0: I mean, HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Declogen for them. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New Alaksan Extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra.
6: Extra paspas. Extra galing.

0: Tayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
7: Naulian na kama?
8: Wa pa.
7: Naulian na kama?
8: Wa pa.
7: Naulian na kama?
8: Wa pa.
9: Nganong dugay gud mawala anang sipon ma?
10: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
11: Mag Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Mao nang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
7: Naulian na kama?
8: Gahapon pa.
7: Ah, kuya waoy.
11: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
12: Alagang Unilab yan.
2: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
16: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
15: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
17: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Down!

0: kamay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: ko namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang

0: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
0: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhiston, ug mga sugyot aron hiniusang matagaan ug aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Good morning, world. Good morning, Bohol. Good morning, Tagbilaran City. Yes, it's a beautiful Saturday morning and it's the first day of the month of August. Yes, nahumanagid ang July and now it's August 1st. Unya, daghang salamat kayo sa makanunayon ninyo nga pag-uban kanamo nining among programa through the years, no? Kaning gitawag natong Meet the Mayor, and in behalf sa atong beloved mayor, Mayor Jane Yap, kini ang inyong ubos nga higala on air. Dice Arsenal Luspo nga mo'y nagdumala nini mga programa o ubaniko ninyo para sa mga latest nga updates, mga katikaran, kalambuan, ug unsa pamandiha nga importante ninyo nga mahibal-an gikan gyud sa pangamahanang syudad sa Tagbilaran, no? Sayod man ta nga daghan na kayong mga fake news, no? Daghan kay sa social media platform, daghan na kayo mga tawag natong scam, gitawag natong moonlighting, gitawag natong phishing and everything nga naana gyud diha, no? Di na malikayan, but please follow and like the Facebook page of Mayor Jane Yap, no? Kanang giotro na gyud ni Mayor Jane ang ilang profile picture at last katong bag-o na nilang picture ni Sir Baba nga naka gown ana si Mayor Jane, no? Niya isa ra ba siya sa na-recognize, no, nga top 10 nga best dress during sa katong sona sa niaging Lunes, no? Sona ni President Bongbong Marcos, no, niya, together with our amahan sa Distrito 1, Congressman Baba Yap. So, na-change na ilang profile picture. Anyways, no, niya, ubani ko ninyo para aron pod, no, nga, o naamang galing mo'y gusto nga paabot, no, sa Administrasyong Yap hala, then please do so. Just message. Pwede mo message karon sa Facebook Facebook page live, no? DYRD Bohol ang kasaligan. Pwede po mo private message nako sa kato mga kaila, kabalo na sa ako ang Facebook o ingon man sa ako ang private number. You can message me for anything gusto niyong ipaabot sa ato ang mayora o ingon man sa pangamahanang syudad sa Tagbilaran. Para sa ato ang mga viewers, listeners via live Facebook page, DYRD Bohol ang kasaligan. Daghang salamat kayo sa inyong makanunayon, no, nga suporta o pag-uban ka namo. Ingon man sa katong mga naminaw sa ilang tagsa-tag sa kamang radyo, diha na 11-61 nga dial sa inyong radyo DYRD. Basig masayop mo ha, DYRD na 11-61 nga dial. Daghang salamat. Uban ni koninyo sa kanunay nining atong programa. Ingon man ang atong mga listeners sa tuang sa tuang hookup station ang 11-16 nga dial sa inyong mga radyo. Yes, daghan salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw over DYTR. Daghan salamat noon niya. Happy fiesta, belated happy fiesta, no, sa Barangay Dampas. Sa mga kanang mga nag-Sharon-Sharon kagabi, sus dugay yung kay ko nakaget sa anak. Anong Sharon-Sharon? Mande, tungod mande na sa kanta nga, balutin mo ako. Yeah. Char. Hala, kikajawan ko nga ni kanta ko. Kanta na bitaw, first ko, ano na, first line. Anyways, no? So, kadugay kay ko nakakuha na niya. Daghan kayo mga bagong terms, mga unsa may gitawag na to na mga millennials, Gen Z nga mga terms, or unsa pa na siya nga mga kanang para nako mga quirky terms, no, kanang gitawag og mga ismeringhoy wa pa ko. So kung kabalo mo unsay meaning ana, tugani ko ninyo ha para di ko mailad, or kana bitong mga mekos kana wa ko kabalo ana. So to nay bag-o na ko nabasahan sa kanang Facebook kanang 8018, no. So ayo kabalo unsa nang mga gamit karon nga mga new language na para for me. So, inisabay ko ninyo ha, kung sana ka para kabalupog ko kay parehas ragon na sa katong bago nga term, no? Nga ang sa to, Paxlica? Paxlica, no? So, di lang ta kabalog yun. Mangutana ta. Di man ta dapat maulaw mangutana or mag-research ta kay at the tips of our fingers dali ra man nato makita nang atong gusto nga may balaan karon, so pwede ra gyud kaayo kay ako mismo kabalo ko sa Pax peace man na, pero ang silikaw mo ko kabalo mo na nagresearch ko diretso, no, sa tong Pax silika para di pug ko ma kanang ignorante, pero kanang mga mekos mga esmeringhoy, mga inana sa wako. So tugani ko ha, message lang ninyo. Anyway, ayon, good morning sa to ang 16th sangguniang panlungsod headed by our vice mayor attorney Adam Relson Hala. Grabe kay oy murag dahugyo lagi ni sila dere, no, si kagawa Jerry Kahis ug si Ray Chan, no. Nahugyaw sila sa ismering huyon. Sa yung kana na curious yung ko. Anyway, just message, no? Hi to Vice Mayor Adam Relson Halaga. Nag-concert yun, no? Sa kanang nag-concert ni dito ilahan ni Morag. Kanang kagawad Cloy-Cloy, no? English. Kaya nag-live mo ni siya. Pero ting kanta-kanta niya. Kuyog sila ni Congressman Baba, no? Morag first time yun ako itong nakakita ni Vice Adam, no? Nga kanang ni kanta, no? So padayon lang Vice ha, kay nindot pod na kabalo na day kanang kuan, kanang other nga kanang gawa sa basketball na other talent pod si Vice Mayor Adam Relson Hala. Hi also to the councilors of the 16th sangguniang panlungsod, to Councilor Plong Plong Rinca, Councilor Gian Besas, Councilor Tim Butalid, Councilor Boche Zamora II, Councilor Ide Borja, Councilor Bebot Budlong. And speaking of Councilor Bebot Budlong, happy, happy birthday to Councilor Bebot Budlong. Hi also to Councilor Dodong Gonzaga, Councilor Merrick Blanco, Councilor Charles Cabalit, and Councilor Gemma Inting. Yes, ang ato ang mga kugihan nga konsihales nining ato ang dakbayan sa Tagbilaran. And ingon man, hi, good morning sa ato ang mga kapitanes sa tong 15 ka mga barangay nini atong syudad sa Tagbilaran. Maadyong buntag ninyo, headed by Liga ng Barangay President Honorable Joseph Sagaral. And speaking of mga kapitan, no, na ay magipang recognize during sa culmination program sa CDRM ang Barangay Mansasa para sa ilahang kanang disaster readiness, no? Ang Barangay Mansasa, congratulations to Cap Arvin Visara, no, sa recognition nga nadawat. Kani gyud sila kugi pud kayo ni si kanang Kapitan Arvin Visara gyud mo mulihok diha sa Barangay Mansasa. Ingon man ang Barangay Talo to, no, nga kani pud sila very progressive kaayo nga gipangunahan ni Cap Francis, no, Eugene Francis Zamora, no, nga level up na yung kaayo, daghan na silang mga project nga nabuubo diha sa Barangay Talo to. Unya, daghan po silang nadawat nga recognition, mga prestigious nga recognition, no, gikan sa DILG, no, being kanang nindot gyud kanila ang kanang pamaagi, no, pagdala sa ilahang barangay. Yung ingon man kanang grabe kayo ning ilahang pagpalambo silang Barangay Talo to. Ingon man, happy anniversary, no, sa Barangay Buoy, no, gitambungan gyud ni Mayor Jane, no, ang pag-celebrate sa ikapila na galito sa Barangay Buoy. Ako itong basahon later, no, naigipost ato si Mayor Jane, no, nag-celebrate sila sa ilahang pagkahimong barangay, ang Barangay Buoy. Anyway, and also, hi, good morning sa itong mga SK chairman sa nagkadaiyang barangay sa itong syudad sa Tagbilaran, headed by SK Federation President Honorable Mafe Norin Climaco. Yes, ang ito ang mga kuan kayo, ato ang mga abtik kayo ng mga SKs, no, sa nagkadaiyang barangay. In fact, barangay tip-tip active po kaayo na ano karon sila mga programs no sa mga kabataan and halos no tanan mangyud nga mga barangay so manang kudos sa tuang mga very active nga young leaders sa tuang sudad sa Tagbilaran inana gyud na no kung very empowered pud kaayo ta sa tong executive no ni Mayor Jane Yap no si Mayor Jane Yap yun sige yun, nag push for capacity building sa pagcapacitate sa tuang mga young leaders aron nga puhon-puhon og sila ni musunod equip na sila no sa unsay mga dapat nga mga pangbuhaton no sa umaabot para sa kaayuhan og kalambuan sa tong syudad sa Tagbilaran and also thank you kaayo no sa kang Jack og Jun no nga adto gyud nakapamista gyud sa Barangay Dampas no ang mga TFs no unya nag-Sharon-Sharon sila kagahapon. Actually, gipadalaan gyud sila no tungod sa kadaghan siguro o kadaghan kayong gi prepare po nila ni Jack no og ni June. Okay. So welcome home to Junior no to our very funny guys sa grupo no ang singog. All right. Diba? What? Malingaw jud ko maminaw ana very kuan kayo accented kaayo no. Anyways, hi, good morning to our birthday celebrants today no. Kaganina giunhan na nato nag-celebrate sa yung birthday today si Cons Fausto Bebot Budlong. Happy happy birthday ni mo Cons. Ug ingon man ang atong former head sa tuang city assessor Ma'am Fe Almenye. Yes, happy happy birthday to you Ma'am Fe Almenye no sa tanang mga nag-celebrate silang birthday karon mapa senior citizens man mo mapa unsa man mo individuals no nga nag-celebrate silang birthday today happy happy birthday ninyong tanan and also hi good morning sa DI no sa sa mga naminaw daw nato karon diha sa Poblacion 3 oh ilakap birth remolador day ni hay asa mayong buntag ninyo diha sa taga Poblacion 3 no murag Poblacion 3 pabaning ilahan ni Ma'am Claire Israel yes so I think no ang Bria Shia no ang shop no yes hi Ma'am Claire Israel no ninyo diha sa Bria Shia no ang kanang shop yes daghan salamat kayo sa makanunayon ninyong pagpaminaw also hi good morning sa tanan nga mga naakaroon naglantaw no ato sa ning i-greet na lang before ta mo move forward sa atong atong review no from the previous week hi good morning to everyone nga naminaw na to karon sa atoang Facebook page nga live no Ma'am Doris Kaluyong mayong buntag to Henry Tahil yes mayong buntag ninyo anyway sa kato mga naglantaw po nato via BCCTV live ta karon at channel 6 naragib po itig pananaw no sa atong TV na radyo pa no so mo na nga daghan salamat kayo sa makanunayon ninyong pagkuyog na mo karong buntag at this juncture siguro para mahibalaan nato noon sa mga kalihukan, kalambuan o gingon man mga activities nila ni Congressman Baba Yap o ni Mayor Jane Yap sa mga miaging semana. Ato sigurong lantaon ang vlog 291 nila ni Mayor Jane Yap o ni Congressman Baba Yap. So sorry, kagawa Jerry ha, madisturbo gamay no ang ilahang alami kayo nga kuandere nanikay sikay po sila anyway let's watch vlog 291 nila ni Mayor Jane Yap Congressman Baba Yap for their activities as of last week.

0: nga dlaw ka natong tanan. This is John Gisnell Babayap.
1: This is Jane Yap. Welcome to Vlog 291.
0: Ang unang update na to, ang pagpasalamat na to ni Bini Colette na nibisita na to. Nagduwa pagita og pickleball, nagparis mi ni Jane Yap. What is it na mga to? Kung ang ato ang panghinaot nga successful kayo ang yuhang world tour.
1: Congratulations! Proud tagbilaranon, Bini Colette! Salamat, salamat kayo sa paghatag og garbo sa atong syudad sa Tagbilaran o sa atong katibuk ang nasod sa Pilipinas. We're very proud of you. Atong pasalamat sa fisheries o sa provincial government and the city government led by Cabo. Nag-turnover ta og mga fiberglass ng mga bangka sa ato ang mga kapunungan sa mananagat o guban pa mga gamit pang dagat. Tanawon na to ang highlights. Personal putang nindunar og aircon para sa daycare center sa Capitol Valley. Ang atong mga daycare center sa Tagbilaran City, kompletos rekados gikan sa aircon, TV, uniform ug uban pa. Kuyogi ko og tan-aw na to ang Capitol Valley Daycare Center.
0: Suroy ta sa mga barangays kay nagsugod na mga projects gihapon nato for 2026 dito ta sa Balilihan Barangay Kabad para sa ilahang stage. Di ata karon sa Barangay Kabad tungod kay nag-inspect pud ta sa ilahang ongoing nga project. Masugdan na gini sila ang ilahang completion sa ilahang multi-purpose covered courts sama sa ginaingon nato. Pirmi, gusto nato ang mga barangays makatagamtam sa barangay-based nga development plan nato nga ang mga barangays makadawat yun og project. Inighuman na ni, nindot na ilahang stage puhon, magamit na ni sa ilahang mga activities o uban pang importanteng mga events sa ilahang barangay. Og sa lungsod sa Katigbian sa ilahang slope protection project, di ata karon sa lungsod sa Katigbian para mag-inspect na pod sa isa ka project ang slope protection na dinhi nagsugod na makatabang gini og pag-ayo. Naa gihapon ta kay gusto nato masiguro nga tarong ang mga projects. Og para pod sa mga bleachers sa Kanangkaan, Corellia, di ata karon sa barangay Kanangkaan sa lungsod sa Corellia para pag-inspect na pod sa ilahang project dinhi sa barangay, another barangay nga naka-benefit sa barangay-based development plan. Karon ang ilahang himuon ani is additional nga mga bleachers magamit gihapon ni sa mga activities sa barangay ug mao po nay gusto sa ato ang mga barangay officials, sa ato ang mga LGU officials led by Yorme Manjulim na matag barangay ma-improve ang ilang facilities. Og sa lungsod sa Tubigon para sa ilahang road widening project dito sa barangay Makaas. Di ata karon sa lungsod sa Tubigon kay nagsugod na pod ang road widening project dinhi sa lungsod sa Tubigon in partnership with Yorme Marlon Amila. Makita ninyo din ha sa kwalikuran usa ni ka gusto ginato kay ang development sa lungsod sa Tubigon paspas o grabe gyud kayo ang pag-asenso. Mo na gitagaan natong prioridad. Isa sa mga projects nga nagsugod na for 2026. Og sa pagsugod sa covered court dito sa Barangay Handig sa ilahang elementary school.
1: Back to back na pod ang mga business opening sa Tagbilaran City. Nag-expand na og mas napadako, mas daghang serbisyo ang Bertulfo Clinic. Congratulations pod sa newest pickleball store sa Tagbilaran, ang Bohol Pickleball Market. Successful kayo ang Class 2026 opening sa Tagbilaran City College. Kita ang kinabataan nga naka-preside sa League of Cities of the Philippines National Executive Meeting composed of all city yormes sa tibuok Pilipinas. Happy anniversary sa atong Bohol Junction vendors. Nagpirma tag sisterhood agreement sa San Juan City led by LCP Press Yorme Francis Zamora. Makatabang yudig dako para mapalig-on ang atong mga programa o proyekto in partnership with San Juan City. I-celebrate na to ang National Diabetes Week kuyog ang atong mga doctors, volunteers o partners sa diabetes sa barangay. Congratulations sa mga bago opisyales sa PIDAW or Persons with Disability Tagbilaran City. Congratulations po sa bago mga opisyales sa PTA sa San Isidro National High School. Grabe ka bibo og successful ang Taloto Olympics. Good job SK Chair Ann Barol og Cap Francis Zamora.
0: Nag-ribbon cutting pod sa bag-ong multi-purpose building sa Tubigon, Barangay Busongon kani gisuportahan ni Gov Aris Omentado. Dito punta sa mga PWD sa Barangay Luok sa lungsod sa Panglao. Og dinhi ko to mga taong vlog, Ascenso Pamor D1.
1: Ascenso Pamor, Tagbilaran City. Ang pingkapunay!
2: Mawakad to mga igala ang vlog 291 nila ni Mayor Jane Yap, pag ni Congressman Babayap. Punya makita yun na to, nindot kaayo kay puro halos good no mga infra projects no ang mga gipang himo niya na ay mga kasagaraan to makita kalambuan good no para sa distrito 1 ingon man sa syudad sa Tagbilara no niya isa sa nindot padaghan na pud kayo na napoy mga bagong nag-open nga mga businesses dere sa ato ang syudad sa Tagbilaran mo na nga lami kay paminawon nga inana ka nindot ang trust and confidence sa tong mga investors labi na nga tong mga ginagmay nato nga mga enterprises dere sa syudad sa Tagbilaran no kay kanarabang ato ang mga MSMEs kung gitawag or medium and small, micro, medium and small enterprises, micro, small and medium enterprises, sorry, MSMEs, maogin ay isa sa kanang naghatag yun, no, og dako kayo nga tabang para sa tuang kaban sa pangamahan ng syudad sa Tagbilaran. No, nakita na to, no, dito sa vlog na road asphalting, no, San Isidro, sa San Roque, rather, San Roque Maribohok to Antiquera, no, so nindot na kayo ang dalan, pero maulagi na, please lang, no, sa to ang mga commuters, sa to ang mga road users na to, labi na kato mga naggamit o mga motor, please, please, drive safely and cautiously, no? Be a defensive driver always, no? Para iwas disgrasya. Kaya usahay ra ba? Kanira bang usahay lagi kay tungod lami kayo or nagtingka nga, dili traffic o wala kay katagbo. Kanang layo ni sa disgrasya, lami kay magpakusog. Pero naraba sa ulahi, permi ang pagmahay. So please, nindot kayo paminaon nga nagkanindot na po ang itong mga kadalanan nining atong probinsya sa Bohol. Pero please, please, drive defensively always. So niya, nindot po kayo nga makita na to nga dito naigibuksan na po nga kanang dito sa Tubigon mismo, no? Naigibuksan nga mga infra projects si Congressman Babayap. Nindot kayo lang taon nga padayon gid ang pagbubo og mga programs, no, development sa mga nagkadaiyang lungsod diri sa distrito 1. Ingon man dito sa Canlaas Antiquera, no, dihay covered court, nag-improve ang covered court dito, no, kay sa una bitaw moingon sila nga unsa may gamit ana mga covered court, nganong ganahan man gyud kaayo covered court ang ipahimo, no, pero makita nato, no, nga diri mismo sa Tagbilaran City nga ang mga eskwelahan, mga kabaranggayan na ay covered courts, dako kayong tabang, no, sa katilingban sa mga estudyante, sa mga lumulupyo. Kay karon miyang panahon na init kayo nya mukalit lagulan. Asa man ta padulong at yung kasa na ay mga covered nga mga areas, no? So mo na nga inana ka importante atong mga covered courts, so niya multifunction ginang ato ang mga covered courts, no, bisag unsa nga mga activity diha, kalingawan, kalihukan, gituyo ginang naa aron maay magamit ang ato ang kabaranggayan. So mo na nga nindot kayo dito sa Canlaas Antiquera, adiyahi improvement sa ilahang covered court. Ingon man in Bungahan Antiquera, adiha po additional nga improvement sa ilahang covered court dito po, no. Ang usan ni pag-extend sa ilahang roof dito, no, for better protection, no. So nindot kayo. So padayon lang yun, no, manang pasalamat ta nga natay mga lideres nga sama nila ni Congressman Babayap, ni Mayor Jane Yap, nila ni Gov Aris Omintado nga nagtanaw, no, sa kaayuhan sa kalambuan para sa probinsya sa Bohol ingon man ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Unya si Mayor Jane Yapod, no, ni ana akatong ni aging adlaw nagselebrar ang buoy sa ilahang 93rd nga Foundation Day. Wow, hapit na sila mag-centennial di ay, no? Ang Barangay Buoy 93rd Foundation Day. So dito gitambungan gyud na ni Mayor Jane ingon man ang TCC, no, Tagbilaran City College, nagpahigayon silang first tailoring NC2 completion ceremony, no. Pasalamat anig dako, no, in partnership ni siya with TESDA nga gihatagan ang Tagbilaran City College og kahigayunan, no, nga mohimo niining mga NC courses, no, sa ato ang Tagbilaran City College. So mo na nga gipahigayon ang first TCC Tailoring NC2 Completion Ceremony. So daghan-daghan po ni siya, no? Maybe later on pwede na to matawagan siguro si Sir DM, no? Ang presidente sa to ang Tagbilaran City College para ni ini nga mga details. Unya, diha po'y gipahigayon o gitambungan gini ni Mayor Jane Yap, no? Ang Of Man and Meats of Muses and Mangrovian Mothers. Dito ni gipahigayon sa National Museum. Hi, good morning sa itong mga taga National Museum Bohol, no? Headed by Ma'am Rachel Lasia, no? Kanigis la, grabe kayo, daghan yun kaayong mga activities ang National Museum nato ang cater sa mga miagi nga mga actually sugod pa lang pagsugod sa second quarter of 2026, daghan na kayo silang mga activities. So kudos ninyo taga NM Bohol. And also dito po ni tambong si Mayor Jane Yap sa Bohol Elementary School Gawad Awardee and Stakeholder Summit 2026, no? Kani si Mayor Jane Yap, as long as nalanggid ni siya bakante nga oras, nalanggid siya kahigayunan nga makatambong yun sa mga activity, no? Kung wala lay conflict, wala lang yun yung mga other important nga conflict nga mga events, muadtugin ni siya para sa ato ang mga kabaranggayan. Unya, gipahigayon po ng Inter-Barangay Volleyball League 2026 nga championship and awarding ceremony. Dito sa din maniha sa Saulog Gym rather. Oo, dito gipahigayon sa Saulog Gym. Unya, nitambong po si Mayor Jane sa Bohol Vendors Association 8th year anniversary, no. Mao ni ang kanang mga naninda nato sa tuang Friendship Park. Diha gikuan gini sila, gi-organize man ni sila, so mo na nga niabot na sila sa ilang ika-8th year anniversary. Murag nagsugod gini sila diha is pre-pandemic manggod nga diha daghan na kayo na tong diha na daghan na tong mga vendors diha or gitawag po nato ni sila mga MSMEs, no? Unya, nito po si Mayor Jane Yap ni tambong po siya sa First Congressman Baba Yap Air Gun Competition. Nana mangyud ni sila, support mangyud ni permi bisag asa si Mayor Jane Yap suportahan gina siya ni Kong Baba. Ingon man si Mayor Jane mo support pud siya sa unsay mga activities ni Congressman Baba Yap. Unya ni tambong pud si Mayor Jane sa Bohol Tourist Multipurpose Cooperative or BTMPC 21st founding anniversary. Wow, inana na day kadugay ang ato ang BTMPC, no? So inana kaligon ng ilahang asosasyon. Unya kudos sa to ang mga tourism stakeholders, no? Isa man ni sila sa to mga tourism stakeholders dere sa ato ang syudad sa Tagbilaran. And speaking of tourism DI, para sa kadtong wala pa kay balo, no, na ay new vlog, no, si Mayor Jane Yap kanang adto tag. Tanawa na ninyo, i-follow na siya nga vlog. Tungod dito ninyo mahibala, no, unsay mga latest updates, unsay pwede na tong anhian, suruyan, or mga activities, or mga food ba na, or mga tindahan ba na nga pwede ninyong anhion, inyuhang bisitaon dere sa tong syudad sa Tagbilaran. Unya, yes, nakalimot day ko, no? Belated happy fiesta sa Barangay Dampas, no? To Barangay Captain Marlo Ananyana, no? So, grabe yung kayo ng fiesta sa Dampas sa kasayod mang yuta nga nagyo mga traffic, so mo na nga pasensya na lang yun o ka nang na yung mga maka-experience o dugay kayo makalusot, no? Pero saon man nga fiesta is one of our kanang mga very important kayo na siya nga sa mana mo bitong gitawag tag fiesta capital ang Bohol, no? Kay grabe yun fiesta sa bisag fiesta sa barangay, na ba nay unsa pagalitawag ana kagawa Jerry na fiesta pud sa sitio ba na or purok, no, usahay mag celebrate og fiesta kana unsa na chapter cluster, sorry, o cluster, no, nay fiesta sa cluster, fiesta sa barangay, unya fiesta pud sa syudad. So mo na nga inana ka kanang strong ang devotion pod sa tuang mga bulanon para sa ilaha mga patron, which is inanamang yun ang murag part of the culture na yun na, no? Natong mga Bulanon. Anyways, congratulations dahil sa successful nga Dampas Enter Barangay Invitational Basketball Fiesta Cup 2026 o ingon man sa Dampas SK Cup 2026. And speaking of mga inani, mga kanang gitawag na to kalihukan sa fiesta, no? Hapit na po ang fiesta dahil sa Barangay Tip-Tip. Kudos di ay sa ato mga volleyball girls, volleyball team, no? Sa team Muhon, no? I don't know, fighting for kuan ra ba ni sila championship, no? Sila ni Sherry Mai, no? Si Shimai Humamil, no? So kudos sa to ang mga girls volleyball team, no? Diha sa Barangay Tip-Tip. Nga mag-fighting for champion na po na sila puhon. Anyway, speaking of mga dugang nga mga investors, no, o dugang nga mga ato ang kalambuan for the city government or Tagbilaran City, Mayor Jane Yap is so happy to announce, no, nga isa ni siya sa iyahang mga major milestone pohon, no, nga nahuman na dere sa tuang syudad sa Tagbilaran City. Hapit na gyud kaayo mahuman ang Tagbilaran City Coliseum, the first ever coliseum na siya dere sa tuang probinsya sa Bohol pohon nga maka-accommodate og maka-accommodate og around 10,000, no, ang kanang pax, no, sa pohon. So maabot na to nga mga activities pohon. So mo na nga excited na kay si Mayor Jane Yap, kay excited pud kay siya basi iya siguro ning invite to ng mga BTS kay BTS warrior bi ani si Mayor Jane, no. Sorry Mayor, akong gi divulge. Anyway, BTS warrior mi si Mayor Jane, so basi iya ning invite on dere, sus na wa na gyud murag mabibog gyud og kalit ang Tagbilaran, kay daghan ra ba kay mga murag BTS warrior dere sa Bohol, no. Anyway, so hapit na gyud mahuman, no, karon as of July, no, human na ang mga trusses para sa atop, no, sa tuang Tagbilaran City Coliseum unya. Before daw kuno mag-end ang year, iyag yung gi paningkamutan nga mataod na puhon ang roofing, no. So excited na gid kay si Mayor Jane Yap, no, nga mag-host og mga local, national and international events para ma-boost gyud ang local tourism for Tagbilaran City. And mind you, no, ni barog ning maong Coliseum nga zero loan gihapon ang Tagbilaran City. So inana, no, maka-proud yun nga inana nga tong leader, no, nga nagtanaw para sa kalambuan sa syudad nga moingunta nga walay gihimo nga loan, walay gihimo nga kanang mabilin nga utang puhon sa tuang syudad sa Tagbilaran, pangamahan ng syudad sa Tagbilaran. So kudos ninyo, no, sa Yap Hall Administration, sa tuang Mayor Jane, o ingon man sa tuang Vice Mayor Adam, o kauban sa ilang mga konsehales nga kugi gyud kaayo nangita og paagi, no, aron mapunduhan ng parang mga maong mga programa. Isa pod puhon, no, sa major gyud nga mga projects, no, ni Mayor Jane Yap kanang atong Super Mega Health Center nga naalang gyud gamay nga mga gipang pahiluna lang before siya buksan gyud sa publiko, no. So naa human na gyud pud na siya, isa na siya sa major nga project during sa administration ni Mayor Jane Yap. Punya isa di ay sa maka-proud pud kaayo, no, nining maong atong administrasyon, ang Yap Halang administration, ang paspas, no, nga pagtubag, pagsanong sa mga naipaabot nga mga reklamo, naipaabot nga mga kanang mga incidents, no, ka Mayor Jane Yap. And isa na sa maong incident is kadtong diha bitoy kanang mga hoax nga messages, no, nga ingon nga naay mga eskwelahan nga naay mga estudyante nga ilahang biktimahon. So case closed na to siya tungod na siya sa mando ni Mayor Jane Yap, no, sa to ang COP Joey Malyare Bicoy, no, nga ma-check yun to siya na unsa to nga klase, tinuod ba to nga threat, no, or hoax ra ba to? So mo na nga case closed na to siya. Napamatud-an nga it was a hoax unya. Pasalamat nga nate inahan no nga naglantaw gyud sa mga kanang seguridad sa to ang konstituwente ni atong siya sa Tagbilaran mo na ang gipalihok gyud no gipaimbestigar gito ditso ni Mayor Jane. And another case closed no, speaking of our city PNP, kudos sa to ang Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy sa iyang leadership tungod kay another suspect arrested for malicious mischief in Tagbilaran City and nearby municipalities no. Kani nga male suspect gyud nga na kita ni siya sa CCTV nga nang damage og mga parked vehicles in Tagbilaran City and nearby municipalities no. Nakuan ni gini siya na arrested na gini siya gipakuan magyud tungod sa nadawat ni Mayor Jane Yap nga reklamo nga naay nana nagpanguba nagkanang mangdaot og mga sakyanan mo na nga gikuan gini diretso giaksyonan ni Sir Joey, COP Joey Bicoy of the City PNP of Tagbilaran. So inana kanindot pod no tungod kay naa naman tay mga gadgets, naa tay mga technology nga magamit karon para dali ra like CCTV, dali ra kaayo gyud nakit-an no. Nakit-an kung kinsa ning lalakiha, asa ni dapit, tigagian ang mga namunal og kani siya nga namunal og mga nakapark nga mga sakyanan in Tagbilaran City. So mo na nga nindot kaayo nga si Mayor Jane Yap pod isa na siya sa iyang gipakadak-an ang atoang digitalization program diri sa tong syudad sa Tagbilaran kay karong panahuna. Nindot na gyud ta mo step up no, mo level up tungod kay in this digital world na gyud mas paspas ang trabaho no. Di magyud nato kalikayan kinsa may diha moy kanang mo deny bang ang magamit og mga ChatGPT, mo gamit og mga ining maghimo og mga kanang kuan nila essays nila sa una gyud sus bugbog sarado kay migsingot nga maghimo og essay pero karon at the tip of your fingers dali na kayo na tungod ana nga mga apps pero mas maayo gihapon nga paningkamutan gyud ninyo di la makaya ay hara siguro magpalaban pero in ana na gyud ka advance karon ang technology and because of that mga advances no labi na diri sa ato sa Tagbilaran nga gipabutangan gyud na ni Mayor Jane og mga CCTV sa ato ang mga areas, mga kanang thoroughfares nato, ingon man ang ato mga outskirts areas, no, mga entry point and kanang exit points of Tagbilaran City, no, iyag yun ang ipabutangan. Aron makita, masuta nato, nga kinsa itong mga naay gikatahapan nato or kanang muraog atong gimonitor nga kanang gikahadlukan nato, no, nga makakos o kanang mga incidents or kanang damage sa to ang City of Tagbilaran. So kudos ninyo no ni COP Joey Bicoy o ingon man sa iyang team sa Tagbilaran City PNP for a job well done no sa pag kanang close gyud sa kaning mga incidents nga na-reported. Unya at the same time gusto di ay no sa last na tong interview with COP Joey Bicoy ato lang ipahibalo nga iyag yung gi-confirm nga active tanan ang Tagbilaran City Police Station hotline number. So sa katong wala pa nakakuha og hotline number sa Tagbilaran City Police Station, palihog ilista ni ang ilahang Globe hotline number is 0906-7464252. Akong balikon, for their Globe hotline 0906-7464252. Ang ilang smart numbers 0912-6244203. Akong balikon 0912-6244203. Unya na po ilang number sa smart 0946-75-60-899. Akong balikon 0946-75-60-899. 0939-8899. Para katong sa mga landline users, pwede po mo mutawag sa 427-1452. Akong balikon, 427-1452. Pero na ay pinaka sayon o pinakadali ana, pwede gin mo mo dial lang diretso og 911, no? Atong gamiton kana dali na lang yung kena kay usahay lisod kay mangita pa ka sa cellphone number, no? Ang mas dali mang yun og registration or memory recall is ang ato ang number nga 911. So for any emergencies, pwede gyud mo moderecho tawag sa 911, automatic na siya mo dial sa ato ang mga smart nga kanang mga smart na to nga users in Tagbilara, no, diretso na gyud 911. Ang kanang sa Globe, I don't know if na change na ba na karon. I have to confirm with Sir Gerard Lavadia sa kung makadirect na ba kay sa una manggod is ma-redirected pa na sa National, unlike sa ato ang smart users nga

Actually, nag-culminate sila last Friday sa ilahang Disasters Month nga celebration, no? Yes, atong tanawon lang balik, no? Okay. Nawa naman ang ilahang murag puro manimonitor sa Baguio. Asa ra man to? Tong tanawon lang kay actually ilang gipahigayon, no? Ang Tagbilaran City Disasters Risk Reduction Management Office nagpahigayon sa ilang National Resilience Month celebration, no, for the month of July, no. Naghahanda at kumikilos tungo sa panatag at bagong Pilipinas, no, mo ni ilang theme, no, niya. Ang Barangay Taloto di ay, no? Ah, grabe, dako di kayo ni Uplak, no? Congratulations sa Barangay Taloto because they have bested, champion sila sa National Disaster Resilience Month. Best in DRRM Actions or BIDA. Wow, congratulations sa tuang Barangay Taloto, no? No? As I have mentioned a while ago, nga grabe yung kaayo ni with the leadership of barangay captain or punong barangay, mangyuday nang ipapkwan, no? Punong barangay Francis Eugene Zamora, grabe yung kaayo ang mga pag-progress gid karon sa Barangay Taloto. So sila day ni champion sa BIDA or gitawag nato og best in DRRM action. So part ni siya sa National Disaster Resilience Month celebration sa tuang Tagbilaran City DRRM, no, niya nakadawat po ni sila og worth sa man ni sila 1.5 million, no, nga kanang I think this is a project if I'm not mistaken atong interviewon ani Sir Gerard. Kasagara man gyud nato karon, no, kung makadawat og inani is project ni siya, no, para sa baong barangay. So kudos nila, no, sa ato ang Barangay Taloto for being bested as the champion for BIDA. Actually diha po sa Barangay Taloto para sa katong wala makahibalo, no, with partnership sa CRS or Catholic Relief Services, no, naay gibutang nga mga nurseries dere sa ato ang coastal area for mangrove and other nga mga kanang pwede na to, mga plants nga may tanom na to sa tuang coastal area. So isa ang Barangay Taloto nga naay an beneficiary aning atuang nursery, mangrove nursery, diri sa tuang Tagbilaran, syudad sa Tagbilaran, ingon man naapod sa Barangay Mangga, naa sa Barangay Ubuhan pod, og ingon man kaniyang ikatulong nga barangay ang atong Barangay Taloto. So mo na nga, dako kay pasalamat si Mayor Jane Yap, no, sa partnership with CRS or Catholic Relief Services tungod kay nahatagan tag inani nga mga kahigayunan or support when it comes to adapting or mitigating measures for climate change ang Tagbilaran City. So thank you to CRS for that. And also yes, more of those updates in a little while ato sa sigurong i-greet ang ato ang mga viewers, listeners via Facebook Live, no, sa DYRD Bohol ang kasaligan. Hi and good morning to Thel Mukyala. Yes, good morning nimo, Miss Thel, and to Ryan Palak watching from Kutkutan, Valencia. Wow, asa man ni Kutkutan, Valencia, Bohol? Anyway, kinara ba po Valencia Negros, na po Valencia Bukidnon. So, asa man ni Imuha Sir Ryan, no? And hi to Ma'am Irma Siega. Yes, watching right now. Daghang salamat kaayo sa tanan nga mga naglantaw na minaw na to via Facebook Live, DYRD Bohol, ang kasaligan. Okay. Anyways, more of updates, no? Actually, events in D1, successfully gyud gipahigayon ang pickleball events, no? There's a Pickle Love, no? Dihay gipahigayon nga opening di ito, no, sa pickleball Pickle Love Arena, no, dari in Tagbilaran City. In fact, dito na

0: kasuroy mi, grabe, daghana kayong pickle ports. So niya, nindot po kayong gihimo, no, aning pickle lab kay in support sa itong mga MSMEs. Dito po, nag-display po ng ito ang mga MSMEs dito, no, as part of the tournaments nga gipahigayon last week. So, bibok ayo dito niya. Ang atuag yung City Government of Tagbilaran, malipayon kay si Mayor Jane Yap, no, nga in fact diha na po siya gibuksan, no, katong Pickle Oasis in Dampas, no, bag-o ni siya nga pickleball court niya, napay mga sproutings, napay daghan nga upcoming nga mag-open po sa ilang mga pickleball court. So isa yun ni siya sa grabe kay nga craze, kung tawagon na to craze karong panahuna, no, nga kanang dula, no, nga ayngon magudang uban nga nindot kay ni siya. Actually, it's worth mentioning, no, di lang nato siguro dili nato butangan og negative connotation, pero nakita na ko during sa katong tournaments dito sa Pickle Love, nindot man kay ni siya nga family bonding, in fact couples bonding, kay nakita na ko during sa tournament dito sila ni Gov Aris og ingon man si Congresswoman Van Omentado, no, sila nga couple, ilang mga amigo nga couple sila ni Mayor Jane og si Congressman Baba, no, dito nakigdula sila ni Leryo Arbelon, ingon man ang iyahang kapikas dito nagdula. So makaingon ta ba nga dili lang siguro nato kung atong hunonaon sa maayo lang nga pamaagi, this is a very nice couple bonding, no, nga dula kay dili kayo siya maingon ta nga di man po kay siya inana nga kinahanglan yung ka o kanang extra effort yung ka, pwede raman kag mag-bali-bali, mag-rally lang ka, dili ka, kadabi taong grabe kay binunalay, no? Gawas lang siguro sa katong mga high division na nga grabe na yung kayo ng ilahang dula ang inana. Pero kung gusto lang kag banding sa imuhang bana or asawa, unya, with pasingot gamay, unya, bonding with friends, pwede ragyog kayo ng pickleball, no? So, muna nga, mayingon magod sila nga, way lami ng pickleball kay daghan na daw kuno diha mga igat-igat. Pero, looking at the bright side of it or good side of it is, pwede gina siya, nindot kayo siya nga, bonding with couples, no? And family, no? In fact, na mga ka-TFs na to, ato mga amigo, sila nila ni Jack and family, sila ni Patrick, sila Kuya Jojo, ang ilang family, mo ni ilahang pasingot, unya, bonding at the same time, nila ni Kuya Boy George, yung ni Ate Belen, and mga kids, no? In fact, nag-birthday si Kuya Boy George, ang iyang gihimo is, diha sila yung pickleball tournament, no? Inana siya, kung ato lang yung tanawon nga nindot gyud po ni siya nga family bonding. So kudos sa katong mga suporta nato sa atong mga investors nga nagbukas og mga pickle courts, no, kay makadungog ko, no, from my colleagues, no, kasi attorney Louie ang among head sa CDPO, grabe man gyud kay ni modulag pickleball halos kada gabi, aside from very kuan man siya sporty, aside from basketball, karun pod pickleball pod, grabe kayo modula. So man nga makaingon ta nga nindot gyud siya resulta pod kay ni slim na si attorney Louie, no. So man nga salamat sa to ang mga nag-invest pod o mga pickle courts kay makadungog ko nga kanang usay puno-puno na mga courts, no, niya labi na og moingon ka nga open play kay kasagara manggod karon is abangan og mga grupo of friends, group of families, abangan ang court kay para ilaha ra murag private mo na nga talagsara kayo ang naa daw kunoy open court. So mo na nga nindot pud kaayo ni siya nga banding yun niya. One of another, speaking of mga support pod, no, not just from our investors, mga business sector nato, ingon man sa NGAs or ato ang mga kanang other groups, no, NGOs nato. Isa sa mga nag-support yun sa Tagbilaran City is kaning ato ang Chuchi Foundation, no, naghatag pirmi gini sila mag-donate, no, o kanang ingon man maghatag og programa or suporta labi na when it comes to nutrition para sa ato ang mga taga-tagbilaran City College. So daghang salamat kayo sa Chuchi Foundation nga hugot gyud kay pirmi ang ilang suporta sa City Government of Tagbilaran labi na ngadto sa ato ang Tagbilaran City College nga mga students. So niya, speaking of last few minutes, no, si Congressman Babayap nag-announce, no, sa First District nga a scholarship program, tulong dunong program, no. So iyang nadri sa iyang posting katong para sa wala pa nakita, please follow and like the Facebook page of Congressman Babayap, kananay naka pink polo siya. For more details para sa First District Scholarship Program, tulong dunong program para sa katong interested nga mo apply for school year 2026 to 2027. Naa dito ang mga kinahanglan nga mga documents like duly accomplished nga UNIFAST or TDP application form, ang yung certificate of registration or certificate of enrollment COR or COE para sa first semester school year 2026 to 2027, unya ang inyong certificate of indigency, no, issued by the punong barangay kung asa mo nagpuyo, and then lastly ang inyohang 1 nga 2x2 ID picture. So ang deadline rabaani, no, sa pag-submit is on August 14, 2026. And another program nga gibuksan ni Congressman Babayap nga gisuportahan pod sa amahan sa Distrito 1 is kaning naay available training program for test the slots para sa taga Distrito 1. Isa ani is unsa man ni available. Train for heavy equipment. Sorry. Heavy equipment operation. Heavy equipment operation NC2. Tourism promotion services NC2. Trainers methodology level 1. Front office services NC2. Bookkeeping NC3. Bread and pastry production NC2. Cookery NC2. Driving NC2. Unya na po'y shielded metal arc welding. Nai welding NC1, NC2, electrical installation and maintenance NC2 level. So, muna nga. Please, hurry, grab the opportunity para sa katong gusto nga maka-gain og certification from TESDA. Please follow and like the Facebook page of Congressman Babayap. Og ingon man para sa katungwa pa nag-follow sa Facebook page ni Mayor Jane Yap, please follow it na. Kanang nay profile picture nga bag-o nila ni Mayor Jane og ni Congressman Babayap nga nakabarong og nakagaon si Mayor Jane Yap. So wana gyud tay igong oras. Daghang salamat kayo sa inyohang pag-uban kanamo karong buntaga para sa Meet the Mayor. It's now 4 minutes past the hour of 9 o'clock. Onya na musunod nato sa programang Nagkayusang Tagbilaran with your regular anchor CAR, City Administrator Alvin Luis Acozar. Stay tuned in, and as we always say in Tagbilaran, asenso pa more. This has been Dice Arsenal Luspo in behalf of Mayor Jane Yap. Happy weekend ninyong tanan.
1: Ugin yung nabati ang sinimanag tulumanon ni Mayor Jane Yap.
2: Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
2: Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud ko sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butiga. Bali.

0: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, o ang DY Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde. Sa paghimaw na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
6: Mayong buntag Bohol, mayong buntag tagbilaran. Welcome na usab sa laing higayon nga atong pag-asawaan ng atong gikayusahan sa milabayng mga adlaw ug sa umaabot pa. Kini na usab ang inyong City Administrator Alvin Acuzar nga mao'y modala ning usa ka oras nga programa sa dakbayan ang nagkahiusang tagbilaran. Mayong buntag ug mayong pagpanikay-sikay sa atong mga suking tigpaminaw. Labi na sa ato ang mga kahigalaan nga nagsunod yod ning programa sa dakbayan. Sukat kaganihang alas 8 sa buntag sa Meet the Mayor nga anchored by Ms. Dice Arsenal Luspo og ning ato ang ikaduhang segundo ay ikaduhang segment nga nagkahiusang tagbilaran. Maing buntag diha sa ato ang mga kauban sa buhatan sa dakbayan ning ato ang pinanggang dakbayan sa tagbilaran nga bisag adlaw ang Sabado nag-duty lang gihapon mao nang tanang financial assistance labi na sa hospitalization assistance ngayon yung gikinahanglan nga tagbilaranon bukas ang buhatan ni Mayor Jane aron mudawat sa paghatag og serbisyo sa inyohang panginahanglang pinansyal. Maing buntag usab sa mga suking tigpaminaw ning istasyon DYRD ug sa tong hookup station DYTR. Maing pagpanikay-sikay diha sa tuang mga higala sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio karon sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay labi na sa tuang mga suki sa kabaranggayan, no? Nga naghuwat nato nagpangita kay sa milabayng adlaw nga Sabado. Excuse po ta mga kaigsunan kay natay family nga gathering, no? Laing adlawng Sabado karon, Agosto 1, unang adlaw sa buwan sa Agosto 2026, pagkapaspas sa panahon. Dali kayo, no? So sunod buwan murag beer months na gyud mga magsugod ng ang beer month mga kaigsunan. Mao nang andam-andam na pud ani niya sunod buwan filing na para sa barangay and sangguniang kabataan elections. No? Kay mura magwalay postponement nga mahitabo o karon magpadayon ang eleksyon sa barangay o sa itong sangguniang panglungsod base sa mga nakaschedule na namantala nga schedule sa Commissions of Election or COMELEC mga kaigsunan. Muna ang atangin ninyo. No? Mabibo na po na ito ang mga kabaranggayan. And speaking of barangay, atong pahasubo sa pamilya ni Kapitan sa mitaliwa na ni Kapitan Nilo Lumantas diha sa Barangay Mangga nga karong adlaw usab ang schedule nga lubong adunay misa karong alauna dito sa Holy Trinity Parish sa Barangay Mangga unya isunod gidayon ang iyahang pagpahiluna dito sa Victoria, no? Cemeteryo. So mao nang ato ang giimbitar ang ato ang mga kahigalaan sa gustong mohatag sa ilahang katapusan nga tribute ngadto kang kanhi Kapitan Nilo Lumantas karong mga orasa, no? Ibalhin siya adto sa Barangay Hall agi og respeto pod sa iyang pangatungdanan kay nailar ba gyud ni, no? Nga mo ni ang paghimo nga kapitan ni Kapitan Nilo nahitabo tungod sa ilang no vote buying campaign diha sa Barangay Mangga. So sa mga higala, sa mga katuang mga kaubanan sa pagpanerbisyo sa barangay labi na ning Dakbayan sa Tagbilaran, karong alas 10 sa buntag anha ipahiluna ang pataing lawas ni Kapitan Nilo sa Barangay Mangga Barangay Hall. Niya inig kaalauna ibalhin siya para sa Requiem Mass nga pagabuhaton sa tuang Holy Trinity Parish diha pod sa Barangay Mangga. So unyang alauna ang misa ani. So atong giauhag pod atong mga kaubanan kung makalugar muhatag sa ilahang pay tribute no kang kanhi kapitan no Nilo Lumantas diha sa Barangay Mangga. Atong pasubo again sa pamilya no niya ang ato ang gipahiluna gyud ni tanan ni Mayor Jane og ni Congressman Babayab. Salamat kayo kong salamat usab no kagabi dito ta sa last vigil. Dito gyud nato makita no unsa ka maayong tao si Kapitan Nilo. Puno tibuok dalan diha sa may kilid sa Barangay Mangga Market. Maing buntag diha sa tuang mga suking tigpaminaw diha sa Barangay Mangga og tibuok no. Barangay gyud na subo ta sa maong mga maong pagtaliwan ni Kapitan Nilo. Maing buntag og maing pagpanikaisikay usab sa tuang mga kapitanes ning 15 ka barangay sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Yes, gimingaw po ko ninyo. Pasensya na mo no. Absent tatong niaging Sabado niya ato agyo ning gitungha karon no kay importante sa gid kay nato nga makahatag nag update gika na sa mga programa og serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane sa sa milabayng mga adlaw, mga activities nga gipasiugdahan sa ato ang pangagamhanang lokal. Ato ning ipadangat niya kaninyo ang latest nga mga update labi na ning ato ang mga programa nga dunay kalambigitan sa dalan no sa ato ang traffic management sa Dakbayan. Hopefully atong mahinabi si Sir Tony Samante aron muhatag na tog update on niya. Of course ato pong ipadangat diha ninyo unsay mga regulations nga dapat tumano na no kay labi na ning hisgotanan sa ato ang helmet ug mga adlaw. Karong adlaw actually no ning commit ang ato ang kapulisan nga ilahang i-intensify og tabang pagpasabot ang ato ang publiko sa kaimportante sa paggamit aning standard helmet. And yeah, speaking of helmet ra ba sa milabayng adlaw dihay balita no na ihas sa helmet nga nakita. So bantay-bantay pudaan ang dapita. So kinahanglan tanan gyud no ma-aware aning maong hisgotanan. So unyang tawo-tawo hopefully atong mahinabi si Sir Tony Samante ato ang head sa City Traffic Management Office. Maing buntag diha ni Father Moy Romerde. Sayo kayo nag-online si Father Moy ug paminaw nato. Madyong buntag City Administrator Alvin, more power, Godspeed. Salamat kayo Padre Moy ug say good luck sa imong reflexology wellness no. So maing buntag usab ni sa ato ang mga kaubanan sa Parents Teachers Association sa tanang eskwelahan 20 City ka Public Schools dinhi sa ato ang Schools Division karong adlaw mga kaigsunan. Ang ato ang DepEd Schools Division sa Tagbilaran magpahigayon sa series or joint oath taking grand oath taking ceremony para sa ato ang mga division stakeholder organizations and school leadership bodies. Naglakip niini ang Federated Parent Teachers Association FPTA, ang Federated Teacher Improvement Club or TIC unya ikatulong grupo nga muhural karong hapon, Federated Supreme Learner Government no. So para ni sa tuang and school advisor apil sila karong hapon unya naapod ang mga school governance councils unya ang mga opisyales sa school alumni association presidents mga kaigsunan. Gipasiugdahan ni sa Tagbilaran City Schools Division unya ato na ipahigayon dito sa City Hall Atrium karong alauna ngadto na sa alas 5 sa hapon. So apil again usbon nato no ang mga opisyales sa Federated Parent Teacher Association or FPTA, Federated Teacher Improvement Club niya naapod ang Federated Supreme Learners Government and School Advisors. Niya ang kaupat nga grupo ang School Governance Councils. Niya ikalima nga grupo ang School Alumni Association Presidents. So ipahigayon kini sa City Hall Atrium unyang alauna sa palis. Niya giauhag ang ato ang mga partisipante nga magsuot og Filipiniana inspired nga kuan no ilang dress code para sa ato ang grand oath taking ceremony. Good morning dia sa atong mga kauban sa FPTA or sa Federated Parents Teachers Associations, labi na sa ato ang mga presidente sa 27 ka mga eskwelahan sa mga school PTAs, no? Good morning diha, maayong buntag, maayong pagpanikaisikay sa ato ang advisor and focal person si Ma'am Liza, Dr. Liza Makiling diha sa DepEd. Good morning, ma'am. Salamat sa preparation karon. Salamat usab, no, sa kahigayunan nga makaserbisyo ta. For the PTA, mga kaigso, karong hapon, ipahigayon una, no, igsugod ani niya, ipahigayon pod na ipahigayon ang ato ang symbolic turnover sa previous nga PTA na si Sir James Lim, ang outgoing Federated Chairman sa Federated PTA, mga kaigsunan, o niya iyan ang i-turnover diri nato, no? Yours truly as the Federated PTA, no? Chair for the school year 2026-2027. So natay symbolic turnover anang dapita, o niya ang Federated Teacher Improvement Club pod, naa from Dr. Jalita Selma, ngadto na ni Miss Annabel M. Pergamino ang incoming president sa Federated Teacher Improvement Club. Niya anang dapita na ay pagpormal nga pagdawat sa FPTA sa akong kabahin og ni Ma'am Annabel Pergamino, and then right after that isunod gidayon ang induction program diin ang mga musunod nga mga opisyales sa Federated Supreme Elementary Learner Government, Federated Supreme Secondary Learner Government, Federated SLG Teacher Advisors, and Federated PTA Officers and BOD Members, muhural ngadto kang Mayor Jane Yap. So, right after that, dunay awarding of Certificate of Recognition by no less than Dr. Wilfrida Bongalos, ang ato ang Schools Division Superintendent. Niya dunay mensahe nga isunod gidayon ni Mayor Jane Yap, niya na ay laing set of induction program diin si Congressman John Jesnel Babayap usab maoy inducting officer para sa Federated Teacher Improvement Club, School Governance Council Chairman elect, niya naapod ang atoang school alumni presidents, niya right after ipatigayon pod ang usa ka recognition sa atoang mga stakeholders and partners. So tibuok hapon ni unya magsugod alauna ngadto sa City Hall atrium, usbon nato tanang mga opisyales sa nagkadaiyang federation, no, Federated Organizations nga naglakip na ang Federated PTA, Federated Teachers Improvement Club, Federated Supreme Learner Government and School Advisors, o School Governance Councils, o School Alumni Associations, mooy muhural unyang palis. Congratulations sa ato ang mga bagong opisyales nga manerbisyo nga libre para sa ato ang mga kabataan. Yes, yes, yes, we understand the concerns na binarong bag-o kay dihatay na dawat nga hoax, no, binuang nga text nga na ay binuangan nga eskwelahan, pero na confirm na ni sa atong kapulisan nga hoax ra to siya, no, gisunod ra pod o kaning maong mensahe na ani abot sa laing lugar nga gi-adapt ra pod dinhi aron maong hadlok, mga kaigsunan. But we take it seriously kay matod pa ni Mayor Jane og naay mahibaw-an gyud og masakpan, no, all force of the law ato yung i-apply ngadto kanila. Good morning sa ato ang 16 sangguniang panglungsod nga gipangulohan ni Vice Mayor Adam Hala, sa ato ang mga konsehales ning Dakbayan sa Tagbilaran, Councilor, no, plong-plong ringka na po diya si Councilor Gian Besas, Councilor Merrick Blanco, Team Butalid, Councilor Edi Borja, and happy birthday ngadto kang Councilor Bebot Budlong karong Agosto 1, karong adlawa, mga kaigsunan, adlawang Sabado, nagsaulog sa iyahang adlawang natawhan po ang ato ang kugihan jamo, no, ako ning kauban sa Peace and Order program na to, kay siya po ang nangulo sa chairmanship, siya chairman sa Committee on Peace and Order, si Konsehal Bebot Budlong, no, kugihan jamo ni, di po ni mahadlok, disiplinado, o niya muhatag maminaw gyud no, kamao gyud mo ma-manage sa iyang pakigingon ngadto sa katawhan. Mao nang no wonder nagkakuha gyapon siya sa iyang ikaduhang termino. Happy birthday riya Consiel Bebot, maayong buntag ang iya si Mampon no, iyang misis atong milabayng adlaw, mao po yung adlaw na tawhan. So congratulations sa atoang mga congratulations, happy birthday sa atoang mga kauban sa buhat mga kaigsunan. Good morning likewise ngadto kang Councilor Charles Cabalit, of course Gian Besas, na po si Councilor Butchie Zamora, and o kang nag-inusarang babae sa konseho Councilor Gemma Inting. Good morning diha og maayong pagpanikay sika ni former Councilor Ondoy Borja og si Sir Bibin Borja, Bibin Inting. Maayong buntag diha, maayong pagpanikay sika sa itong mga kahigalaan sa Mansasa. Good morning, maayong buntag diha sa itong mga kapitanes ning 15 ka barangay. Maayong buntag usab and congratulations no, murag kagahapong adlaw sa diha sa culmination program sa ato ang observance of the National Disaster Month. Gi-awardan ang ato ang mga bida barangays no, mga barangays nga best in the disaster preparedness base sa evaluation nga gibuhat sa ato ang CDRRMO. May gawas nga mananaog kagahapon champion ang barangay Talukto niya, second ang barangay Ubuhan niya, third ang barangay Mansasa. Mao ni ang mga top 3 barangays dinhi sa ato ang dakbayan nga in terms of preparedness, in terms of programs and services nga dunay kalambigitan sa disaster risk management mga kaigsunan. Kining tulo mo ini excel base sa qualifications or criteria nga giset sa ato ang CDRRMO. Congratulations Sir G and your team sa ato ang city CDRRMO kay kagahapon opisyal na nilang gitakupan ang ato ang observance sa National 2026 National Disaster Resilience Month mga kaigsunan. Tinuig ni nga observance every July unya kita diris dakbayan sa Tagbilaran sulod sa buwan sa July sa miaging buwan mga kaigsunan. Nag-intensify gyud sa ilang public awareness ang ato ang Tagbilaran City CDRRMO. Good morning, maayong buntag diha ni Kapitan Mary Jane Ruiz, Kapitan Bayong Bangalaw, ni Kapitan John Duroy Diaz Poblacion 2 nga naka 3-point shot. Maayong buntag diha Kapitan John, no, biliban ako ninyong kapitan na basta 2 haguros ko no. No, congratulations diha. Og speaking of Poblacion 2, ako kumpare diha no, si Batchoy Alba, maayong buntag diha. May buntag og maayong pagpanikay sikay, murag dayon na yung election kay wa na may deklarasyon ang presidente for any postponement. Daghang malipay ani no, ato bunengi welcome ning a development aron dunay dagma na ay makuhang bagong mandato ang ato ang mga barangay officials, labi na kay si Mayor Jing gihingusgan gyud niya ang iyahang 5 executive agenda nga iyahang gipahiluna para sa ato ang mga programa og serbisyo sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Good morning ni Kapitan Bert Rimulador o ni Ma'am Marisa Rimulador Diaz Poblacion 3, ni Kapitan Arvin Vizara, congratulations Cap Arvin o sa imuhang team diha sa imuhang BDRRM team diha sa barangay Mansasa no, naka third placer sila, third no, yeah, third placer sila niya, second si Ubuhan niya, ang Ningdaog maol si Barangay Talukto. Good morning usab ni Kapitan Luz Cube Diaz Poblacion 1, ni Kapitan Joel Ibao sa Buol. Maying buntag diha ni Kapitan yes, Kapitan Jimmy Lantapi of course ato aning in-house no. Salamat diay ni Kapitan Marlo Aniana sa fiesta no. Si Sir John pod kagabi dito tas ilahang panimalay. Salamat sa atong mga higala nga nang imbitar Rias Dampas. Murag tip-tip na gimusunod ani rumbuan na ba. Nakapamista na baka kagawa Jerry humana no kagahapon St. Ignatius de Loyola ang ato ang gisaulog nga kapistahan mga kaingsunan. Good morning usab sa atong mga higala diha ang mga kagawad no, kagawad Nelson Tayag na si former kagawad Jun Balani. Uy, murag na opirahan na bilis kagawad Jun no. Kumusta diha kagawad? Maing buntag diha ni Sir Tony Sarabia, of course ni naapod si kagawad Antique diha sa Buoy. Speaking of Bohol, may buntag usab ni Kapitan Jun Telmo. Akong ka-birthday ni atong July 24, Kapitan Jun. Marag sangay yung tanin namo, no? Sangay. Maayo ni, mapatakod ta ni Kap Jun kay maayo po nagservisyo. Maayo og agi in terms of public service. Good morning ni Kagawa Dani Abiliana og ni Ma'am Tonet diya sa Barangay Kugon. Good morning usab ni Kagawad Pepot Besas. Ha? Kagawad, saan naman eh? Ha? Ito, may buntag niya Kagawad Pepot na nahimong konsihal o kanhi kapitan pod sa Barangay Kugon. No? May buntag niya Kapitan Pepot Besas. Good morning at sa tuwang mga higala sa ilang tagsatag sa Kapanimalay. Na po diya sila Ma'am Gloria Inting, may buntag diya, happy fiesta Dampas, no? Samuel Belderol diya sa Yokoy's Cafe, si Father Moy, si Sir Mar Rojas, may buntag diya, Sir Mars, may buntag ug may pagpanikay-sikay sa atoang mga suking tigpaminaw ning istasyon DYRD ug sa atong hookup station sa DYTR. Good morning. May buntag ug maayong maayong adlawng Sabado. Bugnaw ang adlaw nato ron dili kayo tantong init. Hopefully magpabilin nga landong ang ato ang palibot kay karon pong adlaw gisa ulog pod naapod sa CBG Sports Complex ang Sandugo Football, no, tournament. I think naa dito na anak kong bata dito. So natay mga bisita pod nga nagpahiluna dito. Maing buntag diyan ni Ma'am Ana Marie Rementizo at Inday. Maing buntag, good morning og sa imuhang kapikas ni Alexander Senior, no. Di po ni masipiat na to. Belated happy birthday day at Inday, no. Birthday ni atong July 26. Wow, sa Rementizo family. Maing buntag diha og maing pagpanikay sikay. Maayong adlaw ang Sabado at ni Ana Marie Rementizo, no. Oh, yes, may buntag diyan ni Sir Joel Dote sa ko ano sa Taluto. Congratulations, salamat kayo Sir Joel. Kugihan po ni Sir Joel kanhi presidente ni sa ilahang PTA diha sa Taluto National High School. Good morning diha, maayong pagpanikay-sikay sa atoang mga higala nga wa gyud masipyat nagsunod sa atoang programa. Ato ding ipahibalo nga sa mga milabay mga adlaw daghan ta og activities nga gibuhat usan ini kaniya to ang Heritage Council workshop. Gitagaan og dakong pagtagad gyud ni Mayor Jean, no, kining ato ang pagdumala sa ato ang mga heritage houses sa ato ang mga kabilin ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran nga sa atong tan-aw mga kaigsoonan. A very noble nga kuan gyud, no, inisyatiba sa ato ang city tourism tungod kay gitun-an na nato og giunsaon nato nga ma-preserve, ma-manage, ma-conserve ang ato ang mga heritage houses diri sa dakbayan sa Tagbilaran. Dili tingali tanan aware ni ini pero daghan ta og mga karaan nga balay diri sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran nga karon gusto gyud nato, no, nga magpabilin nga makita sa katawhan og ma-appreciate ang value ni ining mga heritage houses nato. Ni Ma'am Claudia Carter, may buntag diha, naagyot si Cuthbert, naminaw nato over DYRD Facebook Live. Good morning Sir Alvin, sa imo ang pamilya. May buntag usab, Captain Bert, shout out ni Sheila Robin diha sa Kankata Corilla nga nagsaulog sa iyong birthday karong adlawa. Kadungan sila ni Consiel Budlong, ha? Bebot Budlong, Ma'am Dors. Thank you kayo, Ma'am Betty, no? Thank you. Matod pa ni Ma'am Betty, thank you for lowering a fare for the good of our commuters. Salamat sad kay Ma'am Betty. I hope mapasabot po ni dugang nato, no? Kaysa hisgutanan sa itong plitihan, yes, tinuod nga adtong Pizza 27, adlong Lunes, opisyal nang ni take effect. Pagbalik ang ato ang 15 pesos nga base fare. No, motoy base fare mga kaigsoonan. Daghang wala kayo maka-appreciate ni ini pero dapat atong ipahibalo nga kung mayong kag base fare sa unang kilometro nga daganan sa imuhang gisakyan nga tricycle 15 pesos na apan kung mulapas ka og usa ka kilometro duna nay duga nga 3 pesos. So mo ni ato ang gusto pong ipadangat, no, para agig tabang sa atong mga tricycle drivers and operators sa mga commuters nato. Pangutana gyud mundaan sa inyohan tricycle driver og mulapas ba mo 1 kilometer kay every fraction, no, bisan pag gamay nang inyohan paglapas sa usa ka kilometro kwintahon gyud na siya as additional 3 pesos mga kaigsoonan. So for example, ang imong biyahe moabot og 2 kilometros, so bayad kag 15 plus 3 pesos 18 imong bayron nun. So mao na spirit ana niya mga kaigsoonan nga dunatay additional cost every kilometer kay tiaw bapod no luuya pod kaayo 5 kilometro imong gidaganan ya 15 ra pa imong giplite asa magustisya na so pasabot ana first kilometer 15 nya kitong 4 ka kilometro nga nadugang times 3 no so mudugang kag 12 pesos 27 imuhang mabayad daghan pud kayo tang madungog no nga mga commuters nga wa puy paki nga og paninglon pod nga ninglapas og usa kilometro di pod magtanggad no di pod mo alayon mohatag og kooperasyon again atong ipahibalo while 15 ang atoang base fare unya kasayo para sa kasayuran dai sa tanan no ang original gyud nato nga base fare mga kaigsoonan is 10 pesos pana sa una before pandemic pagabot sa pandemic naatay provisional increase na himo siyang 15 unya pagabot pod sa oil crisis nato nanapoy additional increase provisional increase nga 5 mutong nahimong 20 pero karon base sa original nga GIS ato nang gi-fix ato ang base fare o 15 pesos unya ang additional kilometers 3 pesos mga kaigsunan. Salamat kayo sa mga commuters no nga maayo gyud kayo mga buutan sad kayo nga musabot sa atoang mga tricycle drivers kay daghan kong nadungog nga nay uban 20 na idiretso bayad hatagan diretso keep the change pero sa mga abusado pong driver nga mooy mo demand aw naka penalty gyud na sila 1500 yes 1500 ang penalty ana niya. Salamat Ma'am Betty kay kani si Ma'am Betty Humawid sa Poblasyon 3 sige gyud nig panawagan nga kunhuran una no karon kay ning kunhod na ning saka no pong gasolina so adto ta mag husay sa additional kilometer mga kaigsunan ayaw mo kasuko kung pasabton mo sa mga drivers nga every time mo sakay mo mangutana o gunsa or mo pahibaw sila nga ma more than 1 kilometer baning atong daganan mo additional gyud kag 3 pesos per ride no per person so mo nay ato ang mga nanata yung mga gipangutana ta ni Sir Ray Tutas ani nanata yung mga new tariff new kanang say tawag ana o yeah, taripa official taripa nga gikan sa City Hall gisugdan na atong distribute atong adlawng Lunes pod maunang ang mga tricycles pod nato ato po na silang giauhag nga magpost anang dapita salamat kayo Ma'am Betty watching over sa Poblasyon 3. Good morning, Sir Alvin. Always watching. Shout out sa birthday ni Boy Kagawad. Bebot Budlong. Diha sa San Isidro. Gikan ni Sir Lito Maghinay. From Sniper 083 at Showa Compound, Barangay Kugon, Purok 5. Salamat, Sir Lito. Good morning diha sa itong mga tigpaminaw. No? Si Rang Rang watching over DYRD Facebook Live. Salamat kayo sa nagsunod ng programa. So, ato nang ipahibaw kaganiha nga doon natay Heritage Heritage Conservation Effort din sa Dakbayan sa Tagbilaran. But before that, may buntag una ni Sir Willie Barcelona diha sa Barangay Dampas. Di po ni masipiat na ito. Sir Will, ato ning active nga senior citizen president. Kanhi mga kaigsunan, pero hantod karon in terms of free service, naaga po ni, no? Matawag o niya makonsulta sa ato ang mga senior citizen diha sa Barangay Dampas. Good morning, Sir Willie Barcelona, o sa imuang family. May buntag usab sa ato ang mga higala diha sa ato ang, sa Barangay Dampas. Oh, nabako na yung salin-salin na pamantingali, no? Si Sir Pilahio Rosagaran, Sir Yuyong, maminaw po ni nato. Maying buntag niya Sir Yuyong o ni Sir Joel Castillon Dote. Yes, salamat isad kayo, Ma'am Ana Marie. O, kompleto, gina imong ngalan, ha? Maying buntag niya Pati Inday, no? O sa imuang kapikas. Kumbate mo niya. Maying buntag niya ni Sir Jomer. Good morning, usab sa ato ang mga higala. Nga naas mga kabarangayan, no? Sila si Sir Mario Rojas Diaz, Barangay Kugon. Good morning, Sir Marge. Maying buntag usab ni tour guide Tessie, ni Ma'am Corazon Igagamaw Diaz Dampas, si Nanay Avil, Tatay Mario, si Eliot Lerin Diaz Tubigon, si Sir Mario Reyes Diaz Mansasa, si Niria Nubong Diaz sa Mansasa. Of course, si Ma'am Jocelyn sa BDMPC, atoning nakauban sa Milabayng Adlaw. Kay diha tay review sa mga programa o serbisyo sa Dakbayan lakip niini ang participation sa ato ang civil society organizations mga kaigsunan ni Nung Boy Navia Diaz Poblacion Dos Nung Boy naagi ko hangyo ni moron ba akong bagong uniform pasingita ko Nung Boy mo ra gyud ni ako ang pirmi hangyo ani niya kay anytime di kalidad nga pagpanahi ni Everjan Tayloring, mga kaigsoonan, no? Kasaligan kayo ni limpyo kayog agi tungod kay bitirano kayo sa tailoring ni Everjan Tayloring nining boy Navia niya sa Poblacion 2. Lanog ra ba kay niyang radio niya? May buntag niya nung boy o sa imuhang pamilya. Good morning usab sa akong mga kaubanan ni Ma'am Liube Val, ni Tutong o ni Janja, ni Kuya Lope, ni Ascortes, ni Sir June Besa. Ning puntua mga kaigsoonan, atong tawagan si Sir Tony Samante aron mahatagan kita og ideya, no, kay sa milabayng mga bulan last June, as early as June doon na natay pronouncement sa city government nga pahinumdom og nagahangyo sa atoang mga katawhang tagbilaranons, no, labi na sa atoang mga motorista nga magdala og motor nga unta magamit na sa ilahang mga full, no, kitong full shield yun, standard protective motorcycle helmet. Aniya, karong adlawa, no? Actually, karong adlawa, mas atong tagaan o pagtagad nga mapahinumduman pa og dugang ang atong mga kaigsuunan nga mugamit ni ini. Labi na kay di gyud, no? Dili gyud ikabaylo ning kinabuhi aning mga hisgutanan sa safety, road safety dinhi sa atuang dakbayan sa Tagbilaran. So nasa pikas linya atong kontakon ang atoang chief sa City Traffic Management Office nga mooy maghisgot, no, mooy mapahinumdom. Kini pahinumdom lamang, no, dugay na ning ordinansa nato sa dakbayan ato pa ning 2025 kanya ato yung gitagaag na kong kahigayunan ang publiko, no, nga makapalit kay nakasabuta sa ilang kahimtang, no, apiki pod, no, pero og sakripisyo, masakripisyo na ang ato ang safety, road safety, di napuntaan ng dapita mga kaigsunan. Pero mula gito, no, palamuot po itong balita, tinuod baka po itong diha may hasa helmet, no, so munang bantay-bantay po mo, magbantay ta sa ato ang safety. So atong tawagan si Sir Tony Samante, aron tagaan ta niyag update mahitungod ni ini, and yeah, of course, gamayang update siguro sa ato ang mga dagan sa trapiko dini sa dakbayan sa Tagbilaran. Pagkanindot nga balita, no, kitong gipost ni Mayor Jane, nga ang ato ang Tagbilaran City Coliseum yung mga kaigsunan na humana ang trusses sa iyang roof trusses, o niya karon mag-roofing na, no, mag-atop na ta mga kaigsunan. Excited ta kay this would be I think the biggest, no, sa tibuok probinsya sa Bohol, kay naandan man nato dito tas kalapi, no, karon mas dako-dako ni kapasidad kay naa mo sulod ni og 8,000 ngatos 10,000 ka mga tao unya nakanindot ani kay zero loan ta, wa tamang loan ani naningkamot, nangita yun. O mga funding sources si Mayor Jane, gali apil pa si kanhi mayor nga karon ato ang kongresista sa unang distrito, Congressman Babayap, sa pagpangita og pundo ni ini. So hopefully, mapahiluna ni, kay this would be one of the venues sa mga dagkong event din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Nana sa pikas linya, ang ato ang chief sa Tagbilaran City Traffic Management Office, kanhi polis ni, no, agato ang kauban sa buhat, si Sir Tony Samante. Sir Tony, good morning and welcome sa Nagkahiusang Tagbilaran.
7: Yes, Sir Alvin, majong buntag sa ato mga suking paminaw. Karong yes. Buntaga, worldwide. Ato ikalaga rung utaga, Sir Alvin.
6: Yes, Sir Tony, natawag mi, no, aron mangayo mi o guidance ni mo kabahin ni ining ato ang helmet nga regulations dini sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kay bota nga dili ni bag-o para sa mga taga-Tagbilaran, pero gusto natong pahinumduman sila sugod karong Agosto 1 unsa ka importante o unsa ang standard yun nga helmet dapat ilahang gamiton.
7: Yes, Sir Alvin, kini gahi mo man ang atong syudad o enabling ordinance sa National Law, Republic Act 10591, katubitang kuhan, helmet law. Unya, dahil mo nag-ordinansa ang atong syudad, mo nang atong ipaybaw sa atong katawhan, atong mga motorista, nga ato nag-uning implemento kay kapila na ni ma-postpone tungod kay gitagaan po natong higayon ang atong mga motorista nga maka-procure po, makapalit po din tao ng kanang helmet nga, kanang standard helmet tungod kay kanang na ay dili man na common kayo nga baligya. Ang common nga baligya karon kanarang mura o itong-tong sa oo, which is prato-prato po gamay. O nang atong gitagaan po sila sigun sa guidance sa atong mayor nga ipa-postpone sa mga implementation tungod kay atong hatagan pa o higayon ang ato mga motorista nga maka procure makapalit po og nang standard helmet mao nang atong ipaibaw nga karong buwana karong adlaw Agosto 1 paibaw na to nga magsugod na tag implementation sa kanang na standard helmet together sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran magsugod na po sila og implement sa standard helmet karon sa atong mga motorista. Atong ipakuan lang, atong ipaklaro kay na mag-iuban nga sulte sa mga makita na to sa Facebook, makita ang social media nga ngano pugson man may og papalit og kanang naay ang tani kanang full face helmet. Dili gyud ang standard helmet duha na siya ka klase, naay full face og naa poy half face. Kana bitang makita ang naong mo naay half face. Pero kuan na siya naay mga ICC stickers na IBP Bureau of Product Standard nga gitugot sa kanang na IDTI. Kay kuan mag-o sa mga tao nga huwag pugso man ang full face helmet para raman na og racing para raman na og biyahe o long distance. Makapalitan din sa atong og din sa siyudad ra atong biyahe kanang half face nga helmet pero kanang na ay standard. Standard helmet ba na ay sticker gikan sa approved by DTI. Makita man na sa likod sa helmet. Makita man na mauna ang atong gipasabot nga dili lang dili full face helmet atong ipakuha kay daghan mga ingon nga daghan na po tulis ano kay full face helmet na po ipagamit. Dili man awa na pugsan sila og wagamit og full face pero og mobiyahe sila layo long distance biyahe or mag racing ba full face helmet yun ang gamito nila. Pero dinira sa atong syudad or aning goldo ora kinang pwede na tong half face basta kay naay kuan kanang sticker gikan sa approved by DTI.
6: Kining nutshell nga gitawag nila Sir Tony bawal na ni no bawal
7: so, ba mao nay bawal na kay siya kanang gingon na katong gitungtong igoray tungtong
6: no itungtong sa uluhan
7: para mo nay ang term na gigamit karon is nutshell ura o bagol nga gitungtong mao nay term na karon mao nang bawal na gyud na pagkaron so go ta karong adlaw ang atong kapulisan pod na sila mga usual checkpoint operations or other traffic law enforcement operations sugod na po sila kay mao man gardahan sa atong mayor na kanang magsugod na ta karong adlaw
6: kani mas manang, intensified ni nga pahinumdom sa publiko gyud no so mo nang mohangyo gyud mi nga musunod ta sa unsay gi-prescribe pod kay national man nga balaod.
7: Yes, atong ipaibaw po sa kuan mga katawhan nga karong mga pila ka buwan matagaan mag-og TOP ang atong mga kapulisan. Ato pong mga traffic enforcers nga naka-seminar po sa LTO matagaan na po nag-TOP mao nang og TOP maisyo na to sa helmet ako kayo Byronon. Ako kay Byronon, Rosmel, Melkinintos. Mao nang naamantay enabling ordinance nga kamo pwede kamo compromise of 500 sa helmet amo na atong gamiton po kay aron dili po kayo bukat sa mga madakpan o white helmet sir Alvin.
6: Yes.
7: Mao na ang gamiton na to tong atong city ordinance katong enabling ordinance sa helmet mao toy atong patuman kay bukat po kayo tong national law o may atong ipatuman. Pero ang mga taga LTO o taga LTPRB o taga Highway Patrol
6: sila
7: COP ilang isyo why mahimog yung tana kay kanang na separate agency man na sila o maingon sila nga COP among gamiton mahimog ta kay kanang may ilang kanang na ay gigamit COP pero sa ato sa siyudad atong kapulisan po sa siyudad maoy agreement nga katurang atong city ordinance sa helmet maoy gamiton kay gamay-gamay ra o kanang penalty kontra sa national law sa helmet Alvin.
6: Yes, hangyo ni no, laing hangyo ni gikan sa Dakbayan sa Tagbilaran para sa ato ang safety sa mga motorista na gamit gyud mo og helmet nga gi-prescribe. It's either kitong full gyud or half lang no. Kitong full Sir Tony, kitong tibuok naong matabunan niya, kitong half wala toy kanang diri sa Maijo no.
7: Wala tabon sa naong.
6: Wala tabon siya. Bawal lang gyud to. Bawal tong nutshell.
7: Nutshell.
6: Kani siya Giawag yun na to ang ga-drive o ang iyahang back ride, no? Money back requirement. Ride. Yes, money requirement. Yes. So, ayaw lang mo, ayaw mo kabala ka, ayaw po mo kadlok, no? Kay basog mo na nun, kadisgrasyahan ninyo, muli kay-likay mo. Kung dili, kung ma-atngan yun mo, ma-timingan mo, nga ma-abdan sa ito ang mga kapulisan, pasabton man sa yun mo. Muna ang hangyo yun ni Mayor Jay, no? Para sa ito ang mga katawhan, nga pahinumduman mo, pasabton mo, ayaw mo kahadlok, ayaw mo dagan, no? Gali, na yung ubang mga pulis na ito, manghatag na mag-helmet, no? Masog mo rin inyong atngan. Masog mo rin inyong atngan. Ganing giatngan si motorsikop, matingal itong manghatag o helmet mo rin inyong, si motorsikop na inyong dakpon. Ayaw po, no? So, manang, hangyo lang yun eh. Hangyo ni eh. Kanang kinasingkasing hangyo na ito, no? Para sa pag-proteher sa safety sa ito ang riding publics diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Of course, dili lang ni para sa Tagbilaran. Appealing taga-lungsod nga musulod sa Tagbilaran. So amo yes, ning amo ning ipaklaro nga dili ning tanang motorista nga mosulod sa Tagbilaran amo gyud ning pahinumduman nga dapat protect kanang protection ninyo kinahanglan standard helmet inyo hang pagasuoton. Okay, salamat kay ana nga pahinumdum Sir Tony, no? As much

0: Tan, sa ato ang traffic management ning Dakbayan.
1: Yes, kato, pagkakaroon, kato sa atong itinomdom sa atong mga katawhan for their own safety, nga magsugod na ta o procure, pamalit o mga standard protective helmet para po sa atong safety, sa atong pag-drive. Driver, atong usbon, ang driver o ang back rider, kailangan magsuot yun o standard protective helmet para sa ilang tuan, kanang na ay protection.
2: Yes.
1: Kaya nakita na to sa Facebook, makaligis og motor diri sa atong silingan nga lungsod, unya ang backride, mag-helmet, na-crash man to sila, unya ang sakyan na ang driver, libre ang O sa driver kay helmet man.
2: Hmm.
1: Pero ang backride, why helmet, ang iyang O, nakuan dyan in town. Bita na lang kay wapun man discuss sa intawon sabad-sabad rang o kay og naapatoy helmet siya adi dito makasabad-sabad on tayang o mao nang ang back rider o ang driver kinanglan yon na ay standard protective helmet sa lalwen.
0: Yes, okay, salamat kay Sir Tony sa imong panahon nga gigahin diri nato.
1: Yes, yes, daghan salamat og bagong buntag nato tana.
0: Mo kadto mga kaigsoonan atong hepe sa Tagbilaran City Traffic Management Office, Sir Tony Samante. Salamat Sir Tony og sa imong team. Mao na pahinumdum lamang din no nga karong adlaw mas gi-intensify nato sugod rong adlaw ang pag-raise sa public awareness ning kaimportante sa pagsunod sa ato ang local ordinance labi na sa paggamit sa prescribed nga helmet. So likayin ninyo ng mga nutshell no. So ayaw po mong, ayaw mong likay kay basog mo na rin yung kadisgrasyahan ninyo. Kaya ato ragyod ning ipahinumdum ninyo og ayo mga kaigsoonan. Hopefully, of course, ang kooperasyon sa publiko, ang panaghiusa na itong mga taga-Tagbilaran, atong mapakita aron masapsay og malinawon ang ato ang pagdumala ning atong pinanggang Dakbayan sa Tagbilaran. Ato dahing ipahibalo, gikan sa Tagbilaran City Environmental Management Office, nga dunay mga impostor nga naglibod suroy diri sa Tagbilaran nangayo og hinabang sa ngalan sa ilahang kauban kuno nga naa sa solid waste management nato. Atong ipaibaw sa publiko nga walay gitugutan or walay ni usa ka miyembro sa Tagbilaran City Environmental Management Office or sa Solid Waste Management Office nga gitugutan nga maglibod suroy aron mangayo og hinabang. Kung doon na mo'y masinati nini, labi na ng ato ang magpaila nga taga Solid Waste Management, garbage collector kuno sila, mangayog tabang, i-report gidayo na sa tuwang kapulisan, pwede mo mutawag sa tuwang hotline number nga 911 para inyo nang ipadangat na mo kay nanay na hitabo dito sa Lindaville nga nangayo o pakitabang sa ngalan ko no, sa mga basurero na to diya, sa Dampas, o niya, dili man dahi tinuod. Maunang among hangyo mga kaigsunan nga mahimong vigilante ang mga taga-Tagbilaran ng mga naglibod suroy aron mangayo magsolicit niya dadon ang mga ngalan sa atoang mga opisyal or sa atoang mga buhatan dinis Dakbayan sa Tagbilaran ayaw gyud no. So again pahinumdom sa atoang mga suking tigpaminaw ng istasyon DYRD o sa atong hookup station DYTR na kung doon naman ugali magpaila ninyo nga taga solid waste management basuriro sila nga nangayog hinabang kay nailang kauban or ilahang kauyas, kauban sa buhat nga nakinanglan og pinansyal nga tabang, ayaw gyud intawon mo og tuo kay wala tay gitugutan ana, wala pud tay miyembro sa solid waste management nga ning abot ana nga kahimtang. So do na tay proseso ani sa ato ang solid waste management, so magtinabangay ta kabahin aning dapita mga kaingsunan no. So again atong ipahibalo sa atong mga suking tigpaminaw nga wala tay gitugutan nga ingon ana nga mga aktibidades diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Maing buntag dai ni Ma'am MJ Tugade Acebo Ramirez. Good morning po, sir, watching from Quezon City, Manila. Wow! Na all the way to Metro Manila, madini atong broadcast po, no? Tungod ni ato ang DYRD News Worldwide. Pinagi sa ilang Facebook account. O na po YouTube ni, no? Appeal po ang atong hookup station sa istasyon DYTR. Good morning diya ni Sir Lito Maghinay. May buntag diya, Ma'am Doors. Greetings to Adelaida Sayon Kanapnapan Corilia from Doors Kaluyong. Nats, kugihan ginis Ma'am Doors ba? No, daghan kayong salamat sa watching us over DYRD Facebook Live ni Ma'am Marilu Lakang Ulaivar. Good

0: Morning, Sir Alvin. How about sa mga senior citizen? Ah, kani. How about sa mga senior citizen nga plitihan karon? Please explain, sir. Yes, sa mga senior citizen, naagya po nagpabilin ang 20 pesos. Ah, 20 pesos? 20% nga diskwento para sa ito ang mga senior citizen. Kadali ha, akong tanawon ning ako ang kudigo. Kinaamo ko'y kudigo na rin. Ah, para sa ito ang plitihan nga bago lang sa 15 pesos mga kaigsunan sa unang kilometro, ang mabayad na lang sa senior citizen is 12 pesos. Aniya, sa iyang succeeding kilometers, sa musunod nga kilometro, mudugang siya og 2.40. Okay? Para ni sa senior citizen. Nagpabilin gihapon ang 20%. Para sa mga bata nga nag-edad og 5 anyos paubos, doon na sila ipliti mga kaigsunan. 50% na sila. Discount. So, 15, city 50 na lang. O niya, sa succeeding kilometer, 1.50. Napo tayo presyo sa bagahe. No? Kani kayo murag, sayon-sayonon, raba po nato ning bagahe nato kay gatuota o libre rapod. Gadugang biya po na og hunat sa gasolina, mga kaigsuunan. Maunang sa atuang lokal nga ordinansa, napo tayo luggage and cargo fees. No? Bayronon sa atuang luggage. O kanang atong ikarga, mga 10 kilos, magbayad pod mo ang 10 pesos, 26 kilos pataas, tag 20 ang matag buok sa maong gibug aton sa luggage or bagahe ngayong ikarga sa ato ang tricycle. So kana, ato nang ipadangat ninyong tanan, no? Kay importante kayo na nga magsinabtanay ta. Nindot ni nga pangutana ni Ma Marilo Lakang Ulaivar, no? O unsa kuno ang pamaagi pod sa senior citizens. Yes! Happy birthday! Happy birthday! Mayong buntag diyan ni Sir Jomer Pikit, no? Kauban ni nato sa buhat po diha sa atong hookup station sa DYTR. Good morning, Sir Jomer. Happy birthday sa imuang kapikas diha. Good morning sa tuingan sa imuang kapikas, Sir Jomer. Mayong buntag ni Sir Francis Masayon Bungabong. Good morning, Sir Alvin. O Team Ascenso Pamor. Salamat kayo for listening, Sir Francis. Okay, so klaro na to, Mamarilo, ha? Nga, ang senior citizens mo discount gyapon og 20%. So 15 pesos na imo amplitihan na kay discount ana nga 3.12 na lang ang imuhang mabayad. Pero sa succeeding kilometer mo pliti ka og dugang 2.40 matag kilometro. Sabton gyud nato ni. Ato gyud ning awhag sa publiko nga masabtan ni nila kay daghan ra ba maluoy pud as mga drivers, no? Dagang moingon nga driver nga musibat ra man sir, misag nilapas na usang kilometro di man mudugang og 3 pesos, pwede gyud mo isumbong ang giingnan ng mga drivers nga pwede na ninyo isumbong sa CTMO kay aron patas pod, no, ato ang implementasyon anang dapita. Salamat kayo sa ato ang mga opisyales sa Tagbilaran City, Metro Tagbilaran, no, Tricycle Drivers Associations nga matag karon og unya maistorya nato sa buhatan ni Konsehal Ide og sa ato ang mga konsehales sa sangguniang panglungsod og sa ato ang buhatan ni Mayor Jane Yap. Wa na tay oras mga kaigsunan, napupos na gyud, no, ang atong usa ka oras ning programang nagkaiusang Tagbilaran. Dako atong pasalamat, no, nga naka-onboard ta karon ning unang Sabado sa adlaw sa buwan sa Agosto, mga kaigsunan. Yes, hopefully next week na agihapon ta unya atong ipadayon ang ato ang paghatag sibya sa mga programa og serbisyo sa atong dakbayan sa Tagbilaran nga gipanguluhan ni Mayor Jane Yap. Mayong buntag diha sa ato ang first family, sa Yap family, Sir John Turalba di po, no? Salamat kayo sa imong panihapon, lamian nga panihapon kagabi, Sir John, og sa imuhang mga kaubanan diha sa imuhang panimalay. Okay, so again, unyang hapon ang joint induction of officers sa Department of Education, Tagbilaran City Schools Division, diha sa City Hall Atrium. Kita-kita ta mga opisyales sa ato ang mga School Parents Teachers Association unyang hapon. Sa ngala ni Mayor Jane Yap ug sa kinatibuk-ang pwersa sa ato ang City Government of Tagbilaran, kini ang inyong City Administrator Alvin Acuzar. Daghang salamat ug bayong buntag, Tagbilaran.
1: Inyong nabati si Mayor Jane Yap o mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.

0: Anak na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Hat na hatod sa Mayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterya motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbinting ng atong syudad sa Tagbilaran.
3: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa.
5: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: DJX 500.
2: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Kahit itanong mo sa doktor.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
13: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
14: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
15: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
11: Naulian na ka, ma?
16: Gahapon pa!
11: Ah, kuya, waoy!
14: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Boom, boom.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo! Blema! Igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
3: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: Lahi, ragyod ka sis!
4: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
5: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
4: With regular intake, proper diet, and exercise.
6: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
7: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New alaksan extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra
7: Extra paspas, extra galing.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
11: Rexino Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang tipa minaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Mga tabi-tabi sa daplin, mga hunghong ug puhungihong, atong hipuson ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
6: Radyo Mercado, inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Mercado, uban sa mga tigdumala, XXX, ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Mercado, ang tabuan sa mga opinion. Radyo Mercado.
7: Igala, kamusta? Mayong buntag, may adlaw Sabado. Welcome na sa abso yung kinaham nga tulumanon matag Sabado, ang Radyo Mercado. Din ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna. Karong adlaw, mga kaigsunan, unang adlaw karon sa bulan sa Agosto, atong mga mainiton nga mga panimbaya. Kaninyong tanang mga suki na tuntig paminaw. Dinhi sa atong mahal nga dakbayan sa tagbilangan mga suki sa mga kalungsuran. Labi na gyud diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Kamusta tanan atong mga suki nga naminaw karon? Dinhi sa atong lalawigan o gawas sa atong lalawigan ang uban mga kaigsuunan na minaw na to online. Ang uban ng minaw na to karon sa mga transistor radios o sa atong mga nagkadaiyang cable networks. Mga sanaw, maadyong buntag, panginaot na to ang tanan. Nasa kapiskay sa panglawas ng adlaw Sabado, samtang naglaba mga kaigsuunan, naghinlo na ni kay Sikay, ang ilang mga dungga na adiri mga kaigsuunan nakatapot sa atong tulumanon. Karon na to, panginaot ang tanan. Nasa kapiskay sa panglawas. Positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kinanapod mga igsuon ang higala sa kahanginan na bongbuli. Sir, magiging uban ka ninyo. Uban sa itong partner, Jerry Pabi Bibi. Nga pa makauli daw, ha? Ito asa, Mindanao nga itong partner, mga kaigsunan. Welcome sa itong tulumanon, Radyo Mercado!
6: Paminaw ka sa Radyo Mercado. Ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Mercado! Nagpaminaw ka sa Radyo Mercado. Ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Mercado!
7: Arangkada ta mga kaigsuran sa mga mainit nga isyu nga atong isgutan nato karong nga buntaga. Diin suknaon nato ang atong mga katawhang bulanon unsa pod ang ilang mga panahom. Ilang mga huna-huna niining mga balita nga angay natong isgutan. Congressman Dasa, mga kaigsuunan, na miduso na sa usa ka balaod noon nga i-Oktaba na sab ang barangay election. Karong na mga kaigsuran, imbis nga karong na Nobyembre ning maong tuig 2026, gusto ni Congressman Dasa nga i-postpone ang maong nga barangay o iske election adto na sa Nobyembre 2028. Ang rason, mga kaigsunan, tungod sa krisis sa atong panahon karon. Ang rason, tungod kay mahalang mga palaliton. Ang rason, tungod kay naata sa oil crisis. Apektado ang atong gobyerno. Nagka-dipo-dipo atong gobyerno pagsagang sa impact, mga kaigsunan, na sa maong krisis. Busa na kahuna-huna si Congressman Dasa. Barangay election, iske election, ipadaplin sa lang nato ni adto na sa 2028. Mga sanaw, unsa ang inyong huna-huna? Uyon ba mo? Ang barangay election o iske election, imbes karong tuiga sa Nobyembre na, ipospone sa 2028. Ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna, tawag ka mo sa atong mga hotline sa atong stasyon DYRD sa Smart 0998-954-3778, sa Globe 0952-558-2760, atong lain nga number sa Smart 0964-932-6383. Atong mga landline number sa 411-3100-235-3353 and 510-3092-5017. Text Klamo number sa 0947-870-1262 sa Viber 0921-848-4573.
6: Ang paminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay Radyo Merkado.
7: Pwede mo mapalangat mga kaigsuunan sa itong DWRD ang kasaligan Facebook sa inyong mga hunahuna karong buntaga. Dinin sa itong pagpanaguban mga kaigsuunan, barangay o iske election nga gitakda nga himuon karong Nobyembre 1, aning maong tuig. Doon na ni Duso nga kongresista mga kaigsuunan nga ipospone kining maong barangay election aron makasave ang itong gobyerno o kagastuan. Kay mako kay gasto ang ito ang barangay election, maabot ni kanyang mga kaigsuunan o almost 100 million. A billion mga kaigsuunan. Mao nga maay na lang ang maong kwarta magamit ba kag asa ona ayuda sa mga naglisod nga mga katawhan or unsa ba? Mao na ang katuyuan sa maong balaod nun mga kaigsuunan nga kun mahimong balaod wa na po tayo barangay election karong Nobyembre mga sanaw. Ang atong mga kaigsuunan nga naminaw karon andam ta nga mudawat sa inyong hunahuna tira na sa inyong mga panahom karong buntaga. Mayong buntag ni nang Corazon angob naminaw din nato siya karon. Oh, good morning the way I advise bong Corazon. Ato ang suod po kayo nga higala diya sa paluluway. Oh, naminaw siya nato karon. Salamat kaayo. Ang ato ang mga suking tigpaminaw misugod na garangkada usab sa Facebook. Ingon man si Pedrito Purol. Good morning Sir Bong, watching from Mansasa. Oh, Pedrito gikan ta diya sa Mansasa karon ah. Na atay renovate diha ng balay, no? Atay project diha ng renovation sa napita na Mahogany Street, no? Dagkan kay mga boulders dito karon, dagkan anapog dito gibutang sa syudad, wa pag-spread mga igsoon kay mura na siyang napita og daghan kayong mga daghang mga buho-buho. Tuana na ang anapog, sunod mahitabo na i-scrape na telepono sa syudad, ha? Okay wa, gilikay-likay itong mga sakyanan. Ala sige. Okay, padayon ta mga kaigsuunan sa ato ang pagbunikay sikay. Doon na dadayoy may arangkada mga kaigsuunan. O DYRD, daghan kayong mga question. 0962-308-5440. Okay, kamo nga texter, kaninga texter, unsay huna-huna, uyon or dili uyon, ug uyon ngano, ug dili uyon ngano man sad. Atong pulsuhan ang mga katawhang bulanon mga kaigsuunan ining maong lakang karon sa usa ka kongresista nga may file na siya o gabalaod noon dito sa House of Representatives si Congressman Dasa diri sa Visayas na mga kaigsuunan ang maong kongresista mga igsuon iski o barangay election. Ano ang senyo mga sanaw? Ala sige, dawaton na to ang inyong mga hununa. Doon na una may text diri mga kaigsuunan. Good morning Radyo Merkado. Para nako uyon ko sa nga tanan. Dako kay gasto ning atong eleksyon, maura gihapon ang resulta. Pasagdi sala nang nanglingkod karon, matarong ra lagi na sila. Kun dili matarong atong barangon. No. Barangay kagawad la bareng atong partner ari no. Kagawad jere kahiser ha. Forbida katawa si kagawad jere ari og postpone na pod ha. Oh. Oh, barangon kuno dili magtarong. Hoy, pagtarong mo mga barangay official kay Jatig. Hoy barangay. Hoy barangay kay basig maigo tag barang ani sadlo ka ra nga barangon do ha. Oh, ala sige. Oh, kanila bang barang do kay murag it defy science. May barang ha. Basta mga sakit nga di na masabot o mao na nang iyatawag na tagi barang. Mayong buntag ni Betty Matiga Humawid. Good morning kanimo Ma'am Bets, watching sa Poblasyon 3. Og si Lito Maghinay. Good morning Vice Mayor Tibbs. Unsa may labot nila nga eleksyon mana sa barangay? Hadlok sila nga dili butuhan. Ako dili uyon nga i-postpone ang eleksyon sa barangay. Okay, unang texter nga dili uyon mga kaigsuunan si Lito Maghinay. Salamat Lito sa imuhang hunahuna karon nga dili ka uyon nga i-postpone. 25 minutos sa manakalabay ng alas 10 sa kabuntagon o gatoa karon mga kaigsuunan nagitali karon ang hunahuna sa atong mga katawhan, no? Kabahin aning uyon or dili uyon ha sa barangay election mga kaigsuunan. Sa text na to, doon na dili uyon ha. Ala sige, kamo dihang uban nga naminaw na to karon, ha? Unsay ang inyong mga huna-huna, mga kaigsunan nining liho karon sa usa ka congressman. Congressman Dasa nga i-postpone ang barangay election. Okay. Duha na ni ka text na uyon ug dili uyon. Tagsa. Napa? Napabaylain. Nga da sa Facebook, ha? Ato ning birahan ng mga huna-huna sa Facebook, mga kaigsunan. Ato ning apil diha karon sa ato ang tulumanon. Okay, ala sige. O si Lito maghinay pa ang mihatag sa iyang supak na kung pag-supak. Ala, naapailain nga text diri mga kaigsunan. Sir, uyon ko nga i-postpone ang barangay election kay gubot ning atong nasod karon og mag-eleksyon ta basin og musamutag kag gubot. Ngano mang magubot, ha? Uyon siya, ha? Ano mang magubot? Oh, hinoon kaning eleksyon mga kaigsuonan sa ato ang nasod, ha? Kuan man eh. Kanang thrilling man ang eleksyon sa nasod nato, no? Ay mga gubot-gubot na apoy way gubot-gubot, ha? Oh, wa uyon siya nga way eleksyon aron dili ta magubot aning atong nasod, ha? O kaning pagpuli mga kaigsuonan og barangay officials, dili lang panahon sa eleksyon mga kaigsuonan. Na ay mechanism nga gihatag sa atong gobyerno nga pwede bisag wa pa eleksyon, pwede ka mag-eleksyon kanang gitawag og recall, ha? Recall mga igsuon. Kanang recall mao na ang petition sa 25% ka sa mga botante. Mo petition sila for a special election. Panlitan wa na sila kaangay sa ilang kapitan layo pag-eleksyon. Mo initiate sila og recall proceedings. Ang recall proceedings nagkinahanglan na og at least 25% sa mga botante nga pirma. O i-verify na sa COMELEC kung authentic ba ang maong mga perma. Once verified nga authentic, mauna na. Ang COMELEC mo himo og special nga eleksyon. Niyan ang maong specific nga posisyon nga giparecall mga kaigsunan. Sa ato pa, dili lang panahon ta sa eleksyon. Pwede na to pulihan ang mga specialist nga sa tanaw na to, wa magdinarong sa ilahang panerbisyo. Ikaduha, mga kaigsunan, naapodiha sa ato ang balaod nga kinsa tong nagpasulabi, nag-abuso sa gahom sa mga barangay officials na apo na gitawag og administrative proceedings. Pwede sila, mga kaigsuonan mo sumbong ngadto sa sanggunian niyang bayan, mga kaigsuonan nga sumbong administrative tungod kay ang SB mao man ay impeachment court para sa mga barangay officials, mga kaigsuonan. Igo ra pud hinuon kutob makadisiplina, dili maka palagpot mga igsuon. Dito tag-ombudsman. Pwede. Mga kaigsunan, aron mapalagpot ang usa ka barangay official nga sa inyong tanaw, wa magtarong mga higala. Buti pasabot, dili lang eleksyon ang atong kahigayunan nga atong pahawaon ang usa ka wa magtarong nag-abuso nga barangay official. Eleksyon, recall, o kanang itawag o administrative complaint, mga kaigsunan. O dili ta matagbaw sa sanggaw ni ang bayan, aduta sa ombudsman, mga igsuon. Mauna ang garantiya sa ato ang balaod nga kun ugaling doon nagyoy opisyal nga wa magtarong na ay mechanism of pag-complaint mga kaigsuonan. Mausad ang ato ang mga uban nga opisyal sa lungsod o sa probinsya. Nagihapon na mga kaigsuonan ang mechanism niya na. Susama ra gihapon na recall o administrative complaint. 29 minutos. Humana kalabay ng alas 10 sa kabuntagon. Usa ka text gikan sa Dimiao from Dimiao. Para nako ba? Murag dili na maoktaba this coming election. Kay murag dili na maayong magsigilang og oktaba. Unsa may buot aning ubang congressman. Nakalukos mga botante. Nakalukos. Wa sila kuyapi. Naanad na lang sila sige og oktaba por bida ning kalakiha. So dili uyon na. Dili uyon na nga to ang from Dimiao. So dili uyon na duha ang uyon duha. Ang uban nga uyon o dili uyon nga naminaw na to karon sa Facebook, kala sige ipadayag pud kuno ang inyong mga huna-huna mga kaigsuonan. Ug ngano pod no? Ato ning isugutan tungod kay dunay congressman nga may pasaka karon og balaod nun na mga kaigsuonan. Nining nagkatriling nga sitwasyon sa ato ang gobyerno karon. Si Florami Usaraga Besa is also watching from Katy, Texas. Florami, kamusta diha sa Texas? Daghang mga cowboy ba diha, no? Oh, I wish I could visit that place, no, Texas. Kay ganahan ko ng mga cowboy. Lydia W. Arat, good morning. DYRD Sanche, always watching and listening. From Albor, salamat, salamat Lydia. Adiha sa bahay Albor. Oh, Lito Maghinay, shout out ko ni Birthday Boy Kagkawad Bibot Budlong. Ah, mo ba? Sa San Isidro, Tagbilaran City. Oh, Kagkawad ha. Bibot, no? Yeah, then birthday ron, no? Wa de ya imbitaran ni tong Kagkawad dari sa kuan ay. Oh, birthday din ni Kagkawad Bibot Budlong ha. Atong konsehal sa siyudad. Oh, birthday po ron sa akong classmate sa high school, si Angelina Rabon. Sa ito yung apelido ni Angelina ron. Oh, thank you for the invitation. No? Doon na tayo dinner invitation. Mga Iksuon, taga Calvario ni siya. Luway, no? Angelina Rabon. Oh, happy birthday ka ni mo. Angeling. Oh, si Angeling. Wala, sige. Napabailaing na mga text din. Ato ning basahon mga kaigsuunan. Maayong buntag, Radyo Merkado. Sir, uyon ko nga ipospon ang barangay eleksyon aron makasave ang atong nasod kay naata sa krisis karon. Kanang maong kwarta nga masave, ihatag na ngadtos nagkinahanglan nga mga katawhan karon nga naapektuhan sa krisis. Ihatag do. Sige, ang panghatag, gobyerno ro kwarta do. Ha? Ang DSWD karon ang hatag og tag 2,000, no? Mga kaigsuunan, no? Tungod sa crisis, no? Oh, so kaning imuha, Mr. Texter, okay po nang imuha kay aron ihatag, no? May nalaman makasulbad-sulbad kuno sa impact sa crisis nato karon. Sige la bag gubat pa didto mga igsuon, bao na si Trump mura na magnaay mga babala si Trump kung sa nangiyang mga istorya, mga higala. Asa ka tapadong aning kalibutan na karon? Tita tulang bag aw, mare, may buntag ka nimo diha. Anaminaw na to. Kagawad, ha? Diya, sala sa nasa norte. Okay. Ala, sige. Napa ba? Napa lang text dire. Salamat kayo sa inyo, ha? Mga text karon, ha? O, uguban pa ninyong gipadangat dire sa atong tulumanon. Diyan pa do. Nainanawag do, ha? Doon ay lang text dire, mga kaigsunan, ha? Mayong buntag, Vice. Uyon ko nga walay barangay eleksyon sa ta karon. Atong huwaton sa nga malinaw-linaw ta kay gubot kaayo diha sa Senado na apagay gubat dito sa Iran. Bitaw po, no? Gawas anak, daghang mga krisis pa na mga linog, mga baha o uban mga kaigsuunan. Giadzo-adzo ang kalibutan karon mga igsuon. Ano man, ha? Ha? Na caller! Ang unang caller nato mga kaigsuunan ato sa nang dawaton, doon na tayo uyon nga upat ang dili uyon duha. Kaning caller ko no ato nang dawaton. Hello, maayong buntag.
8: Buntag, sir.
7: Yes, good morning. Ato pangutan na nimo karong buntag, ah. Uyon ka ba nining plano sa usa ka congressman nga i-postpone ang barangay election adto na sa 2028?
8: Uyon ko, sir, kay ang among kapitan dire, dagang nahimo.
7: Asa man ang kapitan na do?
8: Tulog. Ini rang tagbilaran sir nya. Tong abok ka by court na mo.
7: Oh.
8: Kaya ongoing nga mga mito sa mga kalsada sir.
7: Ah, tungod kay nahiuyon ka sa lihok sa inyong kapitan, dapat nga dili sa lang siya pulihan, ipaditso sa lang.
8: Oo, di sa pulihan sir.
7: Ya, unsaon man na po ibang mga kapitan nga dili pod maayo nga badlungon kuno pod. Unsaon man nato na?
8: Abala na sila.
7: Abala na sila. Pagka di malasa ni Moy. Ha? Bahala na sila. Bahala na sila. Basta sa inyong barangay, bahalag mag-antos mo ang inyong kapitan kami dire. Okay jamo rin among kapitan?
8: Okay jamo. Nagayam jamok na imo.
7: Mao lagi po. So uyon ka nga ipospon. Uyon ka nga ipospon, ha?
8: Oo, uyon. Kinauyonan.
7: Kinauyonan. Sige, salamat kayo, Mr. Kohler.
8: Thank you,
7: guys. Kinauyonan ko no.
6: Radio Mercado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna.
7: Barangay Captain ko nito sa Tagbilaran do. Ha? Asa ka itong barangaya do? Ha? Dili ba ka ito daw do? Ha? Kinauyonan nga ipospone kay iyang kapitan. Okay kayo. Maayo, daghag-age. Purbida. Diyan ka itong uban nga dili maayo gage. Mga balangguno nga kapitan. Bahala na sila. Ha? Bitaw no? Ala, sige. Atong dawaton ang inyong mga hunuhan at respetuan ato ng tanan ninyong mga hunahuna mga kaigsuunan. Si Dennis Big Cass diha sa Facebook miingon, dili ko uyon, sir. Oh, Facebook, ha? Oh, dili ko uyon. Okay, tempa. Dili ko uyon, sir. Atong ikuan. Tibason. Dili ko yun, sir. Daghang kwarta ang gobyerno. Na impeachment man gani, ay postpone na hinoon ang barangay election para maka-save o postpone ang impeachment. Wow, mao ba? Postpone ang impeachment, ha? So, dili siya, daghang kwarta ng gobyerno. Tuog way kwarta, daghan. Ang dili o yun, tulo na, ha? Mga kaigsunan. Unya ang uyon na na-text nga upat o na-call nga usa. Okay. 3 versus 5. Sige. Kamudiha. Nga pa mo tingog. Tingog na. Kayroon ato ning himulbulan mga kaigsunan kining maong lakang ni Congressman Dasa. Okay ba mo ani nga ipospon? Imbis nga November na karong tuiga ang eleksyon. Ato na kuno sa November 2028. Humana na sa presidential election, no? Sa ato pa human masamok ng Pilipinas kay presidential election kay 2028 man, Mayo, no? So human ana, election ta pagka November. So mao po na ang rason ni Dasa. Naala, sige. O, Doors Kaloyong, may buntag ka nimo, Doors. Naminaw na to diha sa May Corilla. O, nabay, manyitahan si Doors Kaloyong rong adlaw. Sige, napailain, wala na. Sige, ato nang natin bayaon mga kaigsunan. Doon na kita ay doon na kita ay 37 minuto sumara kalabay ang alas sa kabuntagon sa itong pagpadayon mga kaigsunan. Doon ay text dire. Good morning Radio Mercado. Dili ko uyon nga ipospon kay dili ta kadawat og inangayan. Panahon na ron nga mag-eleksyon ta kanaatay krisis aron makadawat ang inangayan. Kadiwala sa mga kaigsunan, ha? Dili o yun, ha? Kaya ang iya, lami itong na-eleksyon kay makadawat ang inangayan. Rabun, krisis ron. Sige, lahi po na siyang motivation daw, ha? Eleksyon kay aron na inangayan. Mau ba, suko na ang ito mga kaparian. Ayaw lagi ng inangayan. Ayaw lagi na, ha? Suko ninyo ng mga kaparian ang tuwana. No boot buying. No inangayan. Apa, ala. Karangkada mga kaigsunan atong isgutan karong buntaga ang postponement of the barangay election. Mao kini ang unod sa balaod nun nga gipasaka mga kaigsunan sa usa ka kongresista kay ginganlan Congressman Daza. Diin matud pa niya ipospone gikan karong tuiga, ipospone adto na sa tuig 2028. Unsa kay resultado ani mga kaigsunan kung makalusot ni dito sa kongreso? Nigdebate nila ani murag madugo gyud ni mga kaigsunan. Madugo na laba kaayo mga igsoon ang ato ang nasod karon, ha? Ang sunod na pong dakpunon ani, ala, si Ligarda da Mother o si Ligarda da Son, si Congressman Libiste o si Senator Ligarda. Sila nakaroon po mga kaigsoonan ang gitanaw nga posibleng pirisuhon. Tungod sa rason mga kaigsoonan o plunder, ha? Plunder. Kaya nga no, matod pa ni Ombudsman na Remulla mga kaigsoonan. Nakontrata nila, nakuha ang exclusive nga kontrata to supply solar power ang anak ni Libiste nga mo'y negosyo, mga kaigsunan. Tanan nga mo develop og solar power tungod kay na exclusive man nila at tumuagi nila. Ug matod pa ni Remulla, ghost electric power. Gabayad ang gobyerno nila o kwarta pero wa dyan mo'y power giproduce sa mga higala. Matod pa sa Ombudsman. Tinood ba ka na o di? Kana mo yung atong huwaton mga kaigsunan. Tungod niya na, ang Ombudsman karon gatuuna og kaso batok ni Congressman Libiste o sayang inahan mga kaigsunan nga mo chairperson sa Committee on Finance at that time, mga kaigsunan, sa dihang gipalusot ang maong franchise sa iyang anak nga si Libiste. But ipasabot, vested interest mga kaigsunan. So, maigo ka ha sila ani? Mapiriso ka ha? Dili imposible. Kay tulo na ka senador karong ipang piriso mga kaigsunan. Ang latest si Marcolita. Tungod sa iyang pag-angkon nga nakadawat siya og 70 million nga tabang sa iyang amigo, mga kaigsunan nga wa niya gisulti nga nakadawat siya. Ang wa pagsulti nga nakadawat ka og tabang matod sa Ombudsman, it's a crime. Matod sa Ombudsman. Pero krimen baka yun na, depende na mga kaigsunan. Og unsay resultado ana sa hukom, sa desisyon sa korte. Kung Ombudsman pa istoryahon, di committed a crime o plunder. Mao pud ni karon mga kaigsunan si Ligarda, si Libiste iyang anak, nga banhaan kayo against the administration, against Claire Castro? Kinsa katong mga banhaan, mga kaigsoonan ng kontra ni Marcos, mao po'y gitutukan karon mga kaigsoonan nga gipanimausan. Muna'y giingon, o baos-baos lang. Ha? O, muna'y giingon mga kaigsoonan kay inyuhamantang gibikil at tanaw na to o dili bapod mo biklo nun. Be sure nga kung manghilabot mo, ha? Kung manghinaway mo nga gimuta me, kamuway mo ta. Mauna diha karon. Mauna'y nahitabo mga kaigsoonan, ani nila. Banhaan kayo si Marcolita against the administration only to find out nga naa man diay pud siya mga kasaypanan. Si Leveste, banhaan kayo only to find out nga naa man diay kasaypanan. Sa mata sa ombudsman, naa sila kasaypanan. Pero naa ka yun, depende na sa korte mga kaigsoonan. Si Doris Caloyong, Sir Tibbs, dili jud ko uyon i-postpone ang eleksyon kay humanagudtag takda nga naatay eleksyon. Oh, sa Facebook, dili uyon si Doris Caloyong. Ha? So, 5-5. Okay. Nga pa'y lain. Ha? Oh, na-text dire. Good morning, Radyo Merkado. Wala na'y eleksyon bong. Oh, wala na'y eleksyon bong kay hapit na ang the big one nga linog. Agoy, adyaw, anak. O ayaw anang linog. O patas ang tanan kuno, maabot ang makong linog kay patas tanan. O di man ta mahadlok og mamatay. Ang atong mahadlok-hadlokan kun kita ray mabuhi. Unsaon pagpudyo aning kalibutan na kun ikaw ray gatikaw-tikaw mga higala, no? Ha? O maayo pas bong rebilya kay wala maoktaba, ha? Maayo pas bong rebilya kay wala maoktaba kay nakapiansa. Haya-haya pas polis. Mao ba nakapiansa di ay, ha? Ang korte may mohatag ana og pagtugot kung makapiansa ba o dili ba. Bitaw. Nakapiansa di si bong rebilya, so libre na si bong, ha? Okay, nakapiansa man. Kana ka si Marcolita. Mga kaigsuunan og si Jinggoy Estrada, plunder mangod matud sa balaod ang plunder dili mapiansahan. Moy ilang giingon? Moingon naman tag moy ilang giingon. Tungod kay nakapiansa magus in really sa una si aning wa na, no? So depende tingali sa mo apply for piansa. Good morning, Vice. Uyon ko na ma-postpone ang barangay election na uyon text uyon, no? Good morning, Vice. Uyon ko nga ma-postpone ang barangay election kay daghang nahimo ning mga barangay official na mo mga kugihan si Motelons di ay ni from barangay Talo to. Oh, Motelons mayong buntag, ha? So uyon siya nga dunay postponement sa ang uyon naron a total of 6 unya ang dili uyon total of 5 mga kaigsuonan niini nga to ang giisgutan karon uyon ba o dili uyon nga i-postpone na po ang barangay election. Si Mendoza, Luke Mendoza, diha sa Facebook, dili ko yun, sir. Kay dapat na alisdan ang last termer para ang mga bag-oo nga kagawad na po ayaw nataan ang karaan kay walay agi. Matud pa ni Luke Mendoza. So dili siya o yun nga i-postpone ang barangay election kay gusto na niya ilisan ang mga last termer. Si Linar Dalen diha sa Facebook, good morning DYRD Sir Tibbs, always watching and listening sa DYRD from Albur. Oh, Linar, unsa may baruganan nimo, Linar? Uyon ka ba o dili aning postponement of the barangay election? Palihog ipasupot ang inyong mga huna-huna, ha? So a total of 5-6 mga kaigsoonan. Ang uyon nga i-postpone 6, ang dili uyon 5. Okay. Sige. Basig na apay naing mo text na to. Ato, gihapong nga, dawaton mga kaigsuunan. Ning inyuhang mga panahom karumbuntaga. Doon na nakita ay 45 minutos. Sumana kalabay ang alas 10 sa kabuntagon. Oga sa atong pagpadayon, atong basahon mga kaigsuunan. Kining lain nga Facebook post mga igsuun. No? Wala dyan mo pa. Okay. Nadiyari ko sa. Good morning, Sir Tibbs. Mirisi ng Ligarda og Libiste. Mirisi ko no ayaw lang, suko God. O si Ligarda mga kaigsuunan, kauban na sila nilang Tito Soto dito. Karon, for what reason, ahing tabok mga kaigsuunan ni uban ni Alan Peter Cayetano, ang unsa wa ta kay bag unsa ilang mga kasabutan mga igsuon, no? Tungod tingali kay ang anak niya nga si Leviste tuwa sa congressman, lahi man ang pormada dito sa Congress, no, mura man og mao may inimi sa administrasyon si Leviste dito sa House of Representatives. Tingali ang inahan may kuyog sa unsay posisyoneng baruganan sa iyang anak. So silang duha karon, no, nya si Ligarda matud pa sa 18 bodyguards kon 18 marines mga kaigsunan nga nakadawat na og malita. Unya pagbali ni Ligarda sa grupo nilang Cayetano, uy nasayop me, wa din na makadawat og malita. Oh, so mao na yung mga balita mga kaigsuunan, ha. Mao na yung mga balita karon, no. Unya ang balita po karon si Pia Cayetano murag magatubang pud eh mga kaigsuunan og complaint against niya with the ethics committee sa Senado tungod sa iyang gihimong pagpanglimbong mga kaigsuunan pinaagi sa pagpresentar og video nga dili mao kuangan iyang gisplice ba ang uban na kun imong tan-awon mga kaigsuunan sa naminaw makaingon ka nga mauni pero naa di ay istorya pa nga wa niya gi-appeal. So managi splice managi ingon og gikuhaan mga kaigsuunan ang video nga tungod kay gikuhaan maot na hinuon ang resulta sa maong nagistorya si prosecutor Jukno. Mauto ang pamahayag ni Jukno mga kaigsuunan. Unya nakapuntos mas Jukno pero sa Facebook ni Pia Cayetano iyang gipresentar ang maong pamahayag ni Jukno pero iyang gikuhaan iyang gid ang uban nga mga istorya wa niya giapil. Tungod kay wa maapil, nausob ang meaning, nausob ang unod sa mensahe ni Jukno. Tubalikon, naay pamahayag si Jukno sa ilahang sa court trial. Unya gi-record man na, gi-post na ni Pia Cayetano sa iyang Facebook, pero gikuhaan na og uban nga mga istorya ni Jukno. Tungod kay gikuhaan, nausob ang unod sa mensahe ni Jukno. Kay kung gibutang pa ang mensahe katong wakwaa nga video ni Jukno, dili mao ang meaning sa maong pamahayag. So nausob, mura ba og namaot si Jukno tungod sa gihimo ni Pia Cayetano. So limbong, limbong kung kay imo mang gipatuo ang mga Pilipino nga maone si Jukno, maone ang iyang istorya, pero kuhaan di ay. Karon gukdon si Pia, moingon na po pamulitika. Pamulitika na po dayon ang istorya ani mga kaigsuunan. Sayop, mangyod. Nganong nga magpagpuspost, mangka nga imong ipamatuod, nga kani sa Jukno, maone si Dja, maone iyang gisulti, pero dili, di mauna iyang giistorya. Kay imong gikuha ang uban nga mga istorya niya. Mauna ang gihimo ni Pia Cayetano. Unsa kay lusot niya anak mga kaigsuunan. Murag trailing pod, ha? Og unsa kay iha mga bright maning mga Cayetano, unsa kay ilang diskarte anak mga kaigsuunan, ha, nga makalusot sila anak karon, ha, nga klaro busog miingon mo na siya nga dili tohong tuyo, nasayop ang ahong tao, nasayop ang ahong mga IT people nga nagmakuan ato, may apologies, ha, anak ra na dayon, ha, may apologies ra na dayon, human kay ni apologize naman, ha, mo angkon lag sayop nya mo apologize mao na. Dili to akong sayop that it was not the one I intended to post. Hibaw ka. Di na kalusot. Mangayo, mandayo po sa ilo. Moro ko na, mga kaigsunan. Inigukod na na. Mingon na yun itong mga trolls ni Pia. Pamulitin ka. Kay kumukay Antay Marcos na iba. Pero sayop, God bahala. God huwag mga Antay Marcos. Adyaw lamang po magika ng inyong mga pamahayag. Ha? Pordaghan man ang mga magic ron. Isig magika yung muna sila dito. Ha? Si Alan Peter pod karon posible po magatubag ng kaso mga kaigsunan o anomalya sa iyang dapit nga mga ghost project ba to o sa to mga flood control o katong bahin sa sports nga siya gipailan sa kwarta nga wa niya ma-account. Tinuod ba ka na? Ang tinuod dunay mga kalihukan. Tinuod na nga dunay gipial ngadto ni Alan Peter pero tinuod ba nga nabulalyaso siya adto? Amaminaw sa punta. Ha? Dilan ta mo dito ingon, ah, kagigukod na kay politika. Maminaw lang po ta kay potential baya pong masayop mga kaigsunan, no? Tao ra po na sila, parehara po na nato, nga posible doon na po ay kasipyatan, no? It's not because they are Cayetanos, they are bright people, nga dili po sila kaibaw mang limbong, ha? Ato lang pong paminawon og ng limbong bagyod urwa ba? Minaw ta sa mga ebidensya, dilan ta mo dito ingon, ah, pamolitika dyan ang ila, no? Oh, di lang tamo minaw sa lang puta kung sa, ha? Di lang po tamo hukom nga tinuod na kayo. Munta kita, munta ka basa silang mga tubag-tubag, mga kaigsunan. Pero pagkakaroon, inanigo na yung nasod na to.

nga to be, mao na ni karon. Mao na ni karon. Boss, boss ba? Sige. Good morning, Vice Tibbs. Matod pa ni Vilma o Eliseo Izer Ehiza sa Corilla, dili sila uyon nga ipospon. Well, dito, ginislito. Dili ipospon, dili uyon. Okay. Sige, atong isuwat na. Oh, Vilma. Shout out to Lisa Bonita Rooney Ongkoy og Felicitas sa Lidama in Cantacata, Corilla from Dors Caloyong. Salamat kayo. May pagpaminaw ninyo diha. Bonita Rooney diha sa Cantacatak. Shout out ko sa birthday inig Lunes og Martes pohon to Ate Juliet Balite og Mama Bibi Mendoza. Gikan ni Luke Mendoza. Uy, wala sige ha. Oh, sige. Advance happy birthday. Juliet og Mama Bibi. Si Dalin Linar, di mi uyon. Ben Dalo o ipospon. Tolfo Ben Dalo. Oh, suko siyang Tolfo di ay. Ben Dalo, dili uyon sa Facebook. Oh, daghan na din dili uyon. Walo. Unya ang uyon. Unom. Ah, okay. Napil din ang uyon. Oh. Alis dan. Okay, napabalain. Itong basahon tanan ninyo ang mga mensahe ron. Mientras napatay oras gamay mga kaigsunan. Ah. Okay. Sige, dire. Wadya muna. Mare ko na sa ito ang cellphone. Kaya mura king siga ni. Adi ah. Mayong buntag, Vice Bong, para nako uyon ko kaayo ngawa na tay barangay eleksyon. Dapat i-appoint na lang na sila. Kay maura gihapon og eleksyon nun. Kwarta gihapoy maghari. I-appoint. Mo muna sa una, appoint, no? I-appoint na i-text dire. Uyon, okay. Sa una, mga kapitan, mudagan, manago na sila, mahadlok na sila, tudloon o barangay official. Kaya sa unang panahon, mga kaigsunan, wa may honorarium. Ah, maram to kita, per dime, kung sabi, tawagan na sa una. Ah, manago, kay mahadlok. Karon, makigpatay na kay gustong makapitan. Ano, usay na, adi-adi-ay nga, makigpatay na. Sa una, manago kay mahadlok tudloon. Karon, makigpatay na kay gustong mahimong barangay kagawad, mahimong barangay kapitan. Unsay na adiha nga magpatay man. Porbida nga nung mamugos man tayo mualagad sa katawan. Pasagdi ang mga tao kung mupili na to, muangay bagdi, dili kay mamugos ta pinagi anang makigpatay. Hala, sige. Happy birthday to Sheila Rubin in Cantacatak. Gikan nga po ni Doors. Oh, maumantili ni imong gipang manyatahan ganina Doors, no? Oh. Shout out ko sa Baliti family sa Buoy Purok Tres nga nag-birthday inig Martes. Oh, porbida. Pangimitar mo diha, look, oy. Ah, oh, dadami ni Jerry Kahis diha, ah. Okay, humana na to ni Oga Basa. Napa? Napa usa? Oh. Good morning, Radyo Merkado. Daghantag kwarta nga giusik-usikan aning maong nasod nga Pilipinas, daghantag barangay eleksyon, daghantag mga magbabalaod, kongresista ug senador, apan daghan gihapuntag problema, dili eleksyon ang solusyon. Suko ang texter na to, ha? Dili kuno eleksyon ang solusyon, tinuod bitaw. Daghantag opisyalis. Nay kung balay na balauranan na to, duha, balay balauranan na ay gitawag na to og House of Representatives, na apoy gitawag na to og Senado. Sa unang panahon, gitawag na lower house og upper house. Tungod kay sa unang panahon, usara ka building ang gipuy-an nila. O, sa ground floor, tuwa dito si congressman. Sa second floor, tuwa dito si senator. Ha? Munang ginganla na og upper house og lower house kaniadto. Karon, kung ano, different houses na na sila. Ang House of Representatives, kanang mga kongresista, tuwa sa batasan, batasang pambansa sa Quezon City. Samtang ang senador, tuwa sa GSIS building dito sa Pasay. Mga kaigso, Pasay ba na? Dito sa Pasay. Kung ano, reclaimed area, reclamation na, dool na sa Mall of Asia. So, dili na sila upper house o lower house. Separate houses na sila. Mauna, mga kaigsunan, ang atong mga senador karon 24. Congressman, pila 300 kapin. Ngano ning nasura daghan man tag magbabalaod? Nagkuwang ba ditag nindot nga balaod aning nasura? Ang kuwang natuan ni ang

indot nga implementasyon sa mga balaod. We need a good implementer, enforcer of the law. Mauna ang kuwang aning nasuda. Ala sige. Mangita ta og presidente nga maayo mo enforce sa balaod mga kaigsoonan, ha? Napailaing text dire. Good morning, Radyo Merkado. Sir, uyon ko kaayo nga why barangay election karong tuiga. Tungod kay naata sa krisis, dili makasulbad ang eleksyon sa krisis. Sige, uyon. Uyon siya. So, walo, walo, oy, tabla. Ala, sige, naata, tiebreaker. Ano yung tiebreaker? Ano? Oh, atong basahon yung tiebreaker. Ha? Oh, di ah. Mingaw man, asa man si Kagawad Jerry Pabi Idol. Oy, lito, tuas Mindanao si Jerry Pabi. Tanda siya sa iyang mga siya nga na to, kamaisan. No? Nadi siya kamaisan dito, mga kaigsuunan. Nadi to sa kamaisan. Oh. Alam po din na farm na to, tanda-tandaon na mga kaigsuunan. Ala, sige. Sir, mahurot na ng mga senador dihag kapiriso karon. Unsaon naman nato ning atong nasod pulos naman gipang piriso na sila? Tay puning nasura bitaw mga igsoon, no? Ha? Oy. Mga senador magpiriso. Gipiriso galig mga senador kinsa kita pa bakang dili senador mga kaigsoonan. O mo ni nakahadlok aning nasura karon, ha? O gipiriso mga lig senador. Mo nang kinsa tong magjama-jama aron mga kaigsoonan o kontra-kontrang Marcos pangitaan kag bikil. Dali ra jud kapirisohon. Piriso mga litong senador, ha? Kana pabakahang dili senador, ha? O nang ganigaw, o takay ba, gihimo ni sa atong gobyerno, o mukurog ang tanan. O mukurog ang tanan, mga kaigsoonan. Mukurog nga magtinarong. Kay kundi mo magtinarong, ha? Unja, gasigi mo panaway sa gobyerno, unja kamuday sa lawayon po, pagbantay, good mo. Ha? Pagbantay, good mo. Maura na, yun, pagbantay. Sige panaway sa gobyerno, na sa lawayon, na ipod, ha? Impas patatas yung kaanak mga kaigsoonan, ha? Tengkagol yung kaanak, ha? Kung barangay official ka, kung di, local official ka, it's either suspension ka, o posible papirisohon, ha? O kung ang makapapiriso mga kaigsoonan, kana mang kaso nga bugat kayo. O plunder kana, pila ng plunder rin do? 50 million? Aba, mo ba na ang plunder ka ron? Kung nakasapi ka, og 70 milyones ba to mga kaigsoonan nga illegal plunder na dili na simple nga kaso plunder og plunder dili mapiansahan okay ra malversation na og unsa ba na diha no pro plunder di mapiansahan kanang mga kontrang Marcos ron nga naay mga diferensya mga kaigsoonan naay biklunon pod gitawag og munay giingon og paghuwat sa inyong panahon moabot gyud tingali na munang gagukod na sila karon gagukod mga kaigsoonan og unsay mauna ba og kapiriso ang mga kontra ni Marcos or mauna ba ang pag people power against ni Marcos wa pa kaugpo ang people power daghan na ang mga attempts apan wa pa gihapon mga kaigsoonan kay mintras naa si Marcos diha mga kaigsoonan o kinsa tong mga kontra niya nga siging panaway, siguroa nga dili mo sa lawayon. Kay kon matiktikan mo, hayan. Hayan mga kaigsoonan nga kamo mapiriso. No? Maunay giingon mga kaigsoonan nga you must come clean. No? Kung nanghilabot ka sa uban nga naay mga diferensya sa inyong tanaw, dapat kamo nga nanghilabot, wa mo'y diferensya. Kay kunaa, impas patatas mga higala. Salamat kayo sa atong mga texters. Walo-walo, tabla daw. Uy, tabla ha. Oh, divided, oh, dili divided ha. Oh, tunga yun nga pagka-divide yun ha. Tabla ang atong resulta. Mga kaigsan, utso-utso. Utso ang uyon, utso ang dili uyon. Atong huwaton pa ang dubang na dugang developments kabahin ni ining proposal ni Congressman Dasa, postponing the barangay election from this year to 2028. Ug unsa mo pasarbaghag yun na sa Kongreso. Ato nang abangan mga igsuon. Wala man tayo oras, ako na lang magpasalamat kaninyo. Sa nga ni Jerry Pabi, akong partner diri mga kaigsuonan, daghan sa mong salamat kaninyong tanan. Hangtod sa sunod higayon, din higihapon, sa istasyon nga nagpabilin nga numero uno, ang nagpangga sa mga bulanon. Walay lain, ang numero uno, DYRD. Daghan salamat, TIWBS po, maayong buntag.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sa mi sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what a-
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Strong sa una,
9: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
14: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
15: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
16: Hi, miss! Gandang araw!
17: Lahik ra!
15: Myra girl good. Ikaw san? Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na!
18: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Embara Siyudan sa Tagbilaran.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nganong dugay agad mawala anang sip-on na, ma?
3: Kung naay sip-on, muhina ang immunity maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sip-on by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, kuya, waoy!
4: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Kahit itanong mo sa doktor,
5: alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
12: PH care.

0: Image Care versus previous formulations with regular use.
1: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-takes ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
2: Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, oy, higayon na Junjun niya, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
7: ACE Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.
8: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: Toronto, verified drinking water. Life together.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa inyong lumber o construction niche, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz Adan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
7: Hello.
6: Alang na itong motokod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
8: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Va claro, Paco. Ika lamay nga bunta kina tutanan o gwen na tumatag sa barong nga tulumanon ang takna sa sagunia sa dakbayan sa tagbilaran. Unangan sa buwan sa Agosto pit sa 1.26. Ato mga pagtibaya sa ato hanggang tig paminaw. Pagtibaya sa nato sa sagunia ang panungsod. Pinangluhan Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Nakasakop sa konsiyo sila si Floor Leader Jose Floro Renca at timbutanin Konsehal Charles Cabalit ang ato kang Konsehal Christian Merrick Blanco Timainting Konsehal Pausto Bidong Konsehal Agus Tinos Dudong Konsehal Bonsi Zamora Konsehal Yonel Borja Konsehal Ian duha ka mga ex-officio member na Joseph Sagral sa Liga ng mga Barangay, ang presidente sa Bataan Federation, Noreen Climaco. Pagtimel sa nato sa atong sagot, Secretary Ma'am sa Executive Department sa atong tagbilaran na atong pagtimel kag May o kang buhol o congressman John Jess Manel kawaning official sa city government of Tagbilaran ni city administrator Alvin Bar ang mga panginaw gikan ang tanan ng mga Tagbilaranon ulanon ngayon o lalawigan sa buhol kaprobinsyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, Butan anamo sa kaimsog sa karong mga panahon na. Di sa nato kalimutan ng mga kinsi ka mga barangay sa Tagbilaran, pinanguluhan sa mga kapitanes o mga punong barangay mga membro sa ilang tagsatag sa kapangyastang barangay. Sa 47 ka mga nalanggang islang lalawigan sa Bohol, sigmit nga kaprobinsyahan sa Luzon, Visayas, o sa tibuok kalibutan ato sa itong mga ting bayani ang ato mga Filipino workers at mga bulan sa nagkanaiyang kalibutan. Kumusta o welcome sa kontak na sa sagunyang panlungsod na mo. Mga drivers usap, inato kalimutan pagtimaya o Panginaot nga nawo sa kapas mga panglawas tricycle drivers, mga POB J, POB drivers nga kutob sa pabot at usibiyaw sa mga drivers sa karong nga mga no, unang adlaw karon na sa buwan to it sa uno o sa di pa tabo pa dayon atong pagtimbay sa peace order of public pagtibaya nato og happy birthday adlaw kang konsehal Budlong. Happy birthday konsehal Budlong bro, no? Happy birthday nimo og usab gikan sa sagunian panungos sa tibuok city hall pili mga higala unya natong nga panahon karon mga higala medyo nag dagom good na gibailahan nga plan mga higala on nya kagahapon at dawa Biyernes mga higala bilated

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema.
2: Afford pa!
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
1: ERC try nga pahin mga bumbaya negative na ako si surprise practice sa gauluhan at ang pagkakagod sa pagkakita ang Senador Bong Revilla magkakagod sa ugat kaso conversation galabot sa pagkakagod sa gawas large scale attack sa Afrikan sa Iran. Kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng mga kapag-ibigan ng m

0: Og garon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit, walay disconnection o putol sa kuryente sa Bulait o Buhiko sugod garong adlawa hangtod Oktubre garong tuiga. Kinihuman gimando sa ERC kon Energy Regulatory Commission ngadto sa tanan ng mga distribution utilities sa nasod nga paglugway sa suspension sa disconnection policy. Aniya ang atong report.
1: Gikonpirmar sa Bulait nga gilugwayan sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang moratorium sa suspension sa pagputol sa kuryente alang sa mga residential o non-residential nga mga konsumidor nga wala pa makabayad sa ilang mga bayranan. Si Cheryl Paga, Assistant Manager sa Customer Care Department sa Bulait, nga nahinabi sa Dewa de Balita ni Butyag nga gilugwayan sa ERC sugod karong adlaw, Agosto 1 hangtod Oktubre 31, 2026, ang no disconnection policy. Isip kabahin sa mga lagang sa gobyerno taliwala sa nagpadayon nga nasunong emerhensya sa enerhiya.
2: Implementar ka na sa Bulait, sir. Since May 2026, hangtod garong umaabot October 2026, sir, kung ang ato ang billing period na sold ana ang mga month, wala tayo disconnection. Wala tayo gi-take effect any disconnection. Those are charges na sa ato ang mga billing. Tungod din siya sa na-experience na ito nga crisis karon na atay suspension issued by the ERC. No disconnection until October 2026.
1: Gitugutan usab sa ERC ang mga panimay nga nagamit og 200 kilowatt hours o mas ubos pa kada bulan nga i-defer ang pagbayad sa mga bayranan og bayran kini sa installment sulod sa 10-3 ka bulan. Giklaro sa ensya nga kung magabayad sila sa hingpit, giyawa gyapon ang mga konsumidor sa pagbuhat nini.
2: Ang ato ang mga consumers, sir, kung pananglitan na sila capacity to pay, we encourage them nga ilang isettle. Kay paninglon mang gid gihapon na sa Bulait sa pagkakaroon na sila extension lang not necessarily to pay on the due date, but then para dili pud sila mabugatan moving forward, we will encourage them to pay bisan partial lang.
1: Gimanduan usab sa ERC ang mga electric distribution utilities uban pang mga kumpanya sa sektor sa kuryente nga ipatuman ang parihas nga flexible payment scheme aron makunuraan ang financial nga palasanon sa mga konsumidor. Ang mga distribution utilities adunay hangtod Oktubre 30 karong tuiga aron isumite ang ilang report sa ERC isip pamatuod nga ilang gipatuman ang direktiba. Gikan sa Bulait, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Sa laing abayin sa itong mga balita, negatibo sa paggamit sa illegal nga droga ang 47 ka mga personnel sa Bureau of Fire Protection sa Tagbilaran City Fire Station atol sa kinanit nga drug test niya itong Lunes. Kinisumala pa ni City Health Officer Dr. Gia Pundok diin ang Tagbilaran City Primary Care Facility ang nagpahigayon sa drug test. Matod ni Tagbilaran City Fire Station Acting Fire Marshal Fire Superintendent Angeli Salva ang drug test kamahin sa paningkamot sa insya nga masiguro ang usa ka limpyo gawas noon nga sa drugas nga trabahuanan. Ang bagong direktor sa BFA Region 7 nga si Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga ang misaksi sa kaliukan ato sa iyang unang command visit din sa Bohol. Gipasidana ni Dinaga ang mga bumbero nga ang magpositibo sa illegal nga droga magatubang o kasong administratibo lakip ang summary dismissal proceedings. Ang kinalit nga drug test kabayan usap sa paningkamot sa BFP nga mapadayon ang disiplina pagka may tulubagon o integridad sa mga personal nini o masiguro nga andam sila sa nagkatundanan sa pagpanalipot sa kinabuhi o kagdangan. Alas 12:21 at tangi. Susihon sa Department of Justice ang legalidad sa pagtukod sa Pax Silica. Ang detalye ng mabate sa tubig balik.

0: kasuhan, andang posisyon sa Department of Justice ang legalidad sa pagtugod sa Pax Silica. Ano ang report sa UN TV News?
1: At this point, we'll wait and see. We'll wait and see when the matter is referred to us. If that does happen, when that does happen, we'll be ready to look into the legal and constitutional angles of this endeavor.
2: Sinabi naman ng Department of Justice na naghahanda nitong suriin ang mga legal at konstitusyonal na aspeto ng Pax Silica kapag ito ay formal nang inirefer sa kanila. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas T., sa ngayon ay nasa mga economic agency tulad ng Department of Trade and Industry at Department of Economy, Planning and Development ang mga pangunahing pagtalakay sa proyekto.
0: Salamat sa UN TV News. Saray nga bangin sa balita sa kaluhan. The last note o temporaryong gawas ng karoon si Kadi Senador Pumrivilla human na kapiyansa o 1 million pesos sa kasong malversation kalabot sa flood control project. Anang report sa News of 5.
3: Pansamantalang makalalaya si dating Senador Bong Revilla. Yan ay matapos siyang payagan na makapagpiyansa sa kasong malversation pagdating sa flood control scandal. Live mula sa Sandigan Bayan, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebwe. Alexis, kailan inaasahang makalabas si Bong Revilla?
4: Julius, kasalukuyan nga dito tayo ngayon sa Sandigan Bayan at pasado alas 4 ngayong hapon dito ang dating senador na si Bong Revilla. Tumagal siya dito siguro mga 10 to 15 minutes para nga pirmahan yung mga ilang dokumento. At ayon sa kanyang abogado, kailangan niya munang magtumuloy sa BJMP matapos nga siyang dumiretso dito para sa kanyang release order at bago tuluyang makalaya. Kasama ng dating senador na dumating ang kanyang anak at asawa na sa Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Pero tik-tikom ang bibig nila. Ayon sa Clerk of Court ng 3rd Division at sa abogado niya si Attorney Ramon Eseguera, nakapagpiyansa si Revilla sa halagang 1 million pesos at karagdagang 20 mil para sa legal fees. Dahil dyan, pansamantalang nakalaya ang dating senador mula sa New Quezon City Jail sa Payatas. Pinayagan ng Sandigan na makapagpiyansa si Revilla sa kasong malversation through falsification of public documents. Kagna ito sa pagkakasangkot ni Revilla sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Enero na magsampan ang Office of the Ombudsman ng kasong malversation at graft laban kay Revilla at ilang opisyal ng DPWH dahil ito sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan, kung saan sinasabing mahigit 76 million pesos ang naibayad para sa mga proyektong hindi natapos o hindi naman naipatayo. Pero ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na mapatunayan na may matibay na ebidensya laban kay Bong Revilla. Samantala, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa ang mga kapwa akusado ni Revilla, gaya ni dating DPWH Assistant District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pa. Julius, ayon naman sa Office of the Ombudsman, nire-respeto daw nila itong naging desisyon ng Sandigan Bayan. Pag-aaralan din daw nila yung mga susunod nilang hakbang para mapakita at yung matibay na ebidensya laban kaya dating Senador Bong Revilla. At Julius, kakapasok nga lang ng balita, inakalabas na si dating Senador Revilla sa BJMP ayon kay spokesperson Bustinera mga pasado 6:14 p.m. Julius?
3: Alexis, meron bang ibinigay na term kung hanggang kailan makakalaya si dating Senador Bong Revilla o habang nagaganap itong kanyang trial ay nakalalaya itong si Senator Revilla?
4: Julius, kanina nga pagkarating dito na ng kampo ni Revilla, itikom nga ang kanilang bibig at pati ang kanyang abogado na si Attorney Eseguera. Nakausap natin siya pero hindi tayo binigyan ng ilang detalye ukol dyan.
3: Maraming salamat, Alexis Ebwe.
0: Sa fine, katong balita sa gawas, large-scale attack ginusad sa Amerika sa Iran. Ada report sa Net 25.
5: Naglunsad ng isang serya ng pag-atake ang puwersa ng Estados Unidos sa Middle East kontra sa Iran. Ayon po sa US Central Command o CENTCOM, tugon nila ito sa naunang ikinasang surprise attacks ng Iran ngayong linggo.
6: Pinuntiryan ang naturang large-scale attacks ng US ang mga gusali ng pagmamayari ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Kabilang na rito ang military command centers, missile at drone facilities, coastal surveillance at defense sites. Sa ulat ng Iranian media, tinamaan ng US military ang lugar ng Hormozgan province kasama na ang Keshem Island at Kish Island. Bagong panibagong pag-atake, naglunsad ng missile strike ang Iran laban sa base militar ng Estados Unidos sa Jordan bilang tugon sa tinawag nitong acts of aggression ng Estados Unidos. Gayunman, sinabi ng US CENTCOM na kanilang na-intercept ang nasabing pag-atake. Kaugnay nito, mahigit sa 50,000 US service members ang pinakalat sa Middle East bilang paghahanda sa mga magiging pagkilos ng Iran sa rehiyon.
5: Samantala, tinamaan ng drone attack ang oil tanker ng US malapit sa Damietta, Egypt sa Ulan Egyptian Petroleum Ministry. 2 barko ang napinsala ng pag-atake, ang Energos, Winter and Gaslog Salem. Hindi patiyak kung sino ang naglunsad ng drone attack, ngunit sinisi na ni US President Donald Trump ang Iran sa insidente. Anya oras na ngayon ng Iran o ng US na gumanti sa Iran?
7: Well, I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but, you know, they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
8: Mr. President, first of
6: kaugnay ng mga pagtindi ng tensyon sa Middle East, muling sumampa sa above $90 per barrel ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Sa tala ng world market, umaakyat panaog ang presyo ng Brent crude sa pagitan $90 at $92 per barrel, habang ang West Texas Intermediate naman ay umabot sa $83 per barrel level.
0: And salamat na Net25. Mga katubang igala, naglanggong sa itong mga balita sa Alturas Globe Balita sa Untog Liga. Pagkibayan na ito kang Dr. RR o ginang tema sa Dr. RR Clinic niya sa Lungsod sa Luang. Kauban sa Technical Department, Science Devices o Eric Eho, pinisiray ito na sa friend mo forever, Maing Untog.
9: Yung nabati ang Alturas Group balita sa Untong Tutok at ang iugbang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: naman ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, hair bounce, strong
5: karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi damot at hindi dapat gamitin hanggang

0: Atong Sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahintang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Maayong adlaw, welcome na sa abisalang episode sa programang Bohol Light
2: at your service.
1: Ug sa gihapon ni Cheryl, before ta magsugod sa ta programa karon at sa gyud nga itibay ta masukin ti Paminaw diri sa dakbayan sa Tagbilaran.
2: Yes, Sergio Marno, maayong adlaw nga kaning mo Sergio, and of course ganha sa to mga suking tig Paminaw, mga konsumidor dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran, maayong adlaw kanatong tanan ug salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod nini nga atong episodes matag semana Bohol Light at your service.
1: Ug Ma'am Cheryl, kini ito programa para mag-unis sa mga konsumidor diri sa 15 ka barangay kaya mahatagan sila tukmang impormasyon gikan gyud mismo diri sa Bohol Light.
2: Yes, importante ka na kayo Sir Jumar kay para kung aduna sila mga pangutana direkta nga atong matubag or mahatagan nato silang mga pamaagi kung unsaon nila nga ma-reach out ang opisina sa Bohol Light. So atong ipahinumdum Sergio nga aduna kitay official messenger account diin didto diretso makakontak ang atong mga konsumidor mao kining pinakasayon nga paagi. Mag-send lang kita og message diha sa official messenger account sa Bohol Light or tawag sa atong telephone number at 0920-960-2372 para sa yon og dali nga matubag ang inyong mga pangutana.
1: Yes, Ma'am Cheryl, niya atong imbitahon na itong mga konsumidor nga naminaw karon og naglantaw sa ito ang Facebook Live nga mo interact mo. Pwede mo mo-comment sa comment section sa inyuhang mga suggestion, inyong mga opinion sa itong Facebook Live karon sa itong topic karon mismo, Ma'am Cheryl. And nindot kayo, Ma'am Cheryl, no, kay sa ito ang this week lang. No, nag-appeal ta sa Sandugo Festival 2026.
2: Yes, o usa ka na sa dako nga event.
1: Yes.
2: Dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol, sir, ang Sandugo nga festival. Mm-hmm. Unya to ding i-congratulate Sir Jumar ang mananaog no
1: yes.
2: Sa maong kanang kalihukan no, ang taga Katigbian.
1: Katigbian.
2: So, congratulations sa tanan nga mga partisipante sa mao na contingent ug nganha sa tanan nga ni participate sa maong nga event tungod kay uwan init, giagwantag yun na sa ito mga participants. And of course, sa ito ang mga empleyado, mga kauban sa buhat sa Bohol Light nga ni-participate usab sa parade, Sergio. So, dako atong pasalamat nga na sa ito ang mga co-employees nga nihatag yun og oras para makaparticipate. No? Lingaw kayo ito, Sergio.
1: Yes.
2: Kay nakaligo, git pa ta.
1: Nakaligo. Pero before sa maong event, dagko magiging mga event, ang Bohol Light is nangandam yun, Cheryl, no? Para wag yoy mahitabo nga kanang error sa operation mismo sa kanang event that day ang Sandugo.
2: Atong gipaniguro Sergio nga ang area din dito gihimo ang Sandugo Showdown. Aduna gyud kitay naka-assign nga quick response team dito Sergio nga mao nagbantay sa power supply aron walay mahitabo nga kanang pagkabalda sa sugang dagitab tungod kay di ta gusto sir nga mawala ang saingan anaha kanabitaw nindot na kaayo ang show niya koan so muna atong yung gi-ensure nga reliable ang atong power supply ay labi na gyud sa maong kasaulugan.
1: Yes, agi suporta pod sa atong kalihukan sa Sandugo, Ma'am Cheryl. Nagpadayon pod ang atong booth diha sa Bantawan diha sa Old Airport, Ma'am Cheryl.
2: Yes.
1: Kaya muhatag-tag mga information ngadto sa atong mga konsumidor kung mo hapit pa mo diha syempre mahatagan gyud mo mga information and dapat yung mga parapol.
2: Yes, dati mga parapol.
1: Ma'am Cheryl, no? Diba?
2: Diha sa ito ang booth sa Bantawan, Sergio. Aduna kita yung mga assigned staff or personnel nga mo tutor ganha sa ito ang mga kanang konsumidor kung unsaon nga masayon na sila mubayad sa ilang bill sa kuryente. So naatay daghan na kayo karon nga mga pamaagi nga masayon nga diin pwede adto na ta mo pay sa ato ang mga electricity bill aron sa ingon na ma-maintain nato ang ato ang pagka good payer standing kunya sa ingon na Sergio of course ma kakuha sila sa ilahang 100% refund sa ilahang bill deposit sa Bohol Light. So, usa kini ka proactive activity nga gihimo sa Bohol Light para matabangan nato ang ato ang mga konsumidor nga dili madilatar sa ilahang pagbayad.
1: Kung mag-isigot tag-refund, Ma'am Cheryl, no, maginay exciting part sa itong mga konsumidor. Pila gani itong mga na-refund, Ma'am Cheryl?
2: Okay,
1: itong
2: i-highlight yun, Sir Jumar, nga aduna na kita approximately 1,300 consumers nga nakadawat na og refund sa ilahang bill deposit. So, dako kani kaayo og pasalamat ngadto sa mga nakadawat na og refund. Nag-approach yun sila diha sa itong buhatan. Nagpasalamat sila kay nakadawat sa refund. Pasabot, kini sila nga mga consumidor is a good payer.
1: Good payer.
2: So, na-maintain yun nila, sir, ang couple of months, no? 24 months diin kuan sila, wala sila ipalta sa ilang pagbayad before giyod sa due date. Mm-hmm. So, usa kini ka kamatuoran, sir, nga ang buhatan sa Boholay, ni comply gyud kita sa mandato sa ERC nga kung kinsa kadtong straight gyud no penalties kinahanglan mo hatag ta sa refund.
1: Mm-hmm.
2: And of course ngadto usab sa mga kaigsuonan nato nga dili man malikaya no natay mga panahon nga ma-fail ta kay naatay lain pon nga giasukaso nga balay ro noon dili ta magpakawala og pag-asa tungod kay recon usab kana siya Sir Jomar. So, kung mananita na palta ta karong buwana, napatay laing mga panahon nga pwede na punta mo count og another 24 months.
1: Mm-hmm.
2: Kung masunod na siya nimo nga wala tay palta, then ang Boholay muhatag yun na sa mauna refund.
1: Muna no, nakasaksim kita no, sa mga na-refunda na sa gantong mga konsumidor na to. And puhon-puhon, no, naapoy mga musunod nga ma-refunda na, Ma'am Cheryl. Labi na, katong giingon na to og mga good payer.
2: Yes, actually, sir, for this month of July, aduna kitay more than 400 customers nga naka-avail og refund, nga automatic atong gi-credit sa bill sa atong mga consumidor. Mm. So, kamatuoran niya na Sir Jomar, one of our consumers, nag-approach gid siya, no, nagpasalamat, nga na-deduction diha sa iyahang bill. Tungod kay nakita niya nga wala lang di ay si Boholay nag-collect og bill deposit. But also, we give refund nga to sa to ang mga consumidor nga good payer or adunay excess sa ilang existing bill deposit against sa ilahang monthly average.
1: Yes. Unya, nabutay na yung nabi, Ma'am Cheryl, nga consumidor yun. Nagpasalamat yun siya nga. Usa siya sa na-refundan.
2: Yes, oo. Unya, muna nga, kini nga programa, Sir Jumar, usag yun kini ka, importante nga mahibawaan nga sa itong mga konsumidor nga ang Boholay, wala lang tanag agad nga kinsa ang mo-apply.
1: Mm.
2: Automatic, atong otrohon, automatic kini nga mo-reflect sa billing ni customer starting sa month of March. Tungod kay mauman na ang pagpagawa sa bago nga resolution nga automatic na siya og credit nganha sa mga billing statement sa ato ang mga konsumidor.
1: Mo nang atong iawag ngadto sa atong mga konsumidor sa mga namina o naglantaw sa atong live stream karon nga be a good payer, no?
2: Yes,
1: kay inindot ang kamati mo Cheryl nga makadawat kay refund.
2: Yes.
1: Labi na konsumidor ka sa Boholay.
2: Yes, oo niya. Kita sir, atong gyud ka na nga gipadayag, no? Aduna gyud kitay mga daghanan nga mga pahibalo nga gihimo, like for example sa mga gipangkandak nato nga mga barangayan activities. Atong gyud ka na nga gi-introduce nganha sa ato ang mga kaigsuonan nga nag-attend sa mga barangayan.
1: Mm-hmm.
2: And also natay mga posting gyud sa ato ang social media, nagpahibawot na nga naay amended Magna Carta ang kabahin particularly gyud sa bill deposit. Duha na siya kapaagi, it could be a refund or a bill adjustment.
1: Yes.
2: So mao na nga ha, sa to mga consumers, kung natay mga pangutana, direkta lang yun ta sa opisina sa Boholay. Aron sa ingon ni anak, matubag na to. No, dili kay mapasapasa ang maunga information. Tungod kay, kung mapasapasa ang imuhang mga kabalaka, it could be nga, magdugang na og kalibog sa imong hunahuna. So aduna kitay daghan nga mga pamaagi unsaon pagkontak sa Boholay. Unang-una pinakasayon gyud sir, use our official messenger account. And we have someone nga nagmonitor gyud ni ana para mas dali masayon ang pagkontak ninyo sa Boholay or call our mobile number tumbalikon 0920-960-2372. So direkta ka na nga madawat sa atong 24/7 helpline agents.
1: Yes, kibaw ka, Ma'am Cheryl, kining programa nga barangayan sa Boholay. Dako gyud nagtabang sa atong mga konsumidor. Kay dili nga pamaagi makahatag tag tukmang information ngadto sa atong mga konsumidor kung dunay sila mga confusion sa kanang services sa Boholay. Syempre, on the spot mo explain nila. mao nang nagpasalamat po ta sa mga ni participate po sa itong mga barangayan nga ni kuan po sila ba ni hatag sila kanang pangutana mao nang on the spot po nga gitubag sa Bolight mao nang sa mga barangay makita nato sa mga barangay ni activities nato daghan gyud ang ni participate mo siya ug daghan pod ang nakasabot.
2: Yes, ato gyud ka nang agihimo sir no, aduna gyud kitay mga pagpasabot kabahin kung unsa man day kini nga particular particular nga programa sa Bolight. Unsa man day ni siya, unsay purpose ni ini. So sa ingon ni ana sir, atong mahatagan gyud og direct nga tubag ang maong particular nga konsumidor.
1: Yes.
2: So atong balikon Sir Jomar, lakbitan lang nato Sir Jo no, unsa man day kining bill deposit.
1: Mm.
2: So kani siya usa kini kagarantiya sa inyohang pagbayad sa bill sa kuryente.
1: Mm.
2: Nga pananglitan dili ta makabayad sa usa ka bulan, naapatay leeway nga another 1 month. Usa pa ta mag-serve sa atong disconnection. So mo na ato ag yung a take into mind nga ang bill deposit is para sa kaayuhan sa atong mga konsumidor. Protection na nato isip usa ka konsumidor.
1: And that is why we remain transparent pod no
2: yes.
1: sa ato ang services. Kung makita niyo sa inyong billings diha, nagyo na tanan.
2: Yes,
1: nakabutang.
2: Oh, yes, na siya tanan sir. And with that, kung ma-maintain nato nga good payor, na tay refund.
1: Yes, and usa na kanang paggamit sa atong third-party collecting partners.
2: Yes. Unya, another, kuan po, Sir Jomar, nga mga programa karon sa Bolight, ang padayo nato sa electrification program. So, kining gitawag na itong Bohol Connect program, particularly nga na sa itong mga informal settlers. So, sa pagkakaroon, ubay-ubay na nga mga barangay ang ato ang na-energize. Aduna, nakitay walo ka mga barangay nga successful energize, nga mga nasakop sa mga informal settlers areas. So, daghan na taong mga urban associations nga ato ang na-energize. So, karon sir, sa bulan sa Hulyo, atong nahuman ang barangay Taluto, barangay Mangga, and barangay Mansasa.
1: Mm-hmm.
2: And then, ongoing takaron sir, sa barangay Buoy. So, hopefully, ang ato ang mga target or potential informal settlers, ato kini nga ma-electrified. Aron sa ingon ni anak, ma-enjoy nila. Unsa day kaanindot kung aduna kay kaugalingon nga connection sa kuryente.
1: Mm. Kay kanang duma na to, duna tay mga na-interview pod nga mga kanang gikan sa kuan ba, gikan sa katong nag-share bitaw kanang meter. Karon na individual connection na. Iyang i-compare ba ang
2: services?
1: Services.
2: No? Ang the way siya nga paggamit, dili na limitado. So, usa ka na sa ito ang nakita nga improvement tungod kay kung kaniad to, syempre, kung naka-flying connection ka, dili gyud ka ng free nga mo gamit any nga gusto ni mga appliances. Kay, syempre, maghuna-huna ka nga, uy, naka-flying, nakubasin unya, ma-short ang supply or makakosta o sunog. So, usa na. Kung aduna na kay kaugalingon nga connection sa kuryente, Sir Joe, so dili na gyud ka magpanuko, no?
1: Free na ka.
2: Free na ka nga mo gamit.
1: Yes.
2: Nya, dili na pong ka maproblema. Pila may aho ang share ani matagbulan kay imuha namang gyud ang maong billing statement nga madawat.
1: Yes, Ma'am Cheryl. And sa last part na to, unsay imong ikawag nga to sa itong mga konsumidor?
2: Okay. So, nga na sa itong mga konsumidor, sir, usag yun sa itong pinaka-highlights nga iawhag, ilabi na karong mga panahuna na kanakisinati yun taong crisis sa itong panahon, no? Dili yun na nato ikalimod. Nga, aduna tayong mga crisis, ilabi na financially. While, kabauta, mahal ang gasolina, mahal ang mga pamaliton sa groceries, or bisa nasa mahal. And of course, when in terms to electricity rates, syempre, aduna yun kini pag-usbaw usab Sir Jomar, tungod kay sayod kita, kung ang presyo sa fuel will increase, everything nato nga mga basic commodities, mukuyog yun na siya, sir. So, usag yun na ka pinakadako nga factor nga realidad yun na. Nga dili yun na nato angay kanang likayan. Kay wag yun tayo mahimo, ana. Kundili ang ato arag yung pagpugong kung unsaon nato paggamit sa insakto nga paagi. No, dili ta magpasagad nga nakasaksak lang ng imuhang television unit diha nga way nagtan-aw. Ato gyud na i-unplug. Aircon units nato kay ganahan ta matugnaw, tugnaw. You can set it nga instead nga 5 hours,
1: yes.
2: You can make it 3 hours or 4 hours or kung gikan sa 8 hours himuon nimong 5 hours.
1: Mm-hmm.
2: Maka-save na ka ana. Kung imuha nang i-multiply into 30 days. So, mga energy saving tips, ato nang i-keep into mind. May na lang makatabang na nga mga gamay gamayan ang ato ang mabayran considering gyud nga nagkamahal na ang tanan,
1: yes.
2: Sir Jumar.
1: Yes, man, I'm real. Nindot itong topic karon and wala naman kita'y igong oras. Sa gyapon kini si Jomer Pikit.
2: Ug kini usab si Cheryl Paga sa kanunay mag-awhag nga nasa ato mga consumers nga sa kanunay magbinantayan ta.
1: Sa Bohol Light,
2: panuga para sa tanan,
1: kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light.

0: tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Pharex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Pharex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa Kuka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamora jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: 30 plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy?
2: Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mare, para makaabilta sa mga diskwento.
1: Oh, delikit, Mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
2: Oh, mao ba, Mare?
1: Interesado ko.

0: kuha sa bug share mari.
1: Doa walang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
0: Sige mari ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mari. Og matayon mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Puno Siksik sa sustansya at vitamina Gawa sa mga piling sangkap Tulad ng makabuhay Moringa Neem Guayabano Luya Bawang Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagundi Vitamin C Sodium Ascorbate At B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibitaw Laban lang Go for health Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing. Sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy.
4: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCL plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Gikan kanamo sa DYRD.
13: DYRD.
12: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kala ko mustag maayong adlong Sabado ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kinang inyong ubos ng higala. Ate Nova Baniel. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad. Yanto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan ni ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 1, 2026, lang suwat na po na sarang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalang, Johnard. Stand by, Johnard, alang sa imong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
2: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatan-aw sa atong live. Again, stand by Jonard, alang sa imong suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story.

Tatago na lamang ko sa pangalang John Hart. Atenov, tubong probinsya ko. 2022 human sa pandemic, ibiyaan na ko ang akong trabaho sa among lugar. Nakadesisyon ko nga manimpalad sa usa ka syudad. Kung diin, wala ko'y kaila, bisan isa o wala ko'y maduulat. Apan wala ko na hadlok ate tungod kay determinado ko ug puro sigido ko nga makatrabaho sa syudad. Pila ra may sugilanon ate, misulong gid ko sa syudad. Positibo ko nga makatrabaho tungod sa daghang oportunidad sa maong lugar. Wala pud ko na hadlok kay graduate man ko ate. Una na akong trabaho, mausa-usa ka hotel. Na ako sa opisina ate. Apan nakaaway na ako ang among HR, kay lain man kaay siya mo-handle og mga empleyado ate. Busa wala na ko na-renew. Ikaduha na akong trabaho, mausa-usa ka courier and logistic company ate. Og dinhi gyapon ko hangtod sa pagkakaron. Maayo ang dagan sa akong trabaho ate, okay ang sweldo ug benefits. Dako-dako na ang ako mapadala sa akong pamilya.

fresh graduate pa lang siya. Actually, managlahi mi og personalidad. Na siya pagka-extrovert, maayo makipag-socialize, medyo saba. Apan, maayo makibagay sa iyang mga kauban sa trabaho. Sa tinuod lang, attracted ko sa iyang physical appearance. Guwapa, puti, sexy, ug dughanon. Gani akip ang mga lalaki nga ang mga kauban, bisa na anay mga asawa, uhirit-hirit pangadto kaniya. Apan ako ate, medyo na turn off ko sa iyang pagkagara. Labi na ang iyang baba, nga hilig magmura, ukusahay medyo bastos. Kumbaga, annoying kaayo ang iyang personalidad ate. Kada bulan na aming meeting sa main office para mag-report ni Higayuna. Mag-uban-uban ang mga empleyado. Sayod ko nga na ay mga nangulitaw nga to kaniya. Apan nasayra na ko nga busted kinitanan nga to kaniya. Kay matod pa ni Harleen na anak ko no siya yung higugmaan. Apan, ambot lang ko no kung nakagusto usab kini kaniya.

Kang todo sa kaadlaw, gi-text ko sa kumaga kauban ate nga mag-bar hopping me. Samtang gailis ko, nakadawat usab ko og laing text. Gikan kini sa unknown number. Pagbasa nako, nakurat ko kay gikan kini kang Harleen. Matod niya sa text, mauban ba kuno ko mag-bar hopping? Kay kung dili kuno, dili na lang po daw siya mauban. Nag-wonder ko ate Nov nga nung ingon ini man ang dagan siyang text. Kaysa tinuod lang, dili man mi close. Dili pod mi maghigala. Kaila lang mi tungod kay magka-trabaho man mi. Gani nagtuo ko nga na wrong scent lang siya ate. Busa wala na ako siya gireplayan. Apa nanawag lang siya kalit nga rikan ako. Iya kong gipangutana kung muuban ba kuno ko. Ingon ko sa iya nga oo. Ingon siya nako nga hapitan kuno nako siya sa ilang balay para dili na siya mag-taxi ug makisakay na lang siya sa akong motor ate. Medyo hesitant ko atong una kay lagi. Awkward man kaayo magsakay ko o babae nga di man gani nako close o ihigala ba kaha. Pero wala ko'y choice kay lagi. Dili man ko gusto nga ma-disappoint pud siya.

Pag-abot sa bar, gikaptan niya ang akong kamot. Wala ko ning palag ate. Gani gihawid pa siya sa akong braso. Namura ba og mag-girlfriend o boyfriend me? Nakurat ang among mga kauban sa pagkakita nila kanamo. Gisugda na nila mi og sura-sura ate. Hilom-hilom lang kuno ko. Niya ako mandi ay ang boyfriend ni Harleen. Busa di ay gipang busted niya ang among mga kauban nga nangulitaw niya. Atong higayon na wala ko kabalo kung unsang ako itubag nga to kanila ate. Kay lagi, wa gani ko nasayod nga uyab na di ay mi.

ni Harleen. Kamura ba og na ami relasyon? Mag-I love you siya na ako, ug mag-I love you tupod ko niya. Magpasundo, ug magpahatod siya na ako sa iyang gitrabahuan. Basta kay nahitabo na lang ang tanan at Tinoo. Naging kami na in an instant. Wa ko nanguyab niya, basta kay kami na. Hangtod sa kaadlaw, gihanggat na ko siya nga mag-hotel ate. Ug misugot pud si Harleen. Wild sa kama si Harleen ate, nga bisan kinsang lalaki. Ma-enjoy gyud ang iyang mga pamaagi. Dili na ko bag-o sa ingon ani nga butang ate. Kumbaga, expert na usab ako pag-abot ani nga butanga. Gapil si Harleen at Inho. Kay matod niya, dili pa kuno siya gusto nga mabuntis siya. I-enjoy lang sa kuno namo kini ng mga moments. Pila ramay sugilanon. Pag gusto namo, amo kining ginahimo ate. Naay mga higayon nga iya kong pakatulgon sa ila. Ug okay ra usab sa iyang mama. Gani na close na nako ang iyang mama at Inho. Usa ka single mom ang iyang inahan. Bata pa ate. 37 pa atong higayon na. Sayo siya nakabatunog anak. 15 anyos pa lang kini. Og 9 years lang ang among gap sa edad. Nakabaton ko no kini og long-time partner. Og aduna pod sila duha ka mga anak nga naa sa poder sa lalaki. Nagkabulag sila. Duha ka tuig pa lang ang ninglabay. Apan bisan sa iyang pangidaron, guwapa pa gihapon ang mama ni Harleen ate. Sexy gihapon kini. Ug nindot kaayo og kutis. Sa tinuod lang, mas guwapa pa siya kang Harleen. Ug maalaan lang sila ug managsuon.

Nagtago na lamang nato siya sa pangalang Regina. Usa siya ka bank employee ate. Matag na ako sa ila. Lutuan ko niya og lamian kaayo nga mga sudan. Naipagka-spoiled si Harleen sa iyang mama at Tinov. Pag gusto niya, makuha niya. Usahay, makasaway pud ko sa batasan ni Harleen kay lagi. Maluoy man ko kang Regina. Hangtod nga ng labay ang mga bulan ate. Nagkasakit si Harleen. Kinahanglan nga sa ila ko muuli para maatiman ako siya. Hangtod nga miingon si Harleen nga sa ila na kumupuyo. Dili unta ko gusto ate kay lagi maulaw man ko kang Regina. Apan si Regina na mismo ang niingon. Busa, wala na ko nakabalibad sa ilang offer. Tuod man, mibalhin ko upuyo sa ilang Harleen. Og ako na ang nahimong lalaki sa ilang panimalay. Dinhi na may mas nag-close ni Regina ate. Og sa hinay-hinay, wala na ko tuyo ah. Nga mahigugma ngadto kaniya. Labi na adtong nagkasakit ko ate. Gibiyaan ko ni Harleen kay mas giuna niya ang mag out of town kauban ang iyang mga higala kaysa atimanon ko.

Kayatong higayuna si Regina ang nagatiman kanako. Gani siya ang nagdala kanako sa hospital. Sarihang migrabi ang akong sakit. Si Harley, hilig mag-night out ate. Naay mga higayon nga uban ko niya. Nao sa mga higayon nga mas ganahan ko. Nasa balay ra ko. Kayo sahay dili na ko masakyan ang iyang trip ate. Hangtod sa kaadlaw. Nahitabo na lang ang tanan.

kapila nakahiga yon nga kamera ni Regina ang mahibilin sa balay ate. Apan ambot batong higayuna. Wa ko naman napugnan ang akong gibati ati Nov. Samtang nananaw si Regina og TV sa sala, giubanan ako siya ate. Naay pagka-explicit ang movie ate. Nga nadala gid mi sa tawag ng laman ni Regina. In short ate, natintal mi. Sarihang ako siyang gihalukan. Wala siya ming palag ate. Ako siyang gialsa ug gidala sa iyang kwarto. Samtang gihalukan ako siya sa iyang mga ngapil. Ang iyang mga kamot nakapalupot sa akong liog. Nindot paghihapon og lawas ate si Regina. Ayang dughan. Murag walay tatsa. Ginamnam namo ang matag segundo ate nga kauban mi sa kama. Ug pila ka beses nga halos mahurot na ang among mga kusog. Dito na nagsugod ang among sekreto nga relasyon ni Regina. Sa hinay-hinay nasuta na ako nga mas nahigugman ako nga tukanhiya kaysa sa iyang anak nga si Harleen. Ugani giignan ako siya. Masutian na namo si Harleen ate kay siya naman ang akong gusto nga pakaslan. Apan nagdumili si Regina ate, dili kuno niya gusto nga masakitan ng iyang anak. Sa tinuod lang, sobra kaayo kong nahigugma kang Regina. Ugwa na ko masayon kung unsaon ako pagpakabuhi. Kung mawala siya kanako.

apan dili gyud niya ibaylo ang ilang relasyon sa iyang anak. Ug tungod sa akong gugma kang Regina, akong girespeto ang iyang desisyon. Apan nakipagbulag ko kang Harleen ate. Giignan nako si Regina. Nadili na nako kaya nga makipagrelasyon sa iyang anak. Kaysa akong kasing-kasing, siya man ang akong gimahal ate. Dili na nako kaya ang magpakaarong ingnon. Ug sa pagkakaron ate Nov, okay na mi ni Harleen. Naana siya'y bagong boyfriend. Ug kaslono na sila. Samtang ako, on the process of healing pagihapon ate, wa po ko naka-move on kang Regina.

nakukutob o kini ang akong secret love story. Sincerely yours, Jonar.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ning nans og yu idi pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mo eh, inaagin sa'yo alibyo. Kuha nyo dyan, proven and tested yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So kadto nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na jud ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan jud kay salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gunung City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Daghang salamat, Jonar, sa mong suwatampo. Gingon man sa mga suking tig subaybay ng ating tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Jonard, sa imong istorya, mibilib gid ko sa punto nga misugal ka og ato sa syudad, no? Milangyaw ka. Miskan nga wala kay kaila, wala kay laing koneksyon, kundi imo lang ka og galingon, naningkamot ka, hangtod nga naplastar ka. Mao ka na ang usa ka ebidensya nga basta kita aduna gyud determinasyon o prosigido lang gyud, makabot gyud nato ang atong mga ginahandom. Apan pag-abot sa gugma, Jonard, diha ka medyo naayapan. No, sa relasyon ninyo ni Harleen nga nahimong basta na lang nga naging kamo. Naway nahitawong pagpanguyab, walay klarong sabot o pagplastar. Moni klase sa relasyon nga huyang gyud og pundasyon. No, sa sinugdanan pa lang, di nakaganahan sa iyahang kinaiya. No, na siya'y mga batasan nga di kaganahan apan. Imong gibaliwala tungod kay nadani ka sa iyahang kaanyag. Moni sa koleksyon, mga higala nga tuod man, ang physical attraction kusog yun na siya sa sugod. Pero ang kinaiya sa tao, moonay mo determine kung mulungtad ba ang relasyon. In short, ang relasyon nga nagsugod sa walay klaro, matapos yun na sa walay klaro. Anyway, before tamo lahos sa unahan, ato sa ning ipang-acknowledge sa itong mga suking tig subaybay sa mga nagtanaw sa itong live. Ingon man sa mga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo. Hi, mayong adlaw sa tanang OFW nga nagtrabaho layo sa pamilya. Padayon lang ta. From Ramil Olarte sa Qatar. Mayong adlaw atinov sa sakto gyud si Regina nga gipili ang iyang anak bisan lisod. Mao kinay tinuod nga gugma sa usa ka inahan. From Lester Abellana. Grabe ka komplikado sa sitwasyon ni Jonard. Disod yud kong ang kasing-kasing mupili og tawo nga dili pwede. From Marvin Salise. From Stella Marie Mahinay, notice me idol DJ knows. Pag-greet sa Mahinay family nga nagtapo karon sa sala na minaw sa Secret Love Story. Hello sa inyong tanan diha. Hi greetings idol, pa shout out sa tanang tawo nga walay uyab karon. Pero malipa yon gihapon sa kinabuhi. Laban lang natong tanan. From Daphne Rose Alcantara. May pa-shoutout sa mga single moms diha nga naa sa late 30s pero murag 20s pagdawong. Unsa man jud inyong skincare? From Christine Dagulpo. Ang skincare aning mga kuan single moms nga naa sa late 30s, sure jud ko nga kuan kanang peace of mind, no, sapat na siya para mo-glow ka, walay labad sa ulo. Hi, shout out to Dominga Presores Yare from Butong, Quezon, Bukidnon. Ingon man kang Maximo Berondo from Pampanga, Angeles City. From France, Pepito, pasyadal sa mga lalaki diha nga nihatag sa tanan pero sa katapusan, healing process ra gihapon ang padulngan. Hi, Team Regina Koani, kay siya ang nagpakita o tinod nga pag-atiman kang Jonard. From Daryl Pederanga. Mm-hmm. Shoutout sa tanang OFW nga nagtanaw gikan sa Dubai. Amping mo kanunay from Dindo Marapao. Hi, from Helen Abesa. Kung ako si Regina, murag mo gihapon ng akong desisyon. Anak una, bag-o gugma. Agree, gid ko ana, no? Hi, shout out sa mga taga Tandag City nga nagtanaw karon sa program ni DJ Nova from Virgie Calunod. From Brian Lester Balbuena. Hi, pa-shoutout sa akong gym buddy nga si Chris. Sige, rag-picture sa amin imbis nga mag-aswat o dumbbells. Currently watching and listening to your program, Ate Noms. Hi, shout out to Ann Elguera, solid listener sa Kalupaan, Gihulngan City. Hi to Melody Fajardo watching from Tacloban City, Leyte. Pag-greet ko sa Fajardo family. Hi, shout out to Geraldine Makapagal watching live in Bayugan City, Agusan del Sur. Ngayon man kang Winnie Tapayan. Hello, idol. Pa-shout out sa tanang bank employees diha. Nga dili lang maayo mo amping o kwarta, maayo pod mo amping o hinigugma. Mm-hmm. Salamat kay sa inyong tanan. And of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadangat o gisan lamang sa doon Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga igala, balik naman lamang sa pipila ka pahinomdom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
7: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na Resort.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
9: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kunti ang murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
7: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayog yung diyang sambul-sambul o aksan na yung iyang panglantaw o ipiktido yung kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
8: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sa mga kausapan, daghang salamat, Jonard, sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Jonard, ang pinakabugat nga bahin sa imong istorya mao ang pagkahulog nimo sa mama ni Harleen nga si Regina. No, samtang si Harleen mas gipili ang iyang kaugalingong kalipay o mga lakaw, si Regina mo'y nag-atiman nimo sa panahon nga nanginahanglan ka. Ug mo ni ang realidad nga kung kinsa ang tawo nga perming anaa sa imong kiliran, especially sa panahong nanginahanglan kag pag-amuma, mao gyud ni hinay-hinay nga makadaog sa imong kasing-kasing. apan bisan tinuod ang inyong pagbati sa usag-usa. May bilib ko sa gibuhat ni Regina, isip ko sa kainahan. Ipili niya ang iyang anak sa sayang kaugalingong kalipay. Dili tungod kay wala siya gugma nimo. Apan tungod kay dili niya gustong mahimong hinungdan sa pagkaguba sa iyang relasyon sa iyang anak. Kana nga desisyon lisod kaayo sa tinuod lang, pero muunay nagpakita. Kung unsa ka dako ang paghigugma, isip usa ka ginikanan. Ugmoopod kini ang atong angay nga madala nga leksyon. Nga magkinaunsa ang kalibutan, mas unahon yun natong pili ang atong anak. E kaning gugma, kanunay kita makakita og tao nga mo higugma nato. Pero kani atong mga anak, no, ni sumpay sa atong tinaisip usa ka inahan ba, no, di ginato pwede ibaylo ang atong mga anak para sa usa ka lalaki. Muning kuan kay kuno, bilib kay ko kang Regina, kay sakto gyud ang iyang desisyon. Mga igala sa katapusan, maugid ni ang kamatuoran nga angay natong dawaton. Nga dili tanan nga atong gihigugma, angay natong maangkon. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. O karon kay wa naman ko'y igong oras sa sunod Sabado na Sabpohon. Stand by, alas sa itong Health Education's Program kauban gihapon si Dr. John Paul D. Assis o masunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa, sa ngalan ni Ate Erlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Baniel, alas sa itong tulumanon, sincerely Ate Erlene, Secret Love Story. Daghang salamat o dalay ng Diyos.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
12: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dahil taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kadayong katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
11: Kini si Dr. John Paul D. Assis for Healthy, Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
14: Isa ko sa NANS user, ang gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, dilit sa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit og ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan or kutabato.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
15: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
11: Kini si Dr. John Paul D. Assis for Healthy, Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Oh, siyempre, alas sa itong Health Education Program ng Adlaw, Sabado. The first na oba na ito, Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Siyempre, alang sa mga mga na, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangunta na sa 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc Jan, ako di ay si Nining taga Sultan Kudarat. Na ako'y pangutana ka ng mangihi ko, lubog, unya, grabe ka ang suop, unya, og dugon, gamay ra kaayo. Salamat, Ate R and Doc. Ayan.
2: Okay mga kanans, no? Ang ato ang ihi mong mga kanans, no? Is reflika siya mm-hmm. kung unsa ba kalimpyo, kanindot ang ato ang dugo.
0: Okay.
2: So kung medyo makabantay ka, medyo lubog siya, mm-hmm. ang susiya, gabula-bula siya, pasabot mm-hmm. ang ato ang dugo, acidic siya.
0: Uh-huh.
2: Possible, taas ang imuang uric acid, mm-hmm. taas imuang mga lactic acid, or mm-hmm. uban pa ng mga metabolic waste product.
0: Mm-hmm.
2: Kung mapasagdan kinim siya mga kanans, no? There is a possibility na pwede magkaroon ng UTI ang usa ka pasyente.
0: Uh-huh.
2: So ang symptoms sa UTI or urinary tract infection mo to, no, sa iyang pag-ihi niya
0: mm-hmm.
2: na asay mga discomfort, pwede na apoy mabatsyagan niya na medyo sakit siya or ngulngul,
0: mm-hmm.
2: ang iyang likod mo sakit pod, and then kung mudagan na gyud yung infection sa sulod sa iyang lawas, there's a possibility na pwede takigan siya or mutaas ang iyang hilanat mga kanans.
0: Uh-huh.
2: And then ang uban pod, makabantay sila sa ilang pag-ihi na isagol na dugo mga kanans. Kung ikaw nagaduda na ana-ana ikaw sa ginatawag nato na UTI, ginarekomenda ko na mag-inom ka sa usa sa herbal na makatabang para mutaas ang resistensya sa imuhang kidney mga kanans. And then maipagawas ang mga hugaw o mga toksin sa sulod sa imuhang lawas. O isa sa mga dako kayo ikatabang kanimo ang pag-inom sa UEED Herbal Capsule.
0: Yes, basta maghisgot ng ganitag mm-hmm. ihi, kidney, mm-hmm. uban pa kabahin din ang portion,
2: yep.
0: UEED ang pinaka the best nga ma-recommendagi na to, Doc.
2: Yes, Ate Arlene, no? So ang akong ina-recommenda, usa ka kapsula, 3 times a day ang pag-inom, human kaon mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Pwede imnon siya sulod sa 7 or 15 days ang mm-hmm. pag-inom. Mas nindot po na isabay na to sa pag-inom ang non-serva capsule, 1 mm-hmm. capsule, 3 times a day. Kung labi na kung ikaw makabantay na ka na medyo luya na, gasakit na gyud ang imuhang pag-ihi mga kanans and mm-hmm. then nagahilanat na jud ka. So I recommend na isabay ang duwa. Yung non-serva capsule o UEED herba capsule, 1 capsule, 3 times a day para dili ka luyahan ang imuhang lawas. Kay sagad rabasa na yung mga UTI, no? Na luya ka ayawa, din magsigi sila og suka na suka mga kanans. Kay grabe ang paghubag sa ilahang kidney mga kanans. So balikon ko, non-serva capsule o UEED, 1 capsule, 3 times a day. Human kaon mga kanans. And then ang mga pagkaon na bawal. Of course, dili nato ikadinay yung mga pagkaon or mga ilimnon na taas og acid.
0: Mm-hmm.
2: Susama sa mga carbonated drinks, yung mga soft drinks, mga colas,
0: mm-hmm.
2: and then even yung
0: mga soda gidok, likayan yun.
2: Yep, Ate Arlene, no? And then mm-hmm. yung mga pagkaon po na medyo mataas yung purine content niya or taas yung uric acid mga kanans. Susama mm-hmm. sa mga bulad, ginamos, bagoong o mga parat mga kanans.
0: Aray.
2: So medyo dandahan kita mga kanans kay dili pa nindot para sa imuha na magsigi kaon sa mga inani na mga pagkaon
0: mm-hmm.
2: para dili matrigger ang mga problema sa sulod sa imuhang kidney. And then of course, pag inom og daghan og
0: pero Doc, kung wala problema sa kidney, okay ra mo sa himo kaon og parat. Kay kanang rabe taong kare-kare, mm-hmm. Doc. Lami kay parihisan og kanang uyap.
2: Okay mga kanans, no? Okay man siya mga kanans, no? As mm-hmm. long as ang atoang kidney healthy siya,
0: uh-huh.
2: Naatay supplemental na ginainom mm-hmm. para mm-hmm. suporta sa atoang kidney, pwede okay. ra mang yun na makakaon og mga medyo mga parat mga kanans.
0: Uh-huh.
2: Kay ang atoang kidney kaya man pud niya na ipagawas to siya yung
0: pero,
2: sobra.
0: Kung doon na nakibalitian, likaya na lang yun.
2: Yep, Ate Arlene. Asa ramang good na ang mga pagkaon kung maulian ka
0: okay na.
2: Diba? So for the meantime, ongoing ang imong treatment kung pwede religiously i-follow lang sa kung unsa yung makaayo sa ato ang panglawas mga kanans.
0: Lagi. Sa paborito, rabagay ka na kuning kare-kare. O yun, sao na lang. Ate Arlene and Doc Jan, ang akong anak o akong bana ba kay kung mag-CR sila, doon ay sagol nga dugo. Unsa may buhaton?
2: Okay mga kanans, no?
0: Sila mangyong duha.
2: Kung mag-CR sila mga kanans, kung naisagol na dugo mga kanans,
0: mm-hmm.
2: there's a possibility na sila'y almoranas or mga hemorrhoid.
0: Oh.
2: So sagad kini sa mga bation labi na kung katong mga pasyente or mga tao bitaw na permanently constipated.
0: Yes.
2: Na kumbaga kung mulibang sila utong yun na utong para lang yun makagawas ang ilang hugaw. Kay tungod na gahi ang ilang hugaw ang may tabuana, pwede niya masamad ang lining sa imuhang gawasanan sa hugaw.
0: Mm-hmm.
2: So pag masamad niya mo sa yan, no, na paglibang niya naagid sa isagol na dugo. Kung mapasagdan mapasagdan, pwede yung almoranas na mudako siya na mudako. So unsa ba ang mga symptoms sa naay mga almoranas? Ang usa sa mga symptoms mga kanans, no, is number one is yung paglibang nimo na kanay mabatsyaga na panakit sa imuhang gawasanan sa hugaw mga kanans. Then ikaduha mga kanans, of course, murag na ay perminti gagilok sa imuhang lubot mga kanans. So pasabot ana mga kanans ng medyo na igagilok na ay naga-inflame dadto.
0: Aha. Uh-huh.
2: So kay tungod na ay naga-inflame mo to siya na medyo sensitive kaayo siya. Moto siya na mabatsyagan nimo siya mga kanans. And then of course yung pagbawas nimo na isagol siya na dugo. Unsa ba nga tong angay pagabuhaton sa mga pasyente constipated sila or katong naialmoranas mga kanans or hemorrhoid. Of course, water intake. Importante na siya. Maintain correct kita mga around mga
0: 8 10, glasses.
2: Yep, 8 to 10 or 12 glasses ba uh-huh ng water every day na siya mga kanans. And then kung dilikit siya madala sa tubig-tubig, kung dilikit siya madala sa kaon-kaon ng sa mga prutas or mga gulay, ginarekomenda ko ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Okay, Nan's Corn Coffee.
0: Yes, mahalag buntag untog hapon ka mo inom.
2: Yeah, pati early, no. So ang Nan's Corn Coffee, gigama kini siya, gidesign kini siya para sa mga pasyente or matag usa ka nato na anaay problema sa ilahang pagbawas. Kung ikaw every 2 days or 3 days or once a week baka makabawas mga kanans, dili na siya maayo ng mga symptoms mga kanans. Di kaya nato ang mga problema sa colon natin mga kanans. Isa sa mga pamaagi para makalikay kita sa mga problema sa colon ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Kung ikaw na naay almoranas, I recommend yung Nan's Corn Coffee bungkaga ka na siya. Ispiso dapat yung pagtimpla. Kay para sigurado na to na humok yun ang imuhang pagbawas and then makasigurado kita every time na magbawas ka dili na siya magasgas or masamad ang lining sa imuhang colon mga kanans. So pwede imnon ang Nan's Corn Coffee, pwede 2 times a day or pwede po sa gabi ipod na bago ka matulog mga kanans. And then kung gahubag na bitaw siya and then gangulngol na yun siya din na anisagol na dugo, mas tindot sabayan sa pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa. Okay, vitamin C with tawa-tawa. Kaya ang vitamin C with tawa-tawa, mangod ka nans, no, dako ang iyang ikatabang kay naasiyay pagpa-improve sa ato ang clotting factors. Ang clotting factors siya ang mutabang para undang yung pagdugo sa samad sa imuhang almoranas mga kanans. So pwede imnon ang vitamin C with tawa-tawa 2 capsule every morning and then non-serba capsule na yun 3 times a day para mapakuyos ang imuhang almoranas mga kanans. So mao kato, no, ang ato ang mga rekomendasyon sa mga pasyente na anaay problema sa ilahang pagbawas.
0: Arlene and Doc John, mangutan ako bahin sa sakit sa kong anak na sakit iyahang punuan sa iyang papangig. Inig magkaon siya, dili siya ka nga nga og tarong. Sakit man, unsay ang ngayang buhaton and kabahin sa kumbana nga hubakon, unsay ako ipatumar. Palihog tambagi ko, ayan, Doc John and Ate R.
2: Okay mga kanans, no, i-check nato mga kanans, no, sa iyang papangig bitaw mga kanans. Tanawon sa nato, base nagatubo ang iyang wisdom tooth mga kanans. So kadalasan ang mga kanans medyo na yung mga edad-edad na mangguna siya na medyo mutubo na siya. So sometimes pag mutubo na to siya, mabatsyagan ninyo when the time na mukaon na yun na medyo masakit siya. So muna mga kanans na pwede po na magpa-add to mo o dentistry mga kanans para ipa-check siya mga kanans. Pero kung walay problema in terms sa iyang ngipon, there's a possibility na yung mga ligaments or mga nerves sa iyang papangig.
0: Kalang bayok dok mo na siya, di ba?
2: Alahi po siya.
0: Uh-huh.
2: Ang bayok mo more on sa iyang virus mato siya.
0: And
2: then sa iyang mga lymph nodes siya. So naay pa nga possibility po mga kanans diri sa imong mga sa imong jaw bitaw mga kanans, no, na yung mga ligaments ana diya na nagkakaroon ng mga disalignment. So pwede nato na siya na ipahilot or iparealign. So pwede po na nimo siya haplasan og nans alignment for the meantime na wala pa nimo siya na pahilot. And then of course mga kanans, no, na kinahanglan po nato na medyo dandahan muna tayo sa pagkaon sa medyo mga gahi na mga pagkaon.
0: Uh-huh.
2: Kay wala pa mangot siya na plaster. the more ni mo na siya ipugos, there's a possibility na basim the more siya na ma-injured siya mga kanans. So I recommend balikon ko no haplasa na siya og nans liniment and then iparealign or ipahilot na siya kay para maplastar ang mga nalisan na mga ligaments mga kanans.
0: Ang Doc John, mild stroke ko, sakit ang bukton, paa, padulong sa lapalapa. Unsay angay buhaton ani Doc?
2: Okay mga kanans,
0: mild stroke.
2: Sa mga pasyente na nagkaroon ng mild stroke mga kanans, for the first few months mga kanans, kinahanglan i-maintain yun siya og therapy.
0: Oo.
2: So as much as possible, maintain siya og therapy. Kung pwede bitaw sa usa ka semana, anaas siya therapy na bisan once a week lang mga kanans.
0: So mag-hire siya therapist, ana Doc, nga may mo-maintain sa iyang mga
2: kuan. Yes, at Arlene. Kaya in that time, mga kanans, no, when that time na na-stroke yung isa ka pasyente, yung damage sa iyang brain ba? Hopefully, sa mild, usually wala pa mangina siya ni buto ang iyang ugat. So katong uban bitaw, nagitawag na to ng mga hemorrhagic. Ito yung mga dagko yun ng mga damage. Munang uban na na-stroke, nadiligid sila maulian sa ilang pagka-paralyze. Makabalik sa gliopliyok pero makita pagyapon ba yung agi sa nahimong paralisado ang iyang lawas. Pero sa mga mild stroke, after mga few weeks, ang uban na months, usually ang uban na makabalik ragyod ayon. Maulian ragyod ang ilang lawas. Mula na sa for the first month mga kanans, dapat ano gid siya medyo agresibo kita sa treatment mga kanans.
0: Okay.
2: And then kinahanglan nato makontrol na dili mo taas ang imuang pressure sa dugo. Maugi na siya number one nato no, kinahanglan makontrol na dili mo taas ang iyahang blood pressure. Kay nga naman, kay ni action man siya buto ang iyahang ugat. Sa mga mild stroke, wala pa na siya ni buto ang iyahang mga ugat mga kanans. So mga ito mga kanans na kinahanglan makontrol ang iyahang blood pressure. Dapat na asay imno ng mga anti-hypertensive drugs kay para automatic ba na bisan magkaroon siya ng mga emotional bitaw na kanang medyo nasuko sa kalit mga kanans, dili basta-basta mutaas ang iyang pressure sa dugo. Mogi na siya likayan ang pagtaas sa pressure sa dugo niya kay tungod ang iyang ugat ana medyo luya pa. So na yung mga possibility na pwede mubuto yung ugat. So muna mga kanans, no, continue ang pag-inom sa anti-hypertensive drugs niya. Ang ikadua mga kanans, kinahanglan makontrol nato kung unsa hinungdan ngano ni taas ang iyang blood pressure. So ang uban na more on sa ilang cholesterol, sa ilang triglycerides, sa ilang LDL, ang uban pod sa ilang uric acid, ang uban pod tungod sa ilang sugar mga kanans. Ang uban pod mga kanans, no, kay sa sobrang stress, sobrang hago nila mga kanans.
0: Okay.
2: And then talagsa yung wala nila na control ang ilang emotion. Nagpadala sila sa ilang kasuko mga kanans. Moto yung pressure sa ilang dugo na kalit kayo siya sa pagtaas. So moto mga kanans na medyo bantayana nato mga kanans. So, in terms sa mga cholesterol or sa uric acid, sa iyahang triglycerides mga kanans, dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UID Herba Capsule. 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Kaya ang NANS Herba Capsule ug UID makatabang kinisiya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan. Take note sa mga na-stroke. Ang naitabo sa iya, ang ugat sa iyang utok nagluya. Action siya og burot. Action siya og buto ang imuhang ugat. So kinahanglan nato palig-unon, ipabalik na healthy ang imuhang mga kaugatan mga kanans, particular na sa ugat sa imuhang utok. So mo na mga kanans noon, NANS Herba Capsule ug UID Herba Capsule, dako kayo ikatabang para magpabalik og kaligon sa mga kaugatan. And then of course yung ingon ako no, therapy. Yung NANS Herba Capsule pala ug UID 3 times a day yung pag-inom. Continue na siya sa pag-inom sulod sa 15 to 30 days mga kanans. And then therapy, magpahilot, magpamassage mga kanans. Every week, kung kaya once a week, mas nindot mga kanans. Then kung dili pa panahon sa ting massage mga kanans or ting therapy, pwede nimo matagabi-i, pagbugno ang panahon, haplasan nimo siya og NANS liniment oil dadto sa iyang affected na part sa iyang lawas. Halimbawa kung sa right side or sa left side ba, so permitted to siya haplasan kay. Ang common complaint sa mga pasyente sa mga na-stroke, grabe ang pamugnaw. And then, hawoy, puy-puy ang mga kamot nila o ilang mga tiil sa affected na part sa ilang lawas mga kanans. Mga katong mga kanans na ginarekomenda ko na haplasan siya o NANS liniment oil. And then medyo i-massage gamay kay para balik o kanindot yung circulation yung dugo. Mauto siya na medyo namugnaw bitaw yung kapika sa iyang lawas kay yung circulation sa dugo luya kumpara sa pika sinaparty sa iyang lawas. Sa pika sinaparty sa lawas, nindot yung circulation sa dugo. Kay tungod, ang circulation sa ato ang dugo mo depende sini siya sa signal sa ato ang brain. Kumbaga yung brain niya is wala may problema, mauto siya yung circulation, mahatag yun niya insakto. Sa mga na-stroke, yung brain niya naapamangot siya sa trauma. So still in recovery pa yung brain cells niya. Mauto siya sa, in terms sa iyang trabaho, medyo magluyag yun ang iyang trabaho. Muhina yun siya. Mauto pati yung sa left side ni mo, na sa imong lawas, sige po siya pamugnaw. Kay dili kaayon siya makadawat o info nagikan sa imuhang brain na kinahanglan na mas nindot, mas daghan yung circulation ang kinahanglan niya. So mo to siya mga kanans for the meantime na naapa siya sa state of recovery ang imuhang brain, kinahanglan nato na ipamassage, haplasan o non-sliniment oil para ma-maintain po ang kanindot na kainit sa iyahang panglawas mga kanans. So mo ka to mga kanans no, ang akong mga rekomendasyon sa mga pasyente na mga na-stroke mga kanans.
0: Ati R and Doc John, I am 67 years old and suffered erectile dysfunction. What do I take from your products? Ayan, from Manuel of Lanao del Norte.
2: Okay mga kanans, problema sa mga kalalakihan o dili-gidni ganahan ang mga lalaki lalo na kung medyo batanon pa. Yung mga kanans, no? So kadalasan yung mga erectile dysfunction mga kanans, pwede siya as early as 30 na mugawas kung naa kay mga uban na mga sakit po mga kanans. Halimbawa, kung naa kay diabetes na dili makontrol-kontrol mga kanans, sobra kataas ang imuang sugar, there's a possibility ang uban as early as 30 makabantay na sila. Na nasa erection pero dili siya mulast. Kumbaga kadali lang siya mga kanans ba. So yung partner niya dili masatisfied mga kanans. So kana siya mga early symptoms na nagkakaroon ka na ng erectile dysfunction. Dok, unsa pagyud ang uban ng mga mailhan sa naay mga erectile dysfunctions? Kung makabantay na ka na pila ka days na na every morning ha, sa normal na mga lalaki every morning naagi na siya ay erection every morning, normal gina siya mga kanans. Pero kung ikaw nakabantay na ka pila na ka days walay erection sa every morning mga kanans pasabot, there's a possibility na naanak ay mga erectile dysfunction mga kanans.
0: Kumbaga mabalaka na ka. Yeah. Kung wala ka dili ka magkuan sa buntag.
2: Walay flagpole na itabo mga kanans.
0: Or flag racing na itabo kung buntag.
2: So mga na mga kanans no, early symptoms or dali natin mailan sa mga lalaki kung anaaba sila yung mga erectile dysfunction. So balikon ko sa mga kalalakihan, kung walay erection sa morning, yung pila na siya ka days na walay erection pasabot, angay nakakabalaka ana. Kaya na ay possibility na pwede ka makaroon ng erectile dysfunctions, lalo na kung sa inyong family history na anaa sa inyong hereditary. Kumbaga anaa sa inyong genes mga kanans. Yung halimbawa, yung diabetic. Kung diabetic ka, yes, there's a possibility mga kanans. Dok, unsa bang akong angay pagabuhaton para makalikay sa mga inaani na mga problema sa mga kalalakihan? Don't worry, anaa ang ato ang Megaman Herba Capsule. So sa mga kalalakihan diya, kung nahadlok sa ginatawag na impotence or dili na mugahi ang inyong pagkalalaki, don't worry, anaa ang atuang Megaman Herba Capsule to support sa atuang mga kinahanglanon mga kanans. So ang Megaman Herba Capsule, kung naanak kay mga early symptoms sa erectile dysfunction, I recommend every morning 2 capsule ang imuhang pagaim nun. Straight na siya for 3 days mga kanans. Then after 3 days, pag mubalik na og nindot ang blood circulation mga kanans, malimpiyuhan na siya ang mga nagbarabara ng mga kaugatan nimo, makabantay na ka every morning na ana siya yung mga erection. So pwede na lang dayon once a day na lamang ang pag-inom nimo sa Megaman Herba Capsule. Then mas nindot po na sabayan sa non-herba capsule kay importante matiman ang ato ang mga kaugatan sa tibuok lawas na ito mga kanan. So non-herba capsule, 1 capsule 3 times a day, and then Megaman Herba Capsule, 2 capsule every morning mga kanans.
0: At Arlene and Doc John, ay bukol akong asawa sa liog. Unsay dapat itambal ini? Goiter siguro ni Doc.
2: So possible
0: or
2: siya.
0: Basay dunay.
2: Mga lusay.
0: Oh, lusay-lusay.
2: So kung sa liog mga kanans, so pwede po nato na ipacheck na siya kung kinibas siya tungod sa ato ang thyroid or kiniba sa ato ang mga lymph nodes. O first, itakol nato yung sa ato ang thyroid mga kanons. So atong thyroid mga kanons, pwede mo enlarge kini siya depende. Okay? Depende kung naay mga kakulangan sa iodine content or depende po kung sobra sa pagpamwersa. So kaya ang thyroid mga kanons no, natin ginatawag na hyperthyroidism, naputay ginatawag na hypothyroidism, naputay ginatawag na enlargement sa ato ang thyroid. If we say hyperthyroidism, hyperthyroidism, hyper, everything sa iyang lawas, paspas. Init ang paminaw, perminti sa iyang panglawas. Nagkakaroon ng mga palpitation mga kanans. Parang ano siya, aggressive siya mga kanans. Kay tungod kini sa imuhang thyroid. Ang thyroid po mga kanans, no? Ang iyang bukol ani, if we see hyperthyroidism, anaa sa sulod. Okay? Then in terms sa mga mineralis mga kanans, ni sobra siya sa iodine content. So biya na sa iyang normal. So moto siya nagkakaroon siya ng enlargement, then yung enlargement niya anaa sa sulod. Mostly sa mga pasyente na naay mga hyperthyroidism, medyo gagmay ang ilahang lawas mga kanans, no? Kung dili pagin makontrol ang ilang hyperthyroidism talaga sa pati ilang mata bitaw, parang musidlit ang ilahang mata mga kanans or medyo mudagko ang ilahang mata mga kanans. Kaya tungod siya sa pagkaipit sa nerves na naikonektado sa ato ang mata mga kanans. Okay, mawag ka to no sa mga hyperthyroidism. Hypothyroidism. If we see hypothyroidism, baba. Baba ang iodine content. Kabaliktaran sa hyper. Kung ganina ang hyper, aggressive, init ang paminaw. Ang hypo naman, bugnaw ang ilang permanente paminaw sa ilang panglawas. And then, medyo luya ang ilang lawas. And then, ang mga hypothyroidism, medyo dakuon ang ilang panglawas mga kanans. Okay? So, mga kini yung hypothyroidism. Ang hypothyroidism mga kanans, ang bukol na po niya at naas sa gawas, maklarog yun na ito siya mga kanans. Yes. No?
0: So, in terms Dok, pero ang hypothyroidism, damag ko kinakita, Dok, mga dako, nagyod kayo sa iyang liog. Nga mo, umabot na sa dughan, okay rin na siya, Dok?
2: As long as mga kanans, no, nadili niya maapektaran yung uban na mga nerves or uban na mga organs sa ato ang panglawas.
0: Wala siya, dili siya kana bang delikado para sa pasyente?
2: Dili siya delikado kung wala siya naipit na organ. Ang mas delikado yung ginatawag nato na hyperthyroidism.
0: Dili na siya pwede operahan para mawala po, Dok?
2: Pwede po siya na operahan at tanggalon siya mga kanans. So pwede na kayo na siya mga kanans, no? Ang mas delikado yung hyper. Kung musulti mga ito hyper, anaa sa sulod. So iyang bukol talagsa, naa sa sulod sa imuhang dughan na talagsa. Ang uban ana, ipito niya na ang imuhang baga, ipito niya na ang imuhang kasing-kasing, ipiton po ang uban ng mga nerves nimo. So, moto siya na naas sila'y dagan ng mga complaints sa ilahang panglawas. Motong uban bitaw na yung mga hyperthyroidism, pati ilang kasing-kasing gilukop na sa ilahang guiter mga kanans. So, moto siya na mas delikado yung hyper. Pero, delikado ba ang duwa? Yes, delikado ang duwa. Mas nindot yun na maibalik sa normal, sa regular ang level sa ilang iodine content doon i-address yung problem mga kanans. Kay wala man ni ingon na maayo sa ilang duwa, walay maayo sa ilang duwa. Ang maayo mubalik sa normal. So mao kini ang mas nindot mga kanans, no? And then kung naa kay hyperthyroidism or hypothyroidism, kinahanglan nato i-treat na siya. Na kinahanglan kung halimbawa hyper ka, so ayo ka sige kaon sa mga laman dagat. Kitaas man siya mga iodine content. Kung hypo ka, kaon ka og mga halaman dagat kay kulang man ka mga kanans. And then uban pud sa mga pagkaon, ang dapat yun natong likayan yung mga pagkaon na naay ginatawag na mga genetically modified organism. Or kumbaga ang ilahang genes gimodified kay para dali siya mudagko. Naabi kay benign, naa kay bukol. So dili nato gusto na mahimong agresibo ang imuhang bukol. Mao kana ngano ginapalikay ta sa mga pagkaon na ginatawag nato na mga genetically modified organism.

0: mga herbal na makapatabang sa pagpakuyos sa bukol. Isa sa magpakuyos sa iyang bukol, mga kanans, yung mga herbal na naay mga antioxidant, na ay anti-proliferative properties, which is usa kini na anaa sa atua, sa atuang mga produkto, susama sa atuang NANS Herba Capsule. NANS Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
1: Okay.
0: And then UAID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Kung grabe ka, gangulngol na siya, aggressive ang pagdako sa imang guiter, mga kanans, I recommend ang UAID 2 capsule 2 times a day ang pag-inom kay para dali niya mas mapakuyos pa, mga kanans, no? Kung kininapod ang iyong problema katong sa mga lymph node or naasay mga lymphocytes na ibukol ang iyang mga lusay-lusay ba, ang lusay sa iyang liog, dugay na kaayo, and din wala pagyapon na wala din ni daghan siya. Be careful sa mga lusay-lusay na dugay na, and then wala siya nawala, and din ni daghan siya. Kay kung papasagdan, pwede kini siya mahimong cancerous, mga kanans. Okay? So delikado siya ang mga lusay-lusay kung mapasagdan. Once na nagkakaroon ka ng mga lymphocytes, mga kanans, pasabutan na yung immune system ni mo nagluya. Kaya ang lusay manggod, ang lymph nodes na to, diha ginabutang ang mga bacteria, mga viruses, mga pathogens, diha ginapreso. And then diha po siya ginapatay. Ang nahitabo sa naay mga lymphocytes, nidaghan ang bacteria. Nahimo niya breeding ground. So dili siya pasabot ang iyang immune system ni bagsak ni Luya. So kung naa kay mga lymphocytes, mga kanans, I recommend to take vitamin C with tawa-tawa. Kay bilota, di ba? Ang problem is, ni bagsak ang iyang immune system, mauna siya ni daghan ang iyang lusay-lusay. Kay tungod ni bagsak ang iyang immune system. So unsa atong buhaton, i-boost ang iyang immune system. So usa sa makatabang kaniya, mga kanan, ang usa ka vitamin C with tawa-tawa. Vitamin C with tawa-tawa, mga kanans, 2 capsule, 2 times a day ang painom. 2 sa buntag, din 2 sa gabi, mga kanans. Aim na ka na siya, good for 15 days to 21 days, mga kanans. And then sabayan na yon sa pag-inom sa NANS Herba Capsule kay para mapakuyos dayon yung bukol. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom, mga kanans.
1: Sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado, hangtod na lamang Lunes po ho sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga, okay ang atong panglawas.
0: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Yes.
0: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mo kini karon, anaa karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation.

0: So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na update nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo anaa ba siya'y benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: ko si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas na akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, dito times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
6: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayo na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na akong MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa na ako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
5: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
6: Walay sa payan, Cardi.
5: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Uy!
9: Buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day. Beauty.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang maingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

Hey, hola, kumusta? Mayong hapon kaninyong tan, mga kurimaw. Welcome sa Abdulis programang Balaong Daguri. Manginaot lang tamigal lang na mo sa kadasig. Og kapis kayo sa panlawas. Adlaw karong sa Badubay. Unang adlaw sa Agosto. Agoy, ting palihi. Ting palihi, mga kurimaw. Aga atong tigmo dai 1600 kauhan og walo ka mga sundalo sunod sa gingharian digil munagan bisa pagrakrakan ah muna mga silingan ha mga kurima ha aga pabuto sa day ang atong giandam kung adlaw nga nasayod ba kamo ah nasayod ba kamo onya atong unang ligaw-ligaw siti. Ah, pabuta may galang duha para makumpleto ha. Mga kumprimaw. Mga sugod na tadiri sa tuwang pagpunaguman. Oh, tayo sa ha. Okay, dirita may galang sa tuwang. Ang Sabado.

그랬다. 오케이, 드리터 백알라스 또한, 실감 땅, 링아웃.

Οκ, πετάει ο Ταμπέγκα, άντρες του ΑΕΚ, πετακομπάνι. Άντρες του ΑΕΚ, πετακομπάνι, ο Τζότσο. Λόγω, ακόμη του Μάγκα, λοιπόν, Οκ, τι να πει, Οκ. Ακόμη του Μάγκα, να λόγω, σε μου, αντίκ μου, καί. Μάγκα, καουάτα, να λόγω. Μάρακ Μαγαμάτα είναι καβάτα να Αγκα μπράβο Αγκάκο μπτουμάγκα Ανάν ημόν τίγμοκα Όν σανί Κάγκα μπράβο Διαπαγιότ μαγα Ανάξ αμπαού Αγκίκαν τα καν αιάν σα σιδίο Αγκάμπότ μα σιδίο τρί Oga agong dumaga Long anang imuang atig mo Koto sa ulo Marisa Bugo Kumusta mga taga Bugo Computer Oga agong dumaga Balong anang imuang atig mo Bumba yalo Nani yung bumba man Wa ay pagyapon mga kurumay Aga akong dumaga Long anang imong atig mo Damgo Oh, anong damgo no? Agikan daw kang Iris sa buhon Kumusta mga taga buhon? Oga ang akong tumag long anang imong digmo ang tumag anak kay edad gikan daw kang Nancy Sikiho kumusta mga taga Sikiho Piotr wap agabon Aga akong tumag Balong anang imuhang Tig mo Edad mong yata Ay kesa na ilabay Kesa na ilabay mga kurumaw Aga akong tumag Bituon sa langit Gikan daw kang Roldan Megala sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Ang tumag analong sa imuang atig mo. Tudling. O sa mga tudling sa... Piotr! Wap, agya po ang mga kurimaw. Aga, dirita Miguel, last mo tumag. Along, very correct, jod ng term ni mga kurimaw kay dito sa barangay Mabato Ayungon og asa ka comfortable mo agi dito po itugway ang ilang mga hayop What if manungay nahalab sa yuta napod na madalas langit o sila nganong kurino o agaha daw kakomportable mo agi dito po dito guha ilang mga dabig manungay amurag ilokano baligyan ako ni akong kabaw ni mo manungay dili man manungay butan man Akong tubag ang tubag imuntik mo lang kay mga security guard na lang ha asan niya siya mo unong silang amo akong tubag lang kay mga bakol ng tao o gikan daw kang daddy aga
Tubaglong kay Salam Panig, gikan kang Daddy Bulugan. Wow, kasabot sa imong tubag. Aga balong akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay Long Sisimi ni akong tubag kay Bu Susya Bulawan na. Abot nandas Bulawan na ni. Akong tubag lang Long Gam na nga usaka Alanggam nga usaka panunong si Mergery Faburada Atadero Taga Barangay San Miguel Santa Catalina. Og akong bunhok na lang Mergery Gapon Faburada Atadero Taga Barangay San Miguel Santa Catalina. Computer. Akong tubag nung kay Putyukan, Marjorie Paburada Gapon, Atadero, Tagabarangay, San Miguel, Santa Catalina. Ayan. Og, balang osagan niya ang tigmo kay Naolahiko. Ayan. Ang tigmo is akawaan og walo ka mga sundalo, diligid mudagan, bisan pagrakrakan. Akong tubag imong tigmo lang kay sugangan kay ang kaldero dili jud mudagan bisa gidabdaban gikan ni Gino balo habo nang gihungan city Peter. Aga akong tubag ani imong tigmo kay balaw kay sugangan gyapon okay sa ilabay ha okay sa ilabay mga kurma. Akong tubag walo ka nota sa organ nga ba o do re mi fa sol la ti do. Wa pagyapon mga siligan. Og haligi sa balay. Ang 14 by 14. Muna akong tubag balaw si Kila ni Nang. Do manhog. Wa pagyapon ang tubag analog kay halay halan. Asa mga sinina? Computer. Wap agapon nagabas og kahoy balong kila nang dumanhog piyoto. Wap agapon ato balong kila agapon ayan kila ah? Og ato ba kay gipanuhot ang lubot gikan kang Dinsyo anak ni Berto sa Medellin. Wap agapon lang tubag kay Pospro way pangag address ang tagan kay 28 kadlaw na balong. Wa ay pagyapon mga kurimaw lang tubag kay Planeta gikan kang Abito sa Bohol. Ayan. Okay. Tubag balong mata sa mata si Kila nang dumanog. Ala. Law tubag buwan nga. Buwan nga full moon. Wap agabon. Okay. Kini, okay. Law agong tubag. Gitara. Gatabog kamay. Gatabog kamay. Aga akong tubag. Long anang imo ang tigmo. Ang tubag anang kay Botonus. Computer. Wap aga mo. Ikaduang lingaw-lingaw may gala. Uno, number one. Number one. Og pabuto na yun ang usa may gala para makumplito. Pabuto ang usa para makumplito. Lang akong tubag anang imong tigmo. Ang tubag anang ito, usan siya? Toddling.
Tudling sa unsa man. Wa pagyapon ba? Akong tumag. Balang anang imong tigmo. Ayan. Ang tumag ana balang kay. Problema. Ako ka ng problema. Huwag mo ganyang... Huwag mo ganyang... Ano-ano-ano? Akong tumaglong kay edad. Sami daw sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Kyoto! Wap agapon! Aga balaw akong tubag. Anang imong tigmo. Daba? Ang tubag anak balaw kay Marco sa China City. Ay pang pang pamusina na. Ganda sana mamarkuha na. Okay, balaw tumag na ko na imo ang tigmo. Bunhok. Ah, di pa ulo o ulo o kuto sa ulo. Wa pagabon. Aga. Lang. Ah, akong tumag. Ganito may gala sa Pasiaw. Gikan daw may gala kang Sinayda Buhol. Oh, katong pa palimpuhay may gala ang babae. Oh, unang contestant US may gala. Pilain mong pante. Tulo. Usa sa buntag, usa sa auto, usa sa hapon. Lagpang nga tayo, may ganyan. Hindi na ganyan. Ikaw, contestant, China. Pito, ante, palakpak, may ganyan. Usa sa Lunes, paingon sa... Domingo. Palakpak mga tao, masalingan. Pag-abot sa Pilipinas, tikla. Dusi, daog na, palakpak. O saan mo paggamit? O sa January, o sa February, o sa Sabas. Kaysa na din mag-ilis sa kabuhay. Wa manimahong amahong.

Ok, dito Miguel na slide bang pasiyaw. Kanto magdayo Miguel lag Henry Tikla. Iyang anak kasi balong ni Henry Palanga kini. Ha, kadaan tugmol. Kapalit og manika. Unsa man ka balong? Unsa man ka Henry? Nga naman day. Ngano imo man ang kapalitan og manika atong anak? Mabayot na madugay ba? Ah, di lagi na mabayot day. Oh, sige, pinalit Miguel lag. Kadamula ka, manika mo ipapalit. Pagkay sa kadla, day, ingon ka kay mabayot atong anak. Nga naman di ay, tanawa dito sa kwarto, ang munika iyang gihubuan, iyan ang ipatuwa day. Lato-lato din siya day. Bayot, magun uray. Huwag bayot, bayot gina siya. Pero huwag laki, balag palitin mo ng munika. Tanawag, ibuan niya, ipatuwa dito sa kwarto. Okay, panayon ito may gala. Dito ito ang panaguman. Lang akong tumag. Ana, imong tigmo. Ikaduang lingaw-lingaw di may gala, ha? Uno, ha? O, city una, ikaduha, uno. Pabuto yung usa. Lang akong tumag. Anang imong digmo? Ang tubag, ana, balong kay ulo sa kuto sa ulo. Kapit mo rambol ba? Ulo sa kuto. Ag akong ang tubag, balong, anang imong digmo? Irong buhay. Pero aga agong tubag. Balong anang imong tigmo kay ang tubag anak kay butonis. Og di apagyod akong tubag balong anang tigmo nimo kay todling magyapon. Okay, pabugat sa

Ah, palayo ang tamigala, dristo ang pagpataguman. Long akong tumag, edad. Wap agabon. Aga, di pa nyo. Hello. Okay, dito tayo may gala sa line pang pasiyaw. Kantos balong may gala nga gidungog. Ah, gidungog may gala nga palahubog kayo. Gidungog sa may gala nga ni Onda nag-inom. Nagkita silang Henry. Long. Ah. Ingon kay Long, gidungog lagi lang ni Onda nagkaugwan. Inom. Ah, ni Onda naman kubay. Onya. Ang saan niya? Ang saan niya? O, nakitaan na kita kagahapon ba? Nagian ta ka kagainom ka? Awkat pa ba? O, ay kato kagahapon nga inom ba? Celebration na to? Kasi undang naman ko. Nag-celebrate ko eh? Iniundang naman ko. Palusot kita. Oh, iniundang na kayo. Nag-celebrate kayo. Iniundang na. Pareha tong. Long. Oh, iniundang na kayo inom. Oh, iniundang na ko ba? Pag sure ba nga, pala inom ako ka. Iniundang na ko. Pero? Ang si pero? Munda na ko, huwag pulutan. Hello? Onda na ko ba, huwag pulutan? Pero may pulutan, nam nam. Munda, huwag pulutan. Pero may pulutan, largo. Lurgo! Long, tumag na ko ana. Imong tigmo. Akong tumag ana, imong tigmo, balong kay. Ano ni? Okay, tumag na ko long, simo ang tigmo. Mga tulisan. King tulisan ba? Lami kinipat yung basapon na. Lami kinipat yung basapon ng tulisan. Akong tulag. Long sa imo ang tigmo. Tara. Akong tubag anak long kay bungas lubi. Duha kabulig. Dagahan ako 14 kabuog isa kabulig. Ha? 14 na kabog ang o sa kabulig niya. Long akong tubag. Anang imuang tigmo. Yara, ngipo na lang. Piyotor. Wa ay pagyapon. Dito may gala sa tuang nasayod bag kamo. Nasayod ba mo mga salingan? Unsa nga nasod or country ang pinakakusog mo kaon og halas or bitin or snake? Matod pa din ay may galas pag doon. Ang nasod nga pinakakusog mo kaon og snake, bitin, halas mao daw may gala ang China.

0: Jean Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong biktimo kaka de dito gusto nga magminsin ko kay mga para sa vlog nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na sa capsule og new aid akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan kita salamat lang at si Arlene sa iyang product ko so, si Dina Adriano
0: kini si Doc Jean Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc Jean Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc Jean Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik sa may gala. Dito sa tuwang pagpatagawin. Oh, katong si Balo may gala nga. So, yung silingan nga na Balo. Iberahan niya. O niya, samtang nagkamulo siya may gala. Iundang siya. O nga ni undang man ka. Gihuyop galing sa imong bana akong itlog dahil na may hangin. Da, nangunutot rakuhay. So, bita no? Ay, mabitaw ang tanaw na ang itlog may gala, pagkamulo ka, di pangutos ba eh. Di ka si itlog mo ba eh. Gikalag, hindi ka usang bana dahil. Na naman. Gayo pa niya kong itlog. Dahil nangutot ako. Nangutot ako. Maupod lagi. Ayaw lagi. Ayaw lagi. Okay, pa-dayo tabigala dito sa tuwang pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag Law tubag na ko anang imo ang ating mo. Akong tubag anang malong kay gitara. Tabok-tabok lagi mo ba? Why tabok kay? Why tabok kay? Akong tubag long anang imo ang ating mo. Nag poison siya. Limpiog naghugas og sugong. Piyuto katong barbero may gala ka di kabalo mo in English. Oh, ganahan na kasi kaya ang customer Amerikano ba? Kinidako, kinihitagan ba? O niya karoon, kinahuma naman. Ha? Nahuma naman niya, di sa kabalo mo ingog, huma na. Oh, kaya igibain niya labaha may galag tanaw siya ang customer Amerikano. Joe, this is your the end. Nidagan ang Amerikano eh. Wa di bayad noon. Wa lo ko sape may. This is your the end. Abi niya mauno to in English may galas human na ba. Oh, katugya pong oh, bisadya may galang dako. At to seksyonan kayo mag-follow up sa iyahang pag-ibig. O, oh, loan sa pag-ibig. Huwag sa katultong may galag adapit ang opisina sa pag-ibig. O, oh, may lang mo pangutanaan dito may galag ka noong raman. Diya. O, oh, where's air the lab office? Opisina sa pag-ibig, where is the lab office?

0: na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwakaroon ng Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
5: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayos sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kaldereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: kanang hugaw, no, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga MXC believers. This is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas o Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated o 1 year na siyang MX3 believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
3: Tinuod yun na Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag mga sakit nato mao nang healthy gihapon ta because of MX3.
2: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
3: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
4: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kikan na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabil ta sa mga diskwento?
9: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa mga share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

Kini na sa inyong higalas kanginan si Bob Galero makiguban kaninyo sud sa 30 minutos. Maghisgot na sa pitas mga nag-alintabo nga mga hisgotanan dinhi sa atong palibot. Welcome, welcome sa atong manon Democracy in Action. Adlaw kita karon nga Sabado, unang Sabado, Agosto 1, 2026. Kini atong programa mabati sa matag Sabado, no? Alas 4 o media nga to sa alas 5 sa hapon. Ato ikaw ba din sa itong broadcast center? Ato ang magpasubli ng konsihal das barangay daon ng tagbila, ng sunod sa tagbilaran. Butan tarong kogihan, konsihal o engineer Jerry Cahes. Dili ni pangampanya, ha? Tinuod ba yapon eh? Wow, di man tamo istorya inig. Subil-subil ni. Tinuod ni. Tanawan ang track record ni Engineer Jerry Cahes, konsihal das barangay daon ng sudad sa tagbilaran. Ato pagtibaya sa ato mga radio listeners, sa ato mga online viewers, mga bulanon, mayong hapon diyan ninyo. Ato sabi, shout out din eh, atong amigo nga mga konsihal sa Tagbilaran City. Kani konsihal Jonas Rebel Cazzo. Majority floor leader Jose Floro Plong Plong Bonal Caprinca, Councilor Tim Butalid o Councilor Veteranong Konsel sa Sudad, Idi Burha, maying hapon ninyo. Ato sab i-shout out ini si Provincial Director sa TESDA, si Director Rinca. Director, maying hapon. Atong mga viewers din sa atong da sudad o dito sa overseas, atong bat sa Central Visayan College, kaya ito sa high school pa me. Nga ito na ni nagpuyo sa Melbourne, Australia. Australian citizen na eh. Si Cesar Tan. Cesar, maing hapon mo diha sa Melbourne, Australia. O ato pang isyataw din ni atong veterano nga magbabalaod o karon municipal administrator yas lungsod sa Balilihan, Administrator Dodong Toledo Libatuna. Administrator, maying hapon ninyo diha o ato mga kaigsunan yas lungsod sa Balilihan, maying hapon ninyo. By the way, ato pong akong pasalamatan gyud, no, atong long ever nga amigo. Si John Turalba nga dito ta na naniudto silang balay das dampas. Kauban nato si Debres Ponte o si Rito Tas. John, salamat sa paniudto o katong pahilis nga Pundador Light. Tugnaw kayo diha sa Melbourne ron na sar. O sa may environment sa panahon diha ron, winter. Diha sa Australia ron. So salamat kayo John Turalba, ato ning long ever ning amigo. Ulitaw pa rin hugot kani adto. Okay, winter na ron sa Australia di ay. Okay. Nama ka di ay. Jack Daniels diha Cesar. og nay Jack Daniels diha sa Australia ay labutang iog. Ayan na butang iog kuan kini niyang ice kay tugdo naman daan niya. Para nga mumuinit yung lawas niya. Scots o whiskey. Diri ato sa Pilipinas, whiskey with ice yun dire. Okay? So, sige, kumpate niya. O gato pong i-alarma daan din eh. Ato mga kaigsunas, Dawis, mapista rong Agosto 14-15. Adlaw ning Birnes ug Sabado
natay mga tambal, tinambalan niya itong mga sakop nga bala kaniya ito. Ilabi na ng kapitan diya sa kini ni ang Viking. Ah, kapitan! Bisita niyo mo ang bala coordinator diya po hon. Kaluyas Ginoo. Sige, pag-imbitar na ko ng pista. Pero kaniya ito nga diya patas panibriso, bala coordinator pata. Sige, kung ano siyang bahay diya. Karoon nga kapitan ha, maragwa na tagaan na diya. Okay? Itong mga bala des dawes. Bisita rata ninyo diya. Okay? Maigson! Niyantong nilabay nga usa ka semana. Dunay inspectorate team gikan sa Department of Public Works and Highways. DPWH Region 7. Ang ilang director nga si Engineer Nonito Pailado. Maugyo nang unay. By the way, kini si Director Nonito Pailado. Ako og nisang gi personal pangutana, Director, anak baka ni Engineer Diling Pailado? Ngutana siya, ganun ba rin, sir? Amigo, me. Kinamiguhan na mo itong imong inahan. City Engineer Pastagbilaran, panahon ni Joe Turalba, Mayor Joe Turalba. O nahimong na-promote siya, nahimong district engineer sa DPWH1. Dini sa diya ilang opisina diyang kanabang na yung bagong kapitulyo ron. I-promote siya sa DPWH, gumikan sa endorsement ni kanhi congresswoman sa first district nga si Binis Burhaga na. Ang tubag ni Director Nonito, yes sir. Ako ang eldest nga anak. Nakabantay ba ka? Do you remember atong panahon na nga tigpamista, mamis yung balay diya sa Pinya Flor? Ingon siya nga, muna bitag pamilyar ka na ko, pero atong panahon na, guys calling pa ko sa akong engineering dito Sugbo. Morning, siya may nangulo sa inspectorate team sa DPWH Region 7. Diha sa controversial nga Lobok River Flood Control Project. Unya, kanang projeka di ay ni kantidad og 3,500,000,000 pesos. 3.5 billion. Grabing kortaha. Grabing kortaha, makaigsonan. Nga nung na-controversial ni, gumikan kay why feasibility study? O niya, kini nga project, gi-supervise kini sa DPWH Region 7. Way labot ang district office diya sa Gindulman. Basta ingani nga kandidat. O niya, dito, kuan man eh, lima ka barangay ne, gikas ibabaw, paingos ubos, diyalas Valladolid. Diyang napita sa barangay Valladolid, managi kontrata ni Diskaya. Nakinomdom mo pagboto sa iskandalos nga flood control project sa Bulacan, niguwa si husband and wife Diskaya. Sila yung nakakontrata niya. Pagboto sa flood control project scandal ito sa Bulacan, gikat. Gumikan gika-question sa PICAB, Philippine Contractors Association of the Philippines. Kining PICAB, maunay mo approve. Maunay ang approving
entity sa tanang mga kontraktor. Kay kini mga kontraktor by classification eh. Triple A, double A, or single A. So naundang ka ng project ni Diskaya diha sa Lubok mga Igsoon diri napita sa barangay Bilyadulid. What is intriguing to this effect is that why feasibility study? Diretsog implementar ang project. Ang purpose nining Lubok flood control project is to prevent mapugngan ang soil erosion kanang pagdahilis yuta o kining landslide maglakalaka na diha o sedimentation. Kaya kini mga Lubok River nagkamabaw ni nga naman gumikan sa agos sa mga yuta dito sa bukid panahon sa dautang dagan sa panahon sama sa bagyo mga low pressure area nga maka trigger o mga pag-uhan nga mo resulta nga tos pagbaha. So mo dada makaigsunan niribinta ang Lubok People's Council o kininghana nga usa ka grupos mga environmentalist diha. Gumikan kagi pangputol ang mga nipa along sa riverbanks o doon ay mga kahoy nga gipangputol. Ang doon na may presentation dito sa objection sa Lubok People's Council o HANA na naman ang project but doon ay mga restriction base silang technical findings and recommendation. Nga kung ipadayon ka namang project, dili hilabtan, dili pamutlon ang nipa, mga shrubs, mga kahoy-kahoy, nga nas both sides sa suwa. Aron dili maguba ang environment. Managisubay ko dito, kasunod-sunod me. Dito si Mayor Imonhala, Vice Mayor Kalipusan, doon ay mga board members dito, si Greg Hala, Nathaniel Binlon o Lucy Lagunay, because these board members are the chairman and members of the committee on engineering diya sa provincial board. O dito usab ang mga voisali sa Lubok People's Council, mga Igsoon. So nasabutan dito nga ang tanang recommendation sa mga environmentalist group o ang People's Council sa Lubok nga tagaan o balor sa taga Region 7 Engineering Office. O niya, doon na sila'y feasibility study nga ila kining gi-craft nga mukustar kinig 25 million pesos para makanay guide sa contractor to complete, to proceed and to complete this project. You can just imagine 3.5 billion ko na. Unya, why feasibility study? Kini magong gobyerno ba? Ang gobyerno, mangitagpaage, paghatag o proteksyon sa komunidad. Nga,
na nagpuyo daplin sa mga suba sa masalubok. Sa usang paagi, flood control, slow protection, araw maproteksyonan ang mga tao. Nga dili malaka, gipunduan sa gobyerno. But, on the other hand, ang gobyerno pod maoy usa sa culprit nining mga violation sa mga regulasyon sa environment. Nga naman, why feasibility study? Why feasibility study? Ah? Dapat unta ang before i-prosecute prior to the implementation of any infrastructure projects like flood control. Do na gyoy approve feasibility study. Pero wa mana. Nga naman, kanya itong panahon na, hala! Larga kanay kwarta dire. Gaaso-aso rin kwarta dire. So, mga po rin, dahil butos Bulacan. Wa po'y feasibility study. Dasmag lang dasmag. Aron lang, madispense ang budget. But, annoyingly, ang mga tao po'y masakipisyo. Although, in any development, atong klaruhon, in any development that would benefit people in the communities, do na gyoy masakripisyo. That's correct. Do na gyoy masakripisyo. But, speaking on damage might incur in the progress of this project, nga dili pod kaayo dako ang kadaot. Ingana unta ba? Lubok, for all we know. Musubwak pa rin ang tubig diyan, paingon dito sa kuan, mainland. Di ba? So, ang flood control, ang slow protection, naaliha. Aron, maproteksyonan ang mga komunidad. Maraman yung purpose niya. Pero dili makontrol na to. We cannot control floodings because that is the call of nature. Ang ato lang nga doon alay mga bangil-bangil diha. Pero dili gyud makontrol na to ang pagbaha. Maunay istorya diha. So, matod pa ni Director Nonito Pailado that the continuation with regard sa slow protection, pag-prevent sa soil erosion, to stop landslide and sedimentation, implementar kini sa tuig 2027 with the feasibility study at hand. So, umanay litis das lubok magigsunan. Muato tas Manila. Atong i-shout out din ni si Marvin Dagangon diya sa Katigbian. Mga igsoon, atog yung wata mulakaw din ni siyudad. Kapuyo tas balay kaya naminaw kita sa ika-5 nga State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Me, just like you, nag-expecta nga doon na ba'y
Big Bang announcement ni Presidente Bongbong. Parte nining pagtoles sa kabans gobyerno nining mga infrastructure projects costing trillions and trillions of pesos. Pero patapsing raman si Presidente Bongbong. Ah, patapsing lang ba? Pingis? Wa ma sintro ba? Ang istorya na nga o ato pang lumad nga dila atong gamiton, sakit kaayo sa akong galamhan nga ang nanambigit kadugo rasab na mo. Apan, dili ko presidente sa among pamilya. Dili ako presidente sa akong mga amigo. But presidente ako sa mga tao. Which is correct. Tinood ba na? Alam, ay mong presidente para nas kaayuhan sa mong pamilya o kamamigo ni mo. No, that's wrong. Presidente dito ka sa mga tao. Pero, lipstick ra yung trapo sa wait ni Martin Romualdez mga igsoon. Mas dindod yun ta ba? Maingon sa nga, kining akong igagaw nga former speaker sa Congress. Ah, manubagin niya hangtod nga mapriso ne. Inga nang tapag istorya ba? Og akong ikamo diha sa DOJ. Kamo diha sa ombudsman. Paspasin ninyo. Ayaw mo pagmika. Nga kinsaning mga tulisan nga gasoyop sa kwarta nining blood control project nga matagaan og hustisya ang mga magbobuhis ng mga Pilipinhon. Mas nindot unta nga ng istorya ba? Ah? Pero wa man. Usas kamutan na di makaigsonan. Ang atong presidente, ang yang sona, that was Monday. Pagka atong niaging birnes, gidali-dali nilag pile o supplemental information against Martin Romualdez. 20 pages supplemental. Mausap tong adlawa nga gilutsan og waran sa Sadigan Bayan kadto mga previous nga mga si congressman. Apil si congressman Momo. Doon ay congressman taga Cotabato. Mga mumhuma. Ah? Dili makakon mahatag, dili makahatag og dili makakonvince, makakonvinser nga mabugnawan ang kalagot sa mga Pinoy. Mas nindot unta nga dunay gilutsan og waran sa Sandigan Bayan kini mga incumbent nga mga congressmen nga mga tulisan mga igsoon. Pero wa man kato no mga previous nang ngagi nga mga ex-congressmen may nalutsan. Unya gagmay ra kayo ang kantidad sa ilang involvement sa project. Gagmay ra in town. Probably, maapis ang mga Pinoy. Mura konsilo ni Bobo ba? Pero dili na maoy bugat. Dili na maoy hibe
nga baseline nga may minus-minusan ang kalagot sa mga Pinoy nga mga magbubuhis. Nga gidribble-dribble ang kwarta na to. Mas nindot paunta atong balikon. Kung doon ay mga incumbent ka mga congressmen, directly and indirectly, na knowledge sa kaban sa gobyerno. Ah? Wapod mga ison. Onya ra ba mga igsoon? Pila naman ka buwan si President Bongbong, si Presidente Bongbong ang iyang pag-star sa Senado. I mean just Malacañang. Gamay na kaayo, sir. Mahuman si Presidente Bongbong by June 30. Di ba? Kini iyang promises karon. Nga one on ang systems laws sa kurente nga gipass on sa mga konsumidor. Ang pagtangtang sa 10% nga value added tax sa kurente. Dili ni basta-basta, dili ni sayon nga trabaho. Nga naman sir, lalisan pa na dito sa Congress o dito Senado. In fact, doon ay isa ka giant electric power players sa Pilipinas. Nagpaalaala na. Nga kung mo insister ang gobyerno nga tangtangon ang systems loss, it would cost big losses sa ilang company. Kabat daw og tens of billions of pesos ang ilahang losses. Huwag mo sana ang BAT, value added tax. Value added tax, og ilan ang i-insister, muagi ka po sinit o kongres na. Matumpag kamada ang national budget. Naapil naman as budget, mga igsoon. Ang budget sa 2027, naapil na sa niya. Karon, og dunay mo iniset og pile og balaod nun. Pag-amen sa ipiralo, that would precipitates the removal.

companies are big. Big. Ah. Dako na sila eh. Hatag nga pandings sa mga kandidato. Ha? Dagko na pandings ipanghatag sa mga kandidato, mga igsoon. Dagan kag presidente, vice, senator, or whatever. Doon na nay panding sila. Posible mabuybuyan ang uban diha. O ikaw. O ano pare? Nalilimutan mo na? Ilang years na kayo nagtakbo dyan? Nandyan na kayo? Ganon rin ang nasa utak mo? Dandan lang pare. Katong sin tax law. Di ba? Sigarilyo. Doon ay mga lobby money. Mga igsoon. Atong pong i-shout out din si Dr. Ed Siruhe dito sa Barangay Tugas sa Kandihay. Okay, kumusta yung mong teritoryo sa Tugas, Kandihay? O gato ang bitiranong kanselor sudad, Edi Bora. O si Mario Duyogan Kagandi dito sa Metro Manila. Doon ay mga lobby money. Pagkasapi ko na sila. Senador, congressman. Kaya na may mga lobbyist. Syntax long sa patong uban. Pare, very extreme yung ano, proposal ninyo. Pwede ba dahan-dahanan lang natin? Baliban ka. So dako pa ning lalisono ning removal sa systems loss. Sakto man po doon na may logic ang statement ni Presidente Bongbong, removal, tangtangon ang systems loss. Kay, gipass on sa mga electric consumers. Wa maka benefit ang electric consumer sa anang systems loss, apil sa bayad. Di ba? Doon ay logic. Pero lagi, mga igsoon, daghan kayong mga pasikoy-sikoy pa, pasiday-siday pa ba, before mo abot ang punto nga maaprubahan na, maambindar na. Og dili ni mahimo ni Presidente Bongbong Marcos, hinumdumay by 2027, ang atong presidente is already a limdak president. Limdak because tumoy-tumoy naman siya sa iyahang pagka-presidente. Kini iyang mga gipang istorya sa suna, it may or it may not realize. Di ba? Kay limdak naman siya next year. Paingon niya sa mo exit. Mga igsoon. Sigurado nga doon ay mga lobby money ini. Doon ay mga makasapi. Das Congress og dire sa Senado. Kunhon mo? Ha? Nya ikaw congressman ka. Senador ka, magpare-elect ka sa 2028. Would you decline? It all the secret to mana. Discreet ka na siya. Would you decline to receive this lobby money? And thinking all along, ikaw magpare-elect ka sa 2028. Congressman ka o senador ka. So you have to think twice. Posible mo abstain ka sa

0: Petition o ka absent ka sa mga committee meeting diha. Marawa na diha. Agianan mag-eksonan. So all these things has no definitive nga resulta mag-eksonan. Oras ni peligro na. Atong ikabaderi sa Borga Center, atong bitirano. Butan, kogihan. Natanan niyang elemento o criteria nga siya. Angayan nga mas sublian des barangay daw pa konsyal. Engineer Jerry Kais. Og sa mas dandan kining inyong higalas kahanginan. Si Bob Galero magkanayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless our day.
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan, husay on sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action radio show namugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol, sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park Anggo Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, na imutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at bang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine, garantisado quality medicines at affordable prices.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Nusip C Plus Forte. Nusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford ba? Afford ba? This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan ng sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
0: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Nusep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nusep Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Nusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina ko palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tudunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Uwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kayo imnon. Pwede ra dayon mo kisiyo ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness everyday.

0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Malay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Problema, igawas.

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sona hair
1: bus, strong ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
0: Strong sa una!
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Linranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important yun labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol ug fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
9: Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
17: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Prestige Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
14: Uy! What ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
16: Strong sa una!
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Jessic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Bayou Jessic.
1: I'm Jack is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: I'm Jack is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
1: I'm Jack is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
0: I'm Jack is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief. Totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, herba, strong ka rin.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Mocha frap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
9: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
15: Nahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
16: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
17: Hi, miss. Gandang araw.
18: Lahi ra.
16: Myra girl good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
21: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo.
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
22: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
24: PH care.

0: Image Care versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, good. Usahay, makadrain siya, but mauna good ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 Capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Ako eh, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo! Blema! Igawas!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair bang strong ka
3: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit og bag-o.
5: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na Jailain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salama.

0: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
5: Team that is for
6: Usapang Immunity Gap.
7: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
8: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
9: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
10: Immunity gap na yan.
11: Help stop immunity gap.
12: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
13: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
14: 100%.
15: Based on RENI with proper diet and exercise.
16: Help stop immunity gap.
17: Mag-Selene Plus araw-araw.
18: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban ang saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
20: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Uban!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
5: Salamat sa gasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
4: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
5: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ikotik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
4: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpertig yun ako. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunhan yun, gikulpa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gyud akong kulba. Unya, dili na kinahanglan pud ang bulano nga mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka og galingon nga small cath lab. Maulay
5: imo nga
4: sinati. Maulay ginak, na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iya ugat sa kasing-kasing nga magpa-schedule pud siya og angiogram sunod semana.
5: Laboratory ang ACE Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888 local 212 or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Mocha frap for
8: aray! Sakit na ng katawan ko.
7: Wait lang sa orders po!
0: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
0: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
0: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, strong
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frap for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po!
12: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
12: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, di yan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.
16: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
18: Uy, what ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan.
21: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Balita!

0: ADYRD, ang aking pipaminaw yun. Everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay YLANDYRD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita o wala na J-Line.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: DYRD. Kinaham. Kanuna. Kanuna.

0: Chicks 500.
1: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagan ko nainom. Pero dagan na po ko mag-give up. Kurang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko bilib.
0: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahaang sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak, ma'am?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan na ininyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na jud na nimo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
5: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhan.
6: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
7: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
10: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Ani ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatalingban ug tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo pabor sa kabos ug mga gilapasan sa tawhanong katungod. ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyoan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
12: Mga kaigsuunan, may gabi ka na itong tanan. Mga itaw, pasensya kay ang atong niyarag yung takaroon diri sa Dakbayan sa Butuan. Naka-phone patch lang ta. Dilita live nga presensya sa atong radio station sa DYRD tungod kay donatay mga importante nga mga butang nga gitrabaho din sa Dakbayan sa Butuan. Matapos ni murag dugay-dugay pa ni murag until Tuesday ko din ni sa buntag unya malangan pag yun mga itag pasaylo sa mga kauhan labi na katong mga suking digpaminaw. Anyway, naka phone patch man ta unya padayon ta sa atong pagpangalagad sa mga katauhan dili lang din ni sa probinsya sa Bohol kundili usab sa mga kanait na dapit labi na usab ang akong gigikanan ang rehiyon sa Caraga. Congratulations nga to sa tanan nga mga bago lamang napili nga mga regional officers sa PDP Laban. Dunay gibuhat nga pagpiniliay kagahapon, a regional council election kagahapong adlaw gyud. Kagahapong adlaw nagmalampuson. Dunay mga bagong mga opisyales sa rehiyon sa Caraga sa PDP Laban og malipayon kong nahimo usab ako nga usa ka official gisaligan sa atong mga representante gikan sa lima ka probinsya sa Caraga, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands ug ikalima, ikaunom niini mao ang Dakbayan sa Butuan. Congratulations sa Manny Lumanao for being reelected as the president of PDP Laban in Caraga region. Unya ako man ang napili nga vice president sa rehiyon. Mao ni ang akong ikapasalig kaninyo sa tanan ng mga PDP Laban nga naminaw karon. Akong ihatag yun ang matinud-anon nga pagpangalagad nga naha kaninyo. Walay pagpakaron ingnon akong ihatag ang tanan nga mga butang nga akong nakatunan sa politika og ang tanan na akong mabuhat alang sa kayuhan sa atong mga katawhan. Good evening adto sa atong mga opisyalis labi na usab nga tukang Bong Tagalo, ang atong Secretary General sa PDP Laban sa Butuan City Council og ang atong mga officials pod sa PDP Laban, hindi na lang nako isa-isahon kay perting daghan naman eh. SecGen Bong Tagalo, thank you also sa paghatag kanako og pagtagad kagahapon unya ang imong gibuhat sa atong partido. Nindot gud kayo Sir Manny, daghang salamat kaninyo tanan nga mga nagsalig kanako, daghang salamat. Good evening adto kang Kapitan Danny Salas, kang Governor Ari Zamentado, ang atong pinalangga nga Vice Governor Nick Besas, ang atong Kongresista Vanessa Aumentado sa ikaduhang nga distrito, atong Kongresista sa ikatulong nga distrito Kongresista Alex Besas Tutor, maayong gabi kami ni kanimo din hakong. O usab nga to sa atong pinalangga nga Vice Mayor Tupert Tutor. Mga kaigsuunan, ang atong mga avid listeners na katong mga nang daog tuod sa atong question and answer portion kaga ni atong nilabay nga semana, sent na po sa inyong napadala na po sa GCash. Kung doon na may pagkulang, pasaylo alang ko kung doon ay mga kulang. Kinahanglan na yun nga doon na nagyug ko'y mag-monitor ane. Kay grabe yun kabisi kayo sa akong trabaho. Ngadto kang Kans Oterol, ngadto kang Leticia Liagas, ngadto kang Inder Early, napadala na po ninyo. Pasaylo ako kung doon ay kakulangon. Palihog lang nga, ipadala lang sa ako ang inyong pangalan. I-remind lang ko kung doon nagyoy problema nga wala na akong mahatag yung kasulbaran. Good evening sa atong mga opisyalis sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, labi na nga ito kang Brad Dennis Yap, ang atong presidente sa National. Unya, pasaylo ako, Brad Rezan Mahamud, Brad Nasir Mahamud, kanang pwede batol nga utruharag padala sa ako, tol, nadilit man siguro na ako ang imong gipadala nga mga kumpleto nga listahan sa mga officers sa national sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Mangayo kog pasaylo kanimo. Good evening ato kang Leticia Liagas, ngadto kang Juliet Liagas, ngadto kang Bernardo Piris, ngadto kang Brad Arthur Koha. Thank you, tol. Ni ani si Brad Arthur sa Amerika is kanunay gyud ni natong naminaw sa atong programa bisan perting layo from United States of America. Daghang salamat kay tol sa imong mga tabang ug usa kanunay nga pagpaminaw kung unsa na gyud ang hitabo sa atong politikanhon nga sa atong panggobyerno ning atong nasod nga Pilipinas. Good evening ato kang Aster Duisabas, timbaya ko ni John Rail Masana, Mayor Mayor Arutsa, diya sa Punsud Maribuhok, ug Albor Vice Mayor Dandan Samar, watching from Habitat Buhol. Good evening ato kang Kanzo Terol. Sa atong mga opisyal sa Buhol Chapter, atong Grand Opsilunian, Brad Rizaldi Orunan, and Master Initiator, ang dipin ato sa Buhol, Brad Julius Ray Cañete, Treasurer, Brad Gistuni Tonga, Secretary Sis Edlin Fiel, Master Initiator Deputy is Brad Axel Rose de la Torre, o Auditor Brad Jamil Baba, o Brad Jerome Manzalay. Good evening, ngadto kang Brad Rezan Mahamud, ngadto kang Nisitas Cafe Idolan. Good evening, sir. I'm watching here, Nacy Beauty Parlor, Luok, Hagna, Buhol. Good evening sa tanan nga mga naa din ha, sa Hagna. Akong kanunay ng agianan paingon sa Mindanao. Dinhagi ko magsakayan, panagsara ko makasakay sa Tagbilaran or sa Cebu. Usual yun na akong aruta din na sa Hagna, pinakaduol manggod. Salamat sa inyong pagpaminaw ng atong programa, ang kagamhanan ato karon. Good evening sa atong national, sa atong mga opisyalis. Sa Luzon Chapter, Brad Melchor Gaspar, ang atong Grand Opsilunian, si Brad Nonoy Barometro, ang atong deputy, ang secretary si Ding Pakinol, Bing Pakinol, ng treasurer si Ding Garcia, business manager Brad Donnie Hassani, to the auditor Brad Romel Tangmuan, press relation officer Brad Flo Sumailo, master initiator Brad Rance Oriu, event coordinators and board of directors Brad Rico Okod, Brad Ravilito Villamor, Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagulob, and Brad William De Los Santos, Brad Cesar Ramirez. Good evening kaninyo, gyud. Og ang sa Luzon nga deputy di ay si Brad Nasir Mahmud. Ako na lang ni Igret. Sorry kay Brad. Sa Bisaya si Brad Adrian Ayan sa Terra. Sunod na ako tol. Next week na ako. Gyud tol, akong iporma ang atong pag-greet kaninyo kay murag dili pag yun. Wa na mautong listahan nga akong na-delete. Sorry kay nga ako yung wala na akong matag yung ginsakto nga pagtagad niya itong nilabay nga si Mana. Tungod sa kadaghan sa akong gimbuhaton, niagani ko karon sa Dakbayan sa Butuan, doon ako'y bagong proyekto din nga giasikaso. Daghang kayong salamat tol sa imong paghatag o pagtagad sa atong organization. By the way, mga kaigsuunan, ang atong question and answer portion, magpadayon ta anytime karong panahon na hangtod sa mahuman ng akong radio program. Doon gihapon tayo tulog ka mga questions, tag 500 pesos ang makatubag ni ini. Tag 500 pesos sa tulog ka questions. So niya, atong i-announce yun na lang, doon na tayo special na panah on the third week of August. So plus 14, that would be tulo ka semana gikan garon, that would be plus 21, that is August 22 mga kaigsunan, doon na tayo special nga pangutana nga dili na ko ipamahayag dinhi sa atong radio program apan magtangag ni actually og premium nga 5,000 pesos. Of course, courtesy gikan sa atong pinalangga nga LCTing Construction and Development Corporation, 5,000 pesos para sa makatubag ni ana nga pangutana. That would be mga kaigsoonan on August 22. about ni sa kinabuhi sa usak ka personahe sa politiko, about ni sa usak ka lumalaban, usak ka lumalaban sa katawan, usak ka public servant, o ato ning abrihan ang iyang kinabuhi, giabrihan ang iyang kinabuhi sa daghan nga higayon ng atong programa, o tingali, makahatag ko ninyo usan ni kadako kayo nga public official sa atong nasod nga Pilipinas. Unya, the question would be focused on here. Palihog ko no, toki ko no ninyo ang research. Sayang po ang 5,000 pesos nga premyo. Sayon ragyo kayo kininga pangutana, pero dili na ko ipamahayag sa July sa August 22 nga programa, dili na ko kuhaon dito ang maong pangutana, kun dili gikan diayod mismo sa inyong research sa kinabuhi nining usa ka dako kayo nga politiko sa atong nasod nga nag-alagad nga matinud-anon ngadto sa mga katawhan. So mga kaigsoonan, padayon ta sa unahan. Usa ka dako kay balita kadtong gibuhat na State of the Nation address sa atong presidente. That was last Monday. Unya murag sipa gyud kayo, perting sipa gitong State of the Nation address nga diin pa man ubay-ubay gyud sa mga Pilipino ang nag-ingon na they are not satisfied with how former president delivered the nation address. Gani pa man. So, katunga sa mga senador, wala yun musulod, muattend sa ikalimang asuna sa atong presidente. The fifth. Unya, mauni ang second to the last nga sauna, tungod kay sa 2027, mauna naman ang iyang katapusan nga sauna. Unya, sa 2028, ang bag-o na nga presidente maoy mo deliver sa pinakauna nga suna sa iyang pagka-presidente. O gato ning gilauman, of course, that would be our president nga umabot, President Vice Karon, ang kasamtangang Vice President Sara Duterte, which we expect but that by 2028 siya na ang presidente sa atong nasod. Mga kaigsunan, this is a big personality po sa atong politika din he sa atong nasod. Focus na din he. The next president, I think, is now the vice president of our country. Unya, siya na ang muhatag sa ikapinakauna nga sauna sa 2028. Muna'y atong gilauman, nag-anam na kaduol gayon mga kaigsunan. The clock is ticking. Hapit na ang katapusan ni ining mga lampingasan ng mga tao nga na karon sa panggamhan sa nining administrasyon. Kadtong grabe ang pagpahimulos, grabe ang pagpangurakot na makalilisang, hapit na ang inyong katapusan, hapit na mapupos ang inyong panahon. Aduna na usay lain na panahon na gilauman sa mga katawhan na makahatag gayud og kayuhan, kahumpayan, o mauunyay maghatag kasulbaran nining among problema karon sa atong nasod. Mga kaigsoonan, sobra katunga, gani pa man si Senator Aimee Marcos nag-ingon gyud, ang sona sa iyang igso pambubudo lang, pangiladra kung sa sinultihan pa ni nato kaning sona nga giliver kuno sa atong presidente pambubudol, pangiladra, ilad-iladra ang tanan. Og tuod man bisan si Ted Filon, grabe man gyud ko ka saludo gyud ani. Ingon pa ni Ted Filon, ako po personally, hindi na excited sa sona. Kasi yung sasabihin niya, yung mga sinabi niya ay words, tanungin mo siya, hello, yun bang words mo nung una mong sona, anyari or anong nangyari? At balikan natin lahat ng sona, bakit ganun pa rin tayo? Nga nung wala may kausaban ang Pilipinas, pulos man ni pangiladra ang gibuhat nato. Kining inyong mga suna nga gipanulti. O ingon pa sa ArcLight News, si Presidente Bongbong Marcos kuno nagpasikat lang sa suna. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagpasabot gyud nga wala nila isugo ang libre nga transfer fee sa tanan ng mga bangko sa e-wallets nga sumala pa sa atong zona ni Bongbong Marcos ang atong presidente, ilibre na kuno sa mga bangko ang transfer fee sa mga electronic wallets. Sa tinuod lang, pambubudol inintahan, dili initinuod. Presidente, gamit lang kuno o pas aron lang atuuhan sa mga katawan, aron kuno ay dunay iyang nahimo niinig iyang administrasyon. So padayon ta mga kaigsunan, padayon ta. Bagong balita, si Senator Bong Revilla, katubitong kanhi senador nga napriso kay sa graft and malversation ng mga kaso. Graft and malversation. Morning katong 92.8 million pesos nga ghost control project sa Pandi, Bulacan as alleged kuno. Ghost project 92.8 million. Mga kaigsunan, tulo ka maestrado ang duha nagdesisyon sa piyansa, gitugutan nga makapiyansa ang kanhi senador Ramon Bong Revilla. Moni si Associate Justice Fritz Brian Anthony de Los Santos o si Associate Justice Ronald Moreno. Si Associate Justice Carl Miranda ang wala mo uyon na makapiyansa kini nga senador. 1 million mga kaigsunan. Parihan ni sabay ni nauna lang ni siya pila ka bulan ni Senator Jinggo Estrada nakapiyansa na ni 1 million. 1 million pesos nga piyansa July 31 kagahapong adlaw nakapiyansa ni mga kaigsunan. Gi-release na ni sa Quezon City Jail male dormitory. Quezon City Jail July 31, 2026. Apan atong hatagan og respeto ang hustisya, ang korte, ang sandigan bayan. Dili ta mo comment kung nganong nakalusot. Padayon lang ta sa pagmatyag o pag-obserba kung unsa gyud ang tinuod nga lintunganay ni tanan. O balik ta, dinhining atong kanunay nga problema sa atong nasod. Grabe na gyud ni. Wa na gyud ni kaayuhan, makalilisang nga patay, makalilisang nagayod. Dito sa poblasyon sa Santa Maria Bulan niadtong Hulyo 30-26 nakalabay nga usa ka 38 anyos nga professor sa Bulacan State University patay alas 3 sa buntag sa kadlawon gawas sa iyang panimalay. Patay in town ang usa ka Bulacan State University professor si Angelo Enrique or Sir Jello. Ang suon nga babae nakadungog og gunshot wounds. Pusil followed by Enriquez for help. So si Sir Stephen Angelo Enriquez nisinggit on nga tabang. Nakadungog ang iyang isuon ni mga kaigsunan sa pusil, buto sa mga pusil. Dito ni nitama, ni igo sa iyang dughan. Gidala pa ang tao ning Kawi Specialist Hospital. Dali ni og opera pero aron mabar unta ang kinabuhi pero sa wa knives namatay ra gyud nga kaigsunan. Ang motibo pagpatay wala gihapon mahibawi hangtod karon sumone ang kahimtang sa atong nasod mga kaigsunan. Uno, dito sa New Washington Aklan isa ka Timoteo Humayaw usa gihapon ka maestro gibugbog sa usa ka lalaki nga 19 years old patay na dito sa ospital nakasulod pa ni sa intensive care unit or ICU sa ospital dito sa New Washington Aklan patay gihapon mga kaigsunan og ang pinakapait gyud niini kaning nahitabo karon dinhi sa among dakbayan sa Butuan baguhay pa lamang yun. Sakit ni kayo mga kaigsunan. Nga naman, usa ka dos anyos nga bata, wala yun tawi sala sa kalibutan. Inosente. Walang kalaban-laban. gipatay, gilabay dito sa bukid. Nahitabo ni mga kaigsunan sa barangay Kamayahan sa Dakbayan sa Butuan. Niadtong Hulyo 29, nakit-an ang iyang patay nga lawas sa usa ka mag-uuma. Dito ni nahitabo sa Purok 3, barangay Kamayahan sa siyudad sa Butuan, usa ni ka grassy area, daghanig mga sagbot, sagbuton ni nga lugar. Mga 2 ka kilometro gikan sa iyang panimalay. Ang iyang inahan, naapag yun ni testify ang iyang inahan nga niadtong Hulyo 23, naapag yun ni nga bataa sulod sa iyang balay July 23, meaning 6 days after July 23, tuwa pa ni sa iyang balay unya nawala ning bata ambot na unsang pagkabutanga nakit-an July 29 na nagsugod nagdecompose ni butod na ang tiyan unya ang naong nagsugod na og decompose nalata na grabe gyud in town unsa may nahitabo nga bisan 2 years old kami nga mga taga Butuan karon grabe gyud nga kasakit namo niini naunsa ning pagkahitabo nga 2 years old dos anyos nga bata inosente nga bata gipatay man gyud og kinsa ka ang nagbuhat niini mga kaigsoonan. Ang mga haka-haka din eh, mga istorya sa mga katawan, wag yung lain na kaning nakapatay, sigurado yung lulong sa daga. O posible, nagitan po niya ng bata, siguro lulong sa droga niya, bayo siguro sa ba. Niya, araw na dili, may bawan, unsa, o natripan ba ng bata, yang ipatay, gilabay, Ginoo ko, pagkapait ng kahimtang, di ni namo makalimtan din sa Dakbayan sa Butuan. 2-year-old nga bata. Munang kamo in town, kamo mga advocate bitaw nga, kamo bitaw nga mga gusto nga, kamo bitaw nga nahibalo nga mulaban gud mo niining mga drug addict karon nga kung pamatyon, mulaban gud mo, hala ko no, yes, pasabta ko no mininyo, unsay inyong ikapamahayag ni ining dos anyos nga bata nga gipuse agipatay nya gilabay sa kabuga nga sa kasagbutan pasabta kuno mininyo unsay inyong ikasulti ni ini kay mura man og hilom ramo wa man yun moy timik wa man moy tingog kung aduna nay mga sama ni ini nga panghitabo nga mga matay apan kung mga drug addict gani ang pamatyon para sa ako kani nga mga tawhana, mga drug lord, kini nga mga tawhana, dapat papasunanitan, naamandayin mo kanunay, magsinggit madayin mo human rights. Apan kin 2-year-old nga ba, wag yung tao ni sala, nga naman nga wa man tay madunggan.

nasod karon grabe namang mga droga, makalilisang naman nga droga. Ang ayan nagyud ning panghipuso ni karon. Apan di man gyud kaha ni mahipos karon nga administrasyon, so paabot na lang ta sa sunod nga administrasyon. Mga kaigsoonan dito sa Barangay San Jose, Quezon sa Bukidnon. Jaravik Jilwinges, manager sa usa ka kooperatiba, One Puhunan Cooperative, nag-withdraw 900,000 pesos para sa usa ka co-op. July 24, 2026. Gibabaan sa mga suspetsado, gipaulanan og bala, onya gikuha ang 900,000 pesos, onya gipatay, gipaulanan og bala in town. Usa ka babae, Jean Jaravik Jean Minguez, manager sa One Puhunan Cooperative. Ala ko no, kamong mga pro BBM din na, tubaga ko no ninyo ning naunsa na ning atong nasod karon, kanang maayo mo mulaban nga nung naunsa na ning atong nasod karon. Ala ko no, tagae ko no, explanation ng mga katawahan ini din sa akong radio program, kaya akong basahon. Isinugod sa hospital in town, gihatod pa, pero confirmed dead on arrival. Pastang paita. Ginoo ko, naunsa na ning among Pilipinas. Dito sa Barangay Tanyag sa Tanig City, July 24, usa ka patay nga babae nakitaan na sa sulod sa maleta. Kaniadto ang malita, kwarta ang sulod, karon patay nga tao na yun. Babae pa yun, palutang-lutang sa usa kasapa dito sa Barangay Tanyag, Tanig City, July 24, 2026. Sa 88.5 Brigada News sa FM, usa ka 14 anyos nga estudyante patay, gidunggab sa iyang klase. Mga kaigsuunan, grade 9 sa Las Piñas National High School. Kaniha, maurani ang pipila lamang sa naabot sa atong pag-research. Pipila ra ni in town kabuok. Unsa pakaha kung mabasa kining grabe kadaghan ng mga patay karon? Kani pa lang ning naabot sa atong research, pilar kaha ni kapursinto sa tibok Pilipinas. 14-year-old patay, gidunggab sa iyang classmate, grade 9 sa Las Piñas National High School. Ang Las Piñas Acting Police Chief Armin Daris III, nagaingon, nagkalalis kuno ni sila, nibunot og balisong ang sospek na estudyante rausab. Unya ang sospek karon perting haya-haya naara sa Las Piñas City Social Welfare and Development Office kay minor man lang eh dili pwedeng dalhon sa prisuhan ang gidunggam tuwa na gihaya na tuwa na sa sulod sa lungon pagkapait nga kahintang mga kaigsoonan. Hala ko no, tubaga ko no ninyo ne, tagae ko no kung explanation ni ini kamong mga pro BBM kanot kamong mga pinklawan dito sa barangay Tungunan Ormoc City, usa ka 30-year-old na wapay gipul na ihatod sa ospital pero mao ni karon ang kahimtang sa atong nasod. Mao ni karon, mao na ni karon. Perting nindutan na yun. Unya, kanunay lang gihapon ta musalig ni ining mga nagdala sa administrasyon karon sa tinuod lang. How I wish inautpunta nga duna gyud untay mahitabong kudita aron nga duna gyud kausaban sa atong nasod. Kaning mga militar karon, of course, kanang mga tagaas ug ranggo, mga hadlok na manggod na sila nga mga hadlok na sila nga basig di mapuruhan kaninga administrasyon, unya mabalik sila matangtang sa trabaho, mawala ang tanan ng mga benepisyo, unya mapriso pa. Mao ni ang gikahadlukan garon sa atong mga nakakaron sa militar. Apan sa tinuod lang sa inyo din ha, sir, daghan na kaninyo din ha, paingon sa ubos. Wa na gyud kasabot ni ini karon nga administrasyon. Wala na gyud. Kaming mga katawhan wa na pud ni salig. Apan wa man tay mahimo kay doon may rule of law. At ayon lang gihapo hinay-hinay. Bisakit sa dugan. Maminaw na sa mga lista nga patay, makalilisang ruga, laganap na sa tibuok Pilipinas sa mga kabaranggayan. Padayon lang gihapon ta ni ining maminaw bisan pag unsa kapait na ning nanghitabo karon. Kay lapi na, ingon pa nila, ang atong hostisya ko no, hostisya ra para sa mga kakampi, sa mga nidapigra sa administrasyon.

0: O kuno ni ang hustisya ra kuno. Mao ni kuno ang hustisya ra ang nanghitabo karon sa atong nasod. Tanawa, gibasura sa opisina sa ombudsman ang pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 individual na tiganaguriang Malita Boys na nag-angking naghatid umano sila ng mga maleta naglalaman ng pera sa ilang opisyal ng pamahalaan sa utos ng kanilang dating employer na si dating Kongresista Elizalde Co. So doon ay complain, doon ay affidavit ang 18 ka mga giingon ng mga Malita Boys, ng mga ex-Marines. Mone ang atong gikompirma. Unya, ang ombudsman sa ila karon nga findings sa 18 ka mga kanhi militar, mga sundalo, kanhi Marines, niingon gyud nga walay basihan ang ilang affidavit o gibasura kini sa opisina sa ombudsman. Ingani kanindot ang opisina karon sa ombudsman. Kinumpirma sa Department of Justice ang lakang sa ombudsman ni atong Hulyo 30, Huwebes, niini karon tuiga. Mao ni karon mga kaigsoonan, mao ni ang nanghitabo karon. July 30 ang ombudsman gibasura ang affidavit sa 18 ka mga ex-Marines, mga 18 ka individual nga giingong Malita Boys nga mao'y ni testigo nga doon nagyoy nang hitabo nga makalilisa nga pinagbayloay sa salapi. Ayon sa Department of Justice, hindi tinanggap ng ombudsman ang joint sworn statement na inihain ng grupo kaugnay ng kanilang mga aligasyon. Hindi pa inilabas ang buong detalye na naging batayan ng ombudsman sa pagbasura sa salaysay. Samantala, wala pang inilabas na pahayag ang kampo ng mga nag-akusa hinggil sa desisyon habang inaasahan ang mga susunod na hakbang kaugnay ng usapin. So, wag ginawata. Katong joint sworn statement, wag ginawata. Gibasura sa ombudsman. Unsa may bot ni mo ipasabot, Ombudsman Rimulya. Sir, unsa mang gyud diay sa kanabang imong pagbasura ni ana lintik ang maubot ba nimong ipasabot ni ana nga wala gyoy mali-malita nga kwarta pastilan pud na sir oy mura mang gyud nag pangilad na sa mga katawhan ng inyong gibuhat gibasura na ang affidavit sa 18 so hinay-hinay na gyud unya pagabot unya sa panahon i-dismiss ang mga kaso ng mga involved din ha. So, doon na may balaod nga walay double jeopardy. So, luwas na ning mga animal. Ombudsman Rimulya, sir. Ombudsman manunta ka. Nga panahibalo mga katawan nga before ka na imong ombudsman, aduna na yung mga kaso batok kanimo. So, buti pasabot ni ini, maghulat na lang pug ka, sir, sa imong higayon nga mapriso pug ka. Apan, kami wa naman pud mi mutuo niya ng imong mga lakang karon kanang imong mga kipangbuhat wa naman may pagtuog pasalig niya na laliman balangkag katong 18 ka mga kanis sundalo mga Malita Boys ang ilang joint affidavit gibasura man nimo buti pasabot ba day ana sir nga wa gyud di gyud day to tinuod katong mga gisakyan sir mga klaro kay mga plate number klaro ang mga model sa mga sakyanan nga gigamit sa pag-deliver sa kwarta. Di po dahil ito tinuod tanan, sir. Katong mga helikopter ang gipanggamit, unsa man dahil ito nga mga picture, sir, nga gisudlan, gisakyan sa mga maleta. AI ra siguro na eh, unsa ba? O gi-edit ba? Ginoo ko. Perting klaruha gito, sir. Bisag unsaon to pag-imbestiga sa mga experts sa photography, tinuod gyud ang nanghitabo dunay mga maleta nga gikarga sa mga helicopter, gikarga sa mga sakyanan, sa mga SUV, sa mga van. Pero ting tinuod gyud to sir. Karon imong gi murag imong gipamatud-an nga baka ang tanan. Sa ato pa katong mga balay pod nga gihatdan, gihatdan dito mga kaigsoonan, katong mga balay nga dito paingon sa Ilocos, dito paingon sa Forbes Park, dito paingon sa Malacanang, di po ito tinuod ang tanan. Dili tinuod ang tanan nga mga lugar. Damgura ang tanan, mga kaigsoonan. Murag gusto gyud ninyo sir mahitabo ba nga nagdamgo raming mga katawhan ba murag mao gyud na siya. Unya ang nakapait pa gyud kay karong bag-o si Congressman Leandro Livesti mao ang representante sa 1st District sa Batangas. Aduna siya gihuptan ng mga papeles, mga dokumento mahitungod niya itong Department of Public Works and Highways as USIC Undersecretary Catalina Cabral. So, wa pa itong mamatay. Doon na gigunitan ng mga dokumento kay gidagan man ng mga dokumento dito aron nga kung doon na niya twisting naan ay dokumento nga nagkatag unya tua nguban ini ngadto kang Congressman 1st District of Batangas Congressman Leandro Livesti. Unya kadto nga mga dokumento posible pod nga dunay daghan din na sa Kongreso, daghan din na sa Senado nga ma-implicate madamay ni ining flood control nga mga anomalya. Naani sa kamot ni Congressman Livesti. Unya karon mag-uhay pa lamang dunay mga death threats patyon ka, Mr. Congressman Livesti, tuod kay daghan kang nahibaluan sa flood control. Tungod ni ini mga kaigsunan, ni taon si Congressman Livesti, ningon siya, huwag niyo akong, kasi kung papatayin ninyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng ginawa ninyo sa Department of Public Works and Highways. Murang nang hadlok na lang ni kakakpot siguro ni bataan eh. Dili ni pareha sa uban na musulong yun. Huwag niyo akong patayin kasi kung papatayin ninyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng ginawa ninyo sa DPWH. Ayaw na lang naghuwata nga mamatay kay gawas na lang na diretso, Congressman. Mga kaigsunan, baguhay pa lamang si Ombudsman Jesus Crispin Remolla. Nagpreparar na kuno nga mag-file og plunder and graft charges against Batangas Representative Leandro Livesti og sayang inahan Senator Loren Ligarda. Kay kuno, giunsa kuno ni Congressman Livesti nga nakuha niya ang prangkesa usa lang siya ka 21 anyos ni adtong higayuna sa mga solar renewable energy nga negosyo. So gigunitan kuno ni kaning prangkesa ni Congressman Livesti nga anak ni kanis ni Senator Loren Ligarda. O giapil pod sa kaso, filing na, nag case build up na kuno si Ombudsman Remolla, panghadlok raman gyud ni akong tan-aw ni ini aron nga i-turn over ning mga dokumento dito. O sige, dili ko ni idayon ni nga kaso pero ambin ang mga documents nga inyong gigunitan. Murag maugi yun, di ba? Unya lagi, ihadlok na, tuwa na, paila na kunong kaso, apil na ang inahan si Loren Ligarda. Kay kuno, si Senator Loren Ligarda, mao kuno yung nagunit sa posisyon as Senate Finance Committee Chairperson, niya itong higayuna. Sumuha na ginayang politika. Hala, sige, padayon mo din na sa inyong mga dautan ng mga binuhatan. Kay pag-abot o niya, kung bago na ang presidente, puhag man yun mo ba? Mauni ang ipaabot karon sa mga katawan, mapuhag na yun ng mga kangwang sa di madugay. Hapit na yun. Agwanta lang ta mga kaigsunan. Kitang mga naadin na sa buhol, kitang mga bulanon, agwanta lang sa tawa, mantay mabuhat ane. Dinhin lang ta magtagaw tao sa kahanginan aron maimporma, mahatagan na itong impormasyon ng mga katawan nga Ginoo ko, ang atong presidente, wa na gyud nagkadimao ang iyang mga gipangbuhat, di na gyud mao. Padayon lang gihapon ta mga kaigsunan. Hinay-hinay nga padayon, hangtod nga makaabot ta. Kabutag 2027, murag dool na, labi na mga Oktubre na sa 2027, filing of candidacy na, mubahag ng mga ikog aning mga animal. Unya, magpasilong na ni, magpaibid-ibid na ni sa Iglesia ni Cristo, magpaibid-ibid na ni sa mga butante sa Mindanao o Visayas, kaninga mga senador, mukakak na ni. Ambot, kung dawaton pa ba ni sa katawahan sa Mindanao, alang kanako, kitang mga taga Mindanao, kitang mga taga Bohol, kitang mga taga Visayas, dumtan tani nga klase nga mga politiko, mga traidor nga mga politiko, gipasulabi lamang nila ang ilang panginahanglanong personal, ang ilang bulsa, mga buhay ng mga dagko, apan ang mga katawhan gipasagdan. Ato ning dumtan mga kaigsuonan. By the way, anisa ta sa mga greetings ngadto kang Marmay Raflos listening at Poblacion Pilar Bohol, ngadto kang Roslyn Arman Boyboy, good evening sir, maugyud na gusto na ko sir na ay kudita para patal si Kin si BBM. Ngadto kang Jerwin Inoncio listening from Barangay 703 Malate Manila District 5, thank you Jerwin. Ngadto kang Dudong Serna, shout out maayong gabi Sir Nestor, shout out from Luon Bohol. Dudong, naalba ko'y gitrabaho din na sa Luon. Ngadto kang Erwin Sage, maayong gabi Sir Nestor. Kapit na, usa sa mga pangutana, karong gabi una, question and answer, gikan nining akong programa. Unya, mga kaigsunan, ang ato taong vice presidente, subject ni karon sa impeachment, pero tingluoyag yun. Ingon pa niya, bagsak ang journalismo sa Pilipinas. Tungod kay ang journalismo karon sa Pilipinas, mas importante sa ila ang kwarta kaysa kamatuoran. Moni giingon ni Vice Presidente Sara Duterte. Tingnan man, ganun man. Ang mga print media, broadcast media, mga newspapers, mga radio stations kasagari, mga TV, televisions, gipanagiyahan ni sa mga oligarchs, gipanagiyahan ni sa taas nga hutong sa katilingban, gipanagiyahan ni Martin Romualdez, ug di na gina mutugan unsa ang kamatuoran karon na nahitabo sa atong Pilipinas. Nagpahimulos kun sila. Di man na pwedeng itong anilang gipahimos lang ng nasod. Sigurado man gina. Buti na lang mayroon na tayong social media ngayon kung saan nakikita natin kung ano talaga yung katotohanan na nakita ng tao at lumabas sa bibig ng tao. Kaya kung wala pa yung social media mga kaigsunan, blind tatanan, perting ilarag yun na ito, maayong pagkailan. Apan din na sa social media, nagkanat ang mga patay, nagkanat ang droga, di yun nila matago, di yun nila masulti nga wala. Gusto unta nilang isulti sa print media, gustong isulti nila sa ilang television nga way nang hitamong dautan, ni kanaog na ang krimen. Apan din na sa social media, perting klaroha, patay diri, patay dito, droga dito, tulis dito, kidnap diri, makalilisang. Ha? Ambot, unsao na lang ning atong nasod nga Pilipinas. Padayon ta. Ingon pa ni Attorney Salvador Panelo, dito ni sa GMA News, mahitungod ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mahitungod sa testimonya ni NBI Director Melvin Mativag. Ingon pa ni Attorney Salvador Panelo, walang kredibilidad, gawa-gawa lang ang sinasabi ni Mativag na mayroon ng persons of interest ang NBI kung sino ang umano'y kinausap ni Vice Presidente Sara Duterte na assassin. Walang kredibilidad. Kay karon manggod, doon na sila'y giingon na doon na sila'y nakaplagan na giistorya ni Vice Presidente Sara Duterte nga mo'y mupatay sa atong presidente. Katong iyang death threat. Pero tika baka ko ni, kini nga NBI director, grabe yun ni sa Director Melvin Mativag, grabe man ang tao ni mo kabakakon. Gipangita na raba karon kay murag ikaw man siguro tag-iya, nigawas na raba kana karon sa social media, doon na kay mansion dito, nga nung nakahat, nakahimo man ka, nakapalit man mong mansion, ay mong kapika sa kinabuhi dito sa Amerika, karon nigawas na raba ni sir. Unya, siyempre, wala may laing duda sa mga tao, niya na, naaka din ha sa gobyerno, siyempre, kung unsa isugo kanimo sa presidente, mali-mali talang ang katapat. Mauni karon ang interpretasyon sa mga katawan. Mauni nga ingon bitaw si Attorney Salvador Panelo, walang kredibilidad, gawa-gawa lang. Ang pait ni sir, kay niingon ra ba, maaaring kasuhan ni Vice Presidente Sara Duterte ng malicious prosecution ang NBI. kung hindi nito mapapatunayan ang mga paratang sa Vice Presidente. Kung dili ni muna, sir, maproibahan kanang inyong mga akusasyon sa Vice Presidente, automatic na, sir, pwede kang pailan o malicious prosecution sa atong presidente. Mga kaisunan, si Justice Noel Tiham, o sa karitirado nga Supreme Court Justice, niingon yun. In English man eh, ako lang basahon sa in English. Beleaguered and besieged Vice President Sara Duterte is popular because she is hated by her critics for the wrong and shallow reason. Taas gihapon ang popularidad, gikulatan ng insakto, gitirahan na, impeach na, apan ang iyang popularidad wa gyud manaog tungod kay ang mga akusasyon kuno sa atong Vice Presidente mabawra, sayop, mao nang nisikat hinoon o nisaka hinoon ang atong Vice Presidente. The Filipino people admire a leader who is not only brave and strong but also courageous and unwavering when persecuted relentlessly. Di man mo luang, di man mo kalma, padayon man lang gihapon, bisa giwayo nagkulata, mo nang nidaig ang mga katawhang Pilipino. She is the epitome of the countries Gabriela Silang, Melchora Aquino, and Teresa Magbanwa. Mao ni ang ehemplo sa usa ka maayo nga leader who will save the country, luwason niyang atong nasod from perdition, restore good governance, and regain the misplaced Philippine sovereignty. So iyang luwason nasod gikan sa kapildihan, iyang ibalik ang maayong pangguwerno, good governance, unya iya usad nga makuha pagbalik ang wa magkadimaon natong soberenya, ang kasarinlan sa atong nasod na Pilipinas. She is eminently qualified to become president because she is honest, humble, and hardworking. Her targeted, ill-motivated impeachment is a pointless undertaking and an empty maneuver that will have dire consequences. It is a zugzwang that will ultimately ruin the perpetrators and cause their defeat. So, morning, kani karong mga pagpanumutomo ng mga istorya sa atong NBI director din sa impeachment, mubalik na yun na kaninyo, sir. It will ultimately ruin the perpetrators, ingon pa ni Justice Tiham, and cause their defeat. Ang kaisunan, si Justice Tiham, di man siguro ni dautan na tao. So ang pamahayag ni ini, insakto yun. Tungon ni ini, mga kaisunan, mapugos ko usab sa pagpadayon na nag-anam na yun kangilngig o kangilad ang atong ekonomiya sa atong nasod. Ingon pa ni Corazon Gidote, usa ka CPA economist. Paminaw mo ha, usa ka CPA economist. Ingon pa niya, BBM has done 40 trips abroad. 40 na kabiyahe sa abroad. Ingon pa niya, si BBM, less than 4 years, over 15 billion ang gasto. Apan ang foreign direct investments, padayon nga nagbagsak, ang business confidence negative territory, ang latest, niyatong 2023, negative 17%, 2024, negative 25.2%. This proves that his trips abroad, ang iyang nga nidagasto sa nako, niabot 1.4 billion pesos, wala gibilis, tos gastos ra, pakaulaw ra sa mga gastos nga wa yun matunong kay wala nga resulta sa iyang mga biyahe. Highly inefficient and hardly productive. Ingon pa sa private management office, kaning pagpamaligya karon sa makalilisang nakadaghan ng mga asset sa atong gobyerno, has successfully sold the entire fifth floor of Atrium Makati. Paligya pa, Mr. President, ngadto sa San Pedro Realty Development Corporation for 1 billion. Transaction covers 24 condo units. Kani nga transaksyon, 24 ka condo units, 21 ka mga parking lots. Tanan, located ni sa Makati, sa tunga-tunga gyud, sa sentro gyud sa Makati Central Business District. Ang atrium is a well-known mixed-use commercial and office building na diin adto makaplagan daghan mga opisina, retail establishments o mga business spaces. Maligya lang. Sige lang pamaligya ni nga gobyerno. Unya sa pagpamaligya na among yun ninikita, unya of course ang pinalanggan nini katura pong tuwa sa itaas. Mga kaigsunan, sa Billionario News Channel, ang atong gobyerno karon, the national government, utang ni kabat na, ni gawas na sa 19 trillion pesos. Niabot na kini, hala, kamong mga naa din na sa Pinklawan, pasabda ko nun ninyong katawahan, naunsa ni, 19.7%, 19.07 trillion ang utang na sa Pilipinas as of June 30, 2026. Ang atong gobyerno nagsalig na lamang sa domestic, sa atong utang, sa dinhi sa atong nasod o sa external borrowing aron nga mapunduhan ang mga expenditures. May 2026, 18.55 trillion pa. June 2026, 19.07 trillion. Nisaka ni mga kaigsunan o 2.8% nga increase. Ang nakapait kay ang Malacañang budget raba, nag-request na po sa 2027 nga budget o 7.2 trillion pesos. 7.2 trillion pesos nga kung ikumpara ni mo sa 2026, 6.793 trillion pesos lamang. So, di na ganit nakabayad sa itong utang, mangutang na taron ibayad sa mga utang, ni pasaka pagyunta sa itong budget sa 2027 o 7.2 trillion pesos. Anitas comparison, mga kaisunan, aron maliwanagan ng mga katawan. June 30 of 2022, sa pag-assume ni Presidente Bongbong Marcos, ang utang sa nasod sa pagkanaog ni Duterte, 12.79 trillion. June 30 of 2026, nahimo na ning 19.07 trillion. Nisaka og 6.28 trillion pesos nga utang, sulod lamang sa upat katuig nga pagpangatungdanan ni ining nga presidente. 6.28. Og wag yung kay klaro nga makitaan kung unsa ang kalambuan nga nanghitabo sa atong nasod. Sa panahon ni Presidente Pinoy Noynoy Aquino, ang utang sa Pilipinas 5.948 trillion lamang. Paglingkod ni Duterte, June 30 of 2022, nahimo kining 12.79 trillion. Ang diferensya niini ng utang si Duterte og 6.842 trillion pesos sulod sa unom niya katuig. Ang atong presidente karon nangutang og 6.28 trillion sulod sa upat ka tuig. Gamay na lay diferensya, tunga na lang sa trillion, patas na ang nakapait ni mga kaigsunan kay mayon tang ni patas og daghan kag makit-an nga mga maayo nga mga proyekto, mga programa. Apan wa ra ba gayud? Wala gayud kay makita nga gwapo nindot nga programa. Ingon pa ni Ted Filon, puro lang istorya, di nakatauhan, puro lang tinunto kaning gibuhat ni ini karon na presidente. Gamay na lang. So, posible sa sunod nga Setyembre, sa mga Setyembre, Oktubre siguro, patas na ang giutang ni Presidente Duterte o giutang ni Bongbong Marcos. Apan, wa gayoy makita nimo nga konkrito nga ebidensya sa iyang pagpangatungdanan nga nakahatag sa insakto ngadto sa mga katawan. So, mone ang comparison na ito mga kaigsunan. Perti paitan yun. Wahan ako kasabot na yun eh. Ang akong gikahadlukan, sa di pa siguro ni Muhawa pagka-presidente, muabot na ni og 23 akong forecast na yun eh. 23 trillion pesos sa tuig 2028. Isa naman lang katuig kapin. So pag-abot anig 23 trillion, lumos na ang katawang Pilipinas. So mga kaigsunan, anita sa atong question and answer portion. Aliyog ko no, paminaw mo kay katong mga bright. Aminaw mo, onya. Sunod na lang nako si mana basahon ha, kay mura grabe pa na ako kabisi karon, ugma daghang kog atimanon makalilisang pang butang ang akong atimanon, ang ako pangutana. Mga kaigsunan, pila naman ang utang as of June 30, 2026? Pila naman ang utang sa atong nasod as of June 30, 2026? Nagaanta mo ginsakto nga panahon, it's already 9:29, so doon na tayo mga usa pa ka minuto. Di kang kang Aster Duy Sabas, di kumukoment. Dayon pa, in the early, okay bro, thank you. di kumukomenta. Sige, padayon lang. The first three. Gikan kang Erwin Sage, no comment. No comment. Hangtod, taman lang ta, 9:30 mga kaigsuna na. We only have mga 30 seconds na lang. Padayon ko nung mo sa inyong pag-comment. Tagay pa ko ninyo ginsakto nga tubag. So mga kaigsunan, hinaot paunta nga masabtan ninyo nga akong gipamahayag karon. Hinaot unta nga nasabtan ninyo nga akong mga gipamahayag. Because kani nga barko nga atong gisakyan, sama ra pod nga kitang tanan na sulod ni nga barko. Nya di gyud ta kalingkawas ni nga barko, kung unsay dangatan ni nga barko, mao poy atong dangatan tanan. So pastang paita gyud. Ngadto kang Tata Alfarero, ngadto kang Leticia Riagas, no comment. Ako rang mo text lang ko sa inyo, gikan kang Rizan Bradris ang Mahamud. Ano ko sa the first three lang ang akong dawaton ha, the first three lang yon. Ang nakahatag og tubag, the first three lang. Og mga kaigsunan, wa naman tay igong panahon ning atong programa ang kagamhanan nato karon. Thank you kanunay. Thank you kanunay sa inyong pagpaminaw. Ang salamat sa tanan nato mga avid listeners, labi na sa akong mga kaparentihan din na sa munisipyo sa Gindulman, sa Kandihay. Akong pinalangga nga Vice Mayor din na, tutor, akong parente din na sa munisipyo sa Anda, sa Mabini, good evening. Ngadto kang Brad. Brad Bernales, ang ugangan sa mayor din na sa munisipyo sa Alicia. Good evening, ganimutol. Ang atong mayor din na sa munisipyo sa Alicia, si Junjun. Akong igago, Junjun Ayuban. Good evening, kanimo mayor. Ngadto kang Jeremias Tapurok. Good evening, watching from Maribuhok. Sa akong mga katawan, sa akong mga tauhan nga paingon na din sa atong dakbayan subutan, maing gabi eh, nato kang Luloy, kang James, good evening, o nato usab kang Glenn Tamayo. Kanatong tanan, dagang salamat, maing gabi kanatong tanan, dalay ko ng Diyos, mabuhay ang Pilipino.
1: Maukad to ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag-adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi. Ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buha. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga ginapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Para pagpagaling ng Pilipinas. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sildenafil hydrochloride mao ang generic name sa Alaris. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
7: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Alang na itong motukod o mga balay o building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras alas 9:41.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

kay og mga igugubat, no, mga missile o guban pa, no, mao na nga negosyo ang gira, mga kaigsoonan. So nabulahan karon, no, aning gubat kadtong mga nagnegosyo og kadtong mga nasod nga supplier, ang Amerika supplier man ni sila mga igala og mga missile, no, o guban pang mga kiningni ang gamit sa panggubat, mga kaigsoonan. No? Ang luoy kita nga naasta sa third world country, ha, nga nagsalig og kiningni ang way kaugalingon tang refinery, watay kaugalingon supply sa lana, no? Doon naman gani supply na to dire kanang asa na napita, wa pa pod ma lihok sa gobyerno, no? Gumikan kay lahi ang priority sa atong gobyerno karon, mga kaigsoonan, no, karong panahon na ang priority mao ang kiningni ang pagukod sa mga kontras politika, mga kaigsoonan, no, mao ni ang mga gipokusan karon, mao ni gikabisihan sa ato ang gobyerno karon, no, ginukuray kay hapit na 2028, no, birman sa kunta sunod buwan, August, September, onya next year, 2027, filing na sa eleksyon, filing na sa kandidatura sa mga magpapili, mga kaigsoonan, sa 2028. So, double time pa ron ang mga ang administrasyon sa pag bungkag, no, sa mga kontras politika aron nga ma kining ni ang ma guilty, ha? Kung maghisgot pud tag update sa impeachment, mga higala, makakuha dunay nagingon og dunay gaporkas nga makakuha kuno ang majority og 16 ka boto, ha, kay obviously karon gi muhimo na investigasyon ang Office of the Ombudsman, si Boying Rimulya, mga higala, Ombudsman Rimulya, magsugod ng investigasyon kalabot sa graft and plunder case batok ni Senador Lorin Ligarda o sa iyahang anak nga si Congressman Leandro Libiste, no? O dili ma-da, mga higala, si Senador Lorin Ligarda, nga mabira nga kung sa Tagalog pa kining ni ang santong dasalan, kuhao na dire sa santong paspasan, no, igon sa mga kaso, no. So 13 man karon ang majority, posibleng mapugo si Lorin Ligarda og tabok sa PICAS, no, gikan sa minority mahimo ng majority. So 14 na, duha na lang ang kuwang, ang ika 15-16 kuno ang gitagna-tagna, mga higala, si kining magsuong bilyar, si Mark og si Camille Bilyar, na maoy ika 15 o 16. So with that number nga 16, mga higala, sigurado makonbikto si Vice President Sara Duterte. Doon ay mitagna po nga kung makuha yun nilang 16, ang mahimo ni Sara, mao na ginaiyahang kining ni ang sinyalis nga mukanaog na lang sa pisto, no, mo resign na lang aron di siya makonbikto, mga kaigsoonan, aron di siya magilty, ha, sa giatubang nga impeachment complaint. So manay kuan, manay mga forecast kinta, no, sa ato mga nadunggan, ha, kay bawman mo kung tig paniid pud mo sa issues politikas Pilipinas, mahigala, posibleng maugid na mga dagan, mga kaigsoonan, sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga higala, no. So ingon ana ang sitwasyon karon, no, sa

0: atong nasod Pilipinhon mga higala. Nagatusong oras do natay 4 minutos ang milabay sa alas 10 sa gagabion. Atong suwayan pod og kontak ning kapulisan diha sa lungsod sa Anda. Gumikan kay dunay post diring usa kuno ka ex kagawad diha sa lungsod sa Anda. Nakahit anran kuno ni. Yeah, palihog kuno tawag Bert. Kining Anda Police Station atong subayon og kining ni ang na blatter ba ni nila kay matud pas post dere. Wa kuno ni dakpa sa mga kapulisan, no? Gihingan lang man po dere, pero gi-anonymous ni sa Facebook group nga All About Anda, ex kagawad kusog nagpadagan, no? Nag-drive, nakabangga o grila sa Talisay, tulo ka taong nadamay. Hello, may gabi eh, Anda Police Station. Sa si Allen Doidora ni sa DYRD Tagbilaran by Night, sir.
1: Yes, sir. Ano sa kong ikalagad, sir?
0: Sir, mangutan na lang ta, o na blatter ba ni ninyo o narespondihan ba ni ninyo kining doon ako noy na hitabo nga aksidente, hit and run, diha sa Talisay, lungsod sa Anda. Gipost ni sa social media. Murag kagahapon ni nahitabo siguro, sir? Naba mo eh.
1: Naanay na blato, sir.
0: Oo. Ang nakabutang dere, sir, ex kagawad. Ang involved ani. Tinuod ni, sir.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. So, mahimo ba na itong mahibawaan ang gamayng detalye ani? Unsang orasan ni nahitabo kagahapon, sir?
1: Mga alas 5 kapin, sir, sa hapon, sir.
0: Alas 5.
1: O, live ni, sir?
0: Yes, sir. Live ta. Alas 5 kagahapon sa Talisay.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Unsa, barangay ni, no? Barangay Talisay?
1: Yes, sir.
0: Onya, Provincial Road?
1: Yes, sir.
0: Okay. Ang involved, ani, unsa mga sakyananan, ni?
1: Si RB, sir. Si RB nga Honda, si RB.
0: Si RB Honda.
1: Motorola.
0: Og Motorola.
1: Yes, sir.
0: Okay. Pasahiroan ng rila?
1: Yes, sir.
0: Oh. Nakabutang diri sa Facebook post, gihingan lang man nga ex kagawad 3 ampere. Mao ba ni ang driver sa Honda CRV?
1: Yes, sir.
0: Okay. Kining driver sa Motorola, kinsa man eh?
1: Si Felix, sir. Felix.
0: Felix.
1: Felix Gulciano.
0: Gulciano. Okay. Taga-asa man ni si Ray Amper?
1: Taga-Ray Anda, sir.
0: Ex-kagawad ni? Former kagawad?
1: Yes, sir.
0: Taga-poblasyon ra ni?
1: Dili, sir.
0: Unya kini si Felix Gulciano, taga-asa man ni?
1: Taga-barangay Talisay, sir.
0: Ah, Talisay. Unsa man ni hitabua, sir? Palihog kuno gamay saysay sa inyohang initial nga investigation?
1: Kuan sir, same direction na sila, sir. Ningunom ang Motorola kay na siya i-drop ng pasahero. Kaya nagsunod, murag kataw-taw, nagsunod bali ning kuan, CRB. Kaya siguro kay Tarigsi Kuan-Uan, nabanggaan niya ang Motorola. Kaya, base sa yang kuan, nahaglok man kuno siya, muna ng diretsyo siya, padong police station. Kunya gigukod siya sa mga motor na siguro taga dito po sa barangay. Motong nagpasirit siya o padagan.
0: Okay.
1: Motong pag-abot sa barangay Suba, wala naman mo under yung skinan. Tungod sa lagi sa mga reaksyon sa mga tao na nagdugukod niya, tago siya sa katindahan nito.
0: Padong man niya asa, pagawa sa anda o pasod? Ang direksyon ani?
1: Padong pas poblasyon sa Anda, sir. Kaya yung poblasyon. Plano ko, no, padong sa police station.
0: Okay.
1: Surrender siya.
0: So, nagubuan siya mo nang wala na siya kadayon sa police station? So, kumusta mang natuwang ba ang rila pagkabangga?
1: Natuwang, sir. Nakilip.
0: Kumus, pila may sakay ato? Gawas sa driver.
1: Naiduha ka pa sa hero.
0: Duha ka pa sa hero.
1: Yes, sir.
0: Aha. Doon ako na yung bata dito?
1: Siyante, sir. Dili yun. Sir, yung bata. Yung bata.
0: Ah, minor. Pod.
1: Ah.
0: Ah. Kumusta man ang duha ka mga sakay?
1: Ang isa, gi-admit ang isa. Wala naman po siya magpa-admit. Pero giingon, giinan ko siya nga magpa-admit niya. Siya may dili.
0: Ah. Unsa may kahimtang aning gi-admit?
1: So, pa sa hangunay bawaan, sir, sa nagigikan dito, na may ang maestra ng aning kuyog dito, aning ulit na kauli, naka-istoryan na ako, no? Para di po ko makaingon o kung sa status kayo, mong kukahad to dito.
0: Pero stable ra, so far?
1: Kuno, kuno ra pong maingon, sir, kay wala, lahi mo ganyan nata dito.
0: Lagi. Okay. So, sa pagkakaroon, asa naman yung si Ray Ampere?
1: Pag-abot dire sa police station, sir, dire man ang mga tagtungod o katong driver sa Rila, dire man sa Madnip. Ako lang i-confirm na mong kaso ba sila dili kay labong na dire si Kagawat, arong i-detain na, arong nananamog ito siya dire, detain niya. Ayun man sila na, okay naman sir, magsabot niya, basta willing siya mubayad sa expenses, unya, in a way, hindi siya musunod, pwede pa mapapail ang kaso. Ikaw, pwede pa na mapapail.
0: Oo.
1: Oh. Oo, sabihin sila nga, di lang na muna siya ipa-detain. Ako, gusto silang kipa, basta ilahang desisyon, dili sa pulis. Kaya sila, kung may silang kibiyaan, kung pagsabot lang mo sa inyo, kamo, maahanan ako, okay na mo makisinabot. So, mo po ilang desisyon. Gani, ang isa ka, giniktaanan, ayun ko, tawagin yung giniktaanan sa USA, parang unsa po yung desisyon sa USA kay Antira May Nadia. I-represent ba? So, okay man lang sinabtanay, gani nagkasabot sila nga magpagamag agreement sa abogado.
0: Kay matod pa suppose diri atong gibasa nga naapoy mga pulis, wa nila dakpa angay unta prisuhon pero dakpo na og dunay complainant. Mao ba?
1: Normal man sa ilang reaksyon sa wa jud kay bawo sa panghitabo after ba? Namin sila yung agreement between both party. So, muna nga, di na mo ma-detain. Kaya di sila mo complain, di man na mo mapail ang kaso.
0: Malagi, kinahanglan mag-complain natin ng kaso.
1: Oh, yes. Tapos, napoy yung pay-dabit mo. Mus napoy yung mag-execute o pay-dabit.
0: So, sa ato pa, kasinabot ra ang both party, sir.
1: sir, gani ang tuluan na gikuyugan yun sa respondent, mali, respondent mo gitong nakabangga. CT scan sa private hospital.
0: Okay.
1: So, mo nang kabantir siguro po itong biktima nga mutubag sa tanang gastuson.
0: Nakainom ko no ang driver nga si former Kagawad, matod paspos?
1: Oo, medyo good po daw. Sa akong tanaw kay doktor may makakuan na, ipatest mo po, naka-request mo na mag-test dito, sir. Pero ang kuan na, di pa man sila katag na yun. So, may bawa na unsa gyud grabe yung pagkainom.
0: Okay.
1: Karong Lunes siguro, makakatag na silang result.
0: Okay. So, ang importante, doon na ay kasabutan ng both parties. Unya, willing nga mo shoulder ang kinisi Kagawad sa gastuhon sa pagpatambal, aning mga nakuhan.
1: Ginang gina ko itong mga biktima nga paliguro mo o kasabutan sa abogado.
0: Okay. Pero kining iyahang kung mahibawan nga nakainom gud siya, sir, doon na ba siya yung mga tulubagon po dani? Base sa pagsubay sa balaod?
1: Lahi po na siya nga kaso, sir.
0: Kung mamatudan.
1: Depende na sa kung ano. Kung sagit ka, kaya na may mga test, gibuha at ang doktor dito, niya.
0: So, kano sa magkana mo gawas po ang maong resulta sa test ang gihimos doktor?
1: Karong Lunes po, sir.
0: Lunes.
1: Kay kuan man nilang aritsyo.
0: Wa may
1: di mata makadiman ko sa ilang kuan availability.
0: Domingo po dugma, so Lunes sa gini ang kuan pinaka.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay, sige. Salamat kayo, sir, no, sa
1: sige,
0: mga
1: sir. Sige, sir.
0: Confirmation sa mga panghitabo nga doon na po ipo sa social media. Salamat kayo. May gabi, sir.
1: Sige, sir.
0: Thank you. Okay, so mga tumahigala, no? Ang kapulisan dito sa lungsod sa Anda. So kumpirmado ang maong panghitabo no nga usa ka former kagawad ko no. Perting suku ang kuan dere. Perting suku as gapos ani. Ma, siguro wa pod kahibaw mana nga sulti-sulti. Mamura kasagaran kung wa gigay first hand information nya imorang nadungog mana nga gumikan pod siguro kay dunay mga nangaangol. So, pero ang importante ato doon na nahitabo ang kasabutan no both parties aron nga makuan pod ma shoulder kay di ra pa pod basta-basta no mo gasto sa pagpatambal si diskan lang daan no dako na nang gastuhon mga higala gamay rang 20 kano alas 10:15 na mga kaigsoonan padayon tas tong dalamanon tagbilaran na by night arita sa tam nga minaw ha gikan sa itong mga TBN reporters. Atong unahon ang mga balita na nahipos gikan sa Tambalanan. Yung laing disgrasya na kuhaan ko no. Namu-mu ang Osaka driver o motorsiklo tungod na po ni sa iro mga higala. Pastila na yung mga iro lagi. Arita itong paminawon ang kompletong detalye sa balita ni Alerto Jun Gutierrez. Guayjun.
2: Nailangat, Dres ng Galiaris Medical Center, ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Umakani may pagkamu-mu kay nakaligid sa iro di sa barangay Buol ng ato ang nakbayan. Ang driver sa motorsiklo, gipaila nga si Renato Kalipay Jr., 19 anos nga nagapuyo kini sa Habitat Village sa barangay Buol ng ato ang nakbayan. Sa tuwa na sayang, itong gagahapon sa malas dusis, ito nga gagabi yun. Nga kini si Kalipay, gikan kini sa barangay Kanginning, og sa iya na unta magpauli lulan sa gida nga motorsiklo pag abot gyud dapit sa may boundary nga bahin sa barangay Dampas ug Buol dapit ana may nagtapok nga mga basura diha wa siya makabantay nga naay mga nagadlubog nga mga iro inundan tungod sa iyang kakurat iya kini nandasmagan may ta pagka mo in town kini nga driver og gidali siya og rescue sa tuha nga 911 sa tuha nakabayan sa tagbilaran og gidagan des ng Galiaris Medical Center og karon nga gabi ato ang nasairan nakaangkon kini pagka-crack sa iya nga suwang og angol bunog usab sa kalawasan gani karon nga orasa gida kini sa tuha nga hospital sa Runtos Cortes kay i-CT scan nasadugang usab natong panawagan base usab sa asoy naning nakadasmag. Ngaunta ang mga opisyal diha sa barangay Buol gipanguluhan sa tong Kapitan Ibaw o sa ihang komite nga si Kagawad Rinca si Kagawad Rinca no Isabel Rinca nga palihog panghipusa in tawong kanang mga iro diha sa may boundary nga bahin sa Dampas tapit anay mga basura nga nagtapok arong wa nay makaamong gani nanay pud ni nakadasmag ato naging nga tuig iro diha no nga mayong pakaloko. Kaya balik may taon itong paa, anak, nahantong karon makita good mismo, kita mismo makakita nga daghang kay iro riha magtapok panahon sa kagabiyon. Gika lang din sa matangan sa Galiaris Medical Center, Karsalerto, sa Gutierrez, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: Agan salamat Alerto Jun Gutierrez hangtod karon mga higala problema gihapon ng mga iro no sa bisan asang dapit no diato lang milabayng adlaw dihapon sa lungsod sa Dawes may pagka bullet sa naong sa usa ka bata no human nga gi sila mo gidasmagan si iro kay kana bitong maghagwa-hagwa na mga iro anang dapling kalsada no nya mukalit og tabok ha madasmagan ha bingag to no, doon na po yung mga motorsiklo nga di mawalagi highway man nagtuo sila waray mo labang nga iro mana nga usahay mana kasagaran mga kaisunan nga hinungdas disgrasya naghanay na nga matay ang mga higala gumikan aning mga iro niya atong awhagon no ang mga tagihag iro nga di magindi matabang o ang LGU ray mo lihok ani ang barangay ray mo lihok pati ang mga kuan mga tag-iya mo na gitawag og responsible pit ownership mga higala no pero saon man pod nga do na gyud po yung mga iro nga latagaw nga wa na yung tag-iya ba no nga magsuroy-suroy nilang bisan asa mo na yung magka hatag pod og problema mga kaisunan og pasipadan ba ng iro apat yun ba na doon na po'y mga advocates, no, mga dog lovers nga musaway pod, no, og kining ni ang latuson na nimong iro kay nasa place kalsada, daghan pod ang mo tiabaw, daghan pod ang musaway, pero why musaway og ang kining ni ang iro na may hinungdan sa disgrasya mga higala. Nagatusong oras do na tay 20 minutos sa milabay sa alas 10.

0: Hatod sa mainting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Og putaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila og mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila ay sangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, hoy og putaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
7: Way balinay, DYRD kanunay.
8: DTX 500 Health Alert.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pa lang ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masal rikan.
2: Epic.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Magandang adlaw, tatay. Kamusta ng imong pangalan, tay?
4: Hilbaril.
3: Hilbaril. Ilang taong ka na, tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tingin lang nag-ahumbag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo
3: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagbukungot pag-inom ko.
3: Bali, duha ka palang uminom o isang beses?
4: Kaisa lang.
3: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: Pila lang ito kasi mana. Nagkuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Pag may TC para aron mo aptika.
6: Pag may TC mo.
5: Tumut ang may TC puno sa.
7: Mag may TC na higala. Ayaw glangay. Pangita ang yun ganunay. Ang alkaline-based nga klase sa vitamin C. O sa mga taas ang uric acid, may mga gout to arthritis, kabaluma mo unsay benefits. Nga mahatag sa antioxidant sa lawas, the same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C sa antioxidants ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna'y nagkalindot. Wala nga most recommended sa mga eksperto tay kaon o mga pagkaon nga taas og vitamin C. Or either inom og vitamin C. Kaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidants. Muna nga, kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig, dayon tumarmog DTX 500 og Mighty C, kumahimo it 3 times a day, dali kayong marilib ang taas nga uric acid. Daling mawala ang pain, ngul-ngul sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-MITC mga higala na sa mga leading ng mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon. Nga taas og purine, mga lamang loob. Most common, even sa linas, mga isda usab. Nagapasaka mga higala sa purine. Taas na silang purine. Nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX 500. Mag-MITC mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail na sir naas butika. Mahimo i 3 times a day kada humanog gaon. Atong pugngan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas mga tuhod, mag DTX 500 mag Mighty C na as mga butika.
1: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C
0: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin.
9: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi kung gapangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Inumundon ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas.
10: Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layo na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline Vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500 Health Alert!
11: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
12: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
13: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus Wellness Everyday.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Reactivate.
2: Let's move, let's groove.
3: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
2: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
3: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
1: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
3: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: DTX 500.
6: DTX 500. Mm. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
7: Sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2025. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch. Get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 2% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. Use FCB Pay at over 100 accredited merchants and institutions Bohol-wide. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 2% cashback on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 1 to December 31, 2025 for DTI Fair Trade Permit Number R7POH228N229, Series of 2024. See posters and print ads for details.
9: Tagbilaran by 9.
10: Parenta may gala sa itong tulumano. Nagatusong oras, doon na tayo 33 minutos ang milabay sa alas 10 kagabi on itong mga pagpanimbaya sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Mayong pagpaminaw og maayong gabi kaninyong tanan unya pag-usab ayaw kalimti ang pag-inom og Immuniplus traditional herbal drink. Ang Immuniplus gihimo para sa inadlaw-adlaw nga pag-inom isip kabahin sa imong daily wellness routine. Makatabang kini sa pagsuporta sa imong overall wellness og sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. Maayo kini imnon human sa taas og tapoy nga adlaw. Kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pag-atiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o uban pang physical activities, maayo sab kini. Kung gibati na nimo ang gakapoy, panuhot kasakit sa lawas o sa unang timailhan sa sore throat o kini murag nagsugod na kang dili maayo ang pamati. Ang Immuniplus, usa ka ready-to-drink liquid herbal wellness drink. I-shake lang o maayo o imna dayon. Dili na kinahanglan nga sagulan pagtubig o andamon pa. Para sa inadlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usa nga to sa duha ka sa Shea matag-adlaw. Bisan unsa pa ang imong lifestyle, busy sa trabaho, pirming naa sa gawas, aktibo sa sports o pag-ehersisyo o gusto lang nimo nga ampingan ang imong panglawas. Sayon ra kayo i-appeal ang Immuniplus sa imong adlaw-adlaw nga routine. May pagpaminaw pa shout out sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Veronica Rosa Rosso, good evening sir, watching always from Binting Street. Ni Bernido Chodora Darunday, adyong gabi watching from Kandihay, Valerie Aiko, good evening TBN. Watching from Antiquera ni Arita Humamoy, good evening. Og sa tanan, always watching from CPG North Avenue, City of Tagbilaran, always ampo og amping tanan. Mila Maligmat, Mayorga, mayong gabi, watching from West Rembo, Taguig. Ni Terry Lasco, Dilugdug Puhadas, good evening, watching from Kauswagan, Katigbian. Olin Salboner, good evening, watching from Danao Antiquera, Bohol, ni Renerio Ongyot. Good evening, shout out ko ni Dongki Asoy, nga Sigig Paminaw. Salamat. Ninings Mons, good evening TBN, listening from Bantolinao, Edwin Gary Daday, Jeremy Rosa, Irene Valiser Compound. Salamat. Ni Meril Verador Buyan, mayong gabi TBN, watching from Ambuan, Katigbian. Ni Lindon Doidora Aton, watching Dihagaw sa San Pascual, Ubay. Boboy Inking, good evening TBN, watching from Cugon, Tagbilaran City. Ni Maria Janet Milano, good always watching from Poroxingco, Kamayaan, Rosario Cortez. Good evening usab ni Apolinaria Doria Lumod Adlaon, mayong gabi TBN, watching from Yanaya Bilar. Ni Chodoro Cahilo, good evening from Seoul, South Korea. Watching unya ni Lily Hines, mayong pagpaminaw. Happy weekend and more power ni Doki Pon. Good evening ni Yuki Yuki. Good evening TBN ni Villa Caballero. Watching diha sa Barangay Manga. And also listening, God bless us all. Ni Ads Manhaven, good evening. Ni Ninsky Clarin Balo, good evening. Always watching and listening sa TBN from San Isidro, Tagbilaran City. Ni Terry Lasco de Logdug Puhadas, good evening. Watching from Kauswagan, Katigbian. Jonathan Abedingo, good evening. Ni Tosnov Cadenas, Sindikog private number nimo. Nga naman maghatag kag GCash? Magbasin magkag private number. Sige. Atong iseno niyang taod-taod. Alas 10:38 na mga higala. Aritas atong mga balita gikan sa kauluhan atong unahon. Bastilan magbarayon tagbughag kahoy ani mga higala, no? Gumikan kay adunay taas presyo sa LPG, liquefied petroleum gas, LPG, sunod semana mga higala, usaka na pod, no? Unyag gasolina o diesel, doon ako'y gamay kaayo. Matudod pa dire, kakarampot na rollback, perting gamaya, no? Murag iduwaan na taniyan ni mga higala. Usakag dako, mo ubos o kinagamyan. Atong paminawon ang dugang detalye ani gikan sa GMA News.
7: May pagtaas po ng presyo ng LPG simula po ngayong araw sa gitna naman ng malikot na presyuhan ng petrolyo na maaaring masundan ng kakarampot na rollback sa Martes. Pupulungin po ng LTFRB ang mga transfer group para pakinggan ang kanilang mga hirit na taas pasahe. Nakatutok si Bernadette Reyes.
11: Ang petrolyo sa susunod na linggo may kakarampot na bawas presyo. Hanggang lagpas piso kada litro sa gasolina at hanggang 50 sentimo sa diesel ayon sa source sa oil industry.
12: Matapos ang limang makakasunod na linggong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, maaaring bumabayan sa darating na Martes. Yun nga lang, maliit ito kumpara sa itinaas ng presyo, kaya naman hindi raw ito ramdam ng mga motorista.
13: Parang niloloko lang. Babas, sentavos na taas, sampu. Walang kwenta yun, ma'am. Sentabo lang eh. Pwede, 5 pesos, 10 pesos, ganun pwede. Eh kung sentabo, wala rin yun. Di sapat.
12: Kasi
13: magkano lang, 10 lang eh, ang taas ng diesel.
11: Kaya iisa ang busina ng mga transport group, taas pasahe. 2 hanggang 10 piso ang hirit ng tatlong grupo ng mga jeepney driver at operator. Humihirit din ang taas singil ang UV Express, motorcycle taxi at taxi. Sa Lunes, magkakaroon ng pagdinig sa iba't ibang fare hike petition ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB.
14: We look at the wages, no, ng ating mga mananakay para makita yung kanilang akinan para magbayad ng certain fair rate. Of course, yung inflationary effect na kukunin po natin sa DepDev. Tapos kinukuha natin yung ebidensya rin ng commuters.
15: Mabigat po. Ilan sakay din po kasi yun. Imbis na pang dagdag allowance, ipapamasahe mo pa.
16: Okay lang naman po kasi mataas din po talaga yung gasolina eh.
11: Plano ring palawigin ang fuel subsidy kung saan may 10 pesos na discount para sa qualified beneficiaries. Sa tala ng Department of Energy, mahigit 90,000 na ang mga nakikinabang dito. Ang Valenzuela City Transportation Office namamahagi naman ng 1,000 fuel subsidy sa bawat tsuper.
17: Ang ayon po kami dyan, pero sana at the same time, ipatupad din yung fare increase kasi mas direct ang kita ito sa aming mga drivers. Ito ay pangmatagalan, hindi katulad po nung fuel subsidy per liter.
11: Hindi kasama sa nagpetisyon ng taas pasahe ang Liga ng Transportasyon at mga operators sa Pilipinas o LTOP, pero suportado nila ito.
18: Meron na tayong fare adjustment formula na na-approve na sa LTFRD, na-approve na sa NEDA. Bakit hindi nila nangusundin nila? Puro band-aid solution eh. Parang nakakasawa na eh. Para bang wala naman nangyayari. Yung oil deregulation lo ang dapat nilang pagtunan dahil kasi yung batas na yan, ayan ang nagpaparusa.
11: Isa pang may taas presyo ngayong buwan ng LPG. Ang isang kumpanya, 3 piso ang patong sa kada kilo ng LPG, epektibo ngayong araw.
19: Pag biglang tumaas uli, wala na kami kikitain, puro na lang sa gas.
11: Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras.
10: Reaksyon sa mga motorista. Murag gibinuangan. Tinood man gyud kay liman kag mo sakag niyatong Martes 6 pesos ang gisaka mahigala unya sintabos ra i-roll back sunod semana. Di ba na binuang mga kaigsoonan? Labaw pas binuang mga higala. Murag kuan ra, gi patuyok-tuyok. Sa lain nga bahin sa tong mga balita na gikan sa kauluhan, pag piyansa kuno ni sa mani ada isa matud pa dere sa laing balita mga higala gikan sa kauluhan, DPWH sa Taguig giingong kontrolado ni Senador Alan Cayetano matud pa ni Senador Ping Lacson. Mao ni ang lain na usab nga mga higala nga namiligro nga musunod pagkapriso, Senador Alan Peter Cayetano. Kay matod pa, kontrolado ko ng DPWH sa Taguig. At ang paminawon ang dugang detalye sa maong balita.
20: Sa tulong ng impormante, may nabuo na umanong money trail ang kampo ni Senador Panfilo Lacson na magpapakita kung saan napunta ang pondo inilaan sa ilang proyekto sa Taguig. May ebidensya rin umanong kontrolado ni Senador Alan Peter Cayetano, ang district engineer ng DPWH sa lungsod. Nakatutok si Ian Cruz.
21: Sa bangayan ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Huling alegasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. Kaya tuloy daw ang paglalantad niya ng mga anomalya sa Taguig.
22: Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire.
21: Pero sabi ni Cayetano, hindi naman daw siya humingi ng ceasefire. Sabay inalmahan ang pagkukumpara ng mga proyekto sa Taguig sa ghost at substandard projects sa Bulacan.
23: Yung sinabing we are worse than Bulacan. No, napakalaking, ano ba yung pondo sa buong sa Bulacan, sa isang distrito lang yon? Times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig yung pondo, kasama naman dyan mga kalye, kasama dyan mga multi-purpose buildings, school buildings. At sa Taguig, makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang.
21: Pero sabi ni Lacson, may mga ebidensya raw na magtuturo na kontrolado ni Cayetano ang operasyon at iba pang aktibidad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod.
0: Kasi pag hindi sumunod yung district engineer, pinapalitan at saka pinapanakot niya. At nangyayari talaga. Kaya yung district engineer, parang tau-tauhan.
21: Sabi pa ni Lacson, sa tulong ng mga impormante, nabuo na nila ang money trail, nabatid ang daloy ng mga komisyon mula sa mga proyekto, kaya sinimula na nilang isumite ang mga nakalap na ebidensya sa Office of the Ombudsman. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw ng 33% kada proyekto, kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa lungsod.
0: Dokumentado lahat ito. Hindi ito yung chismis, hindi ito yung sabi-sabi.
1: Mm-mm.
0: Meron kaming contract ID. Mm-hmm. Kumpleto yon. Meron kaming progress billing. May mga petsa yan. Kumpleto.
21: Ilang larawan ng mga proyekto sa Taguig ang inilabas ang tanggapan ni Lacson para suportahan ang aligasyong may ghost projects din sa syudad ni Cayetano. Apat na magkakahiwalay na slope protection projects na na-award sa apat na magkakaibang contractors. Lahat daw ito, pinalabas na nakumpleto, nasingil at nabayaran gamit ang parehong geotag photos bilang patunay na natapos ang infrastructure project. May inilabas din ang tanggapan ni Lacson na sample ng progress billing report ng dalawang contractor na magkapareho ang litrato. Pero ang petsa ng report ng contractor A ginawa noong March 31, 2025, habang June 16, 2025 naman sa Contractor B. Kinocompute pa raw ng grupo ni Lacson ang kabuoang halaga ng pondo na ginastos ang proyekto dahil marami pa raw silang nadidiskubre. Sabay sabing malaki raw ang budget dahil may insertion umano sa 2025 budget si Cayetano.
0: Malaki yung halaga. Mm-hmm. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos.
1: Uh-huh.
0: Sa kanya pa lang yan.
1: Opo.
21: Sinisikapan ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano pero dati na nitong sinabing walang ghost project sa Taguig. Ian Cruz nakatutok, 24 oras.
10: Nagatusong oras, may gala. Doon natin 48 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. Lain pang detalye sa balita gikan sa kauluhan. Human sa pipila ka pahinomdom.
9: Tagbilaran by night.
2: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan! Kamusta?
3: Hello Carly! Okay lang and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
2: Maugyod! Ms. Jan, nga nung gustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
3: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
2: Salamat kay Miss Jan ha!
3: Thank you Miss Carly! Thank you MX3!
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers!
24: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
25: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
24: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: DTX 500.
6: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
26: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
7: GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Tagbilaran by night.
10: Alas 10:52 na manghigala. Dungan pang mga greetings dire. Shout out ni Bro Francis Akaak. Nagpaminaw, digamo, butal, taga-Danaw, Bohol ni Pedrito Purol. Good evening. Og sa tanang mga nag-view sa itong Facebook Live. Sa laing abahin sa itong mga balita, gikan gihapon sa Kauluhan, mga higala, giingon ni Ombudsman na Boying Remulla nga matod pa dunay may trabaho sa pagpiansa ni ex-senator Bong Rebilla kay Plander na piansahan. Kantidad po, dugusak ka milyon ka pesos. Ano yung dugang detalye sa GMA News.
13: Tila na trabaho umano pagpiansa ni dating Senador Bong Rebilla para sa kaso malversation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Non-bailable ang kaso ni Rebilla pero pinayagan makalaya pansamantala dahil wala umanong matibay na ebidensya para patunayang guilty siya sa kaso. Nakatutok si Jonathan Andal.
14: Pagkalabas ng kulungan kahapon, nag-post ng selfie si dating Senador Bong Rebilla kasama ang kanyang pamilya. May caption ang mga litrato na God is good, salamat Panginoon. Pero sabi kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsampa ng kasong malversation kay Rebilla, hindi pa sila talo. Sabi ni Remulla, inasahan na nilang mangyayari ito dahil tila trinabaho anya ang pagpayag ng korte na makapagpiansa ang dating senador.
26: We predicted this to happen. Alam na namin ito, meron talaga mangyayari na mukhang trinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption.
14: Ani Remulla, gusto niyang makausap si Chief Justice Alexander Resmundo na magre-retiro na sa Nobyembre.
26: Maybe we have to look at in the selection of people that are there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Titignan, bibigyan ng test yung mga tao yun na pwedeng umaabuso.
14: Dati nang kinwestiyon ni Remulla ang umano'y korupsyon sa hudikatura, non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Pero humiling si Rebilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa na pinagbigyan ng korte sa halagang 1 million pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Rebilla na magpiyansa dahil bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Rebilla sa kaso. Tatlong mahistrado ang nagdesisyon sa piyansa ni Rebilla, sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Rebilla. Aniya, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Rebilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project para magamit ang naturang proyekto sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag niya, hindi patas na pinayagan ng korte na makapagpiansa si Rebilla pero hindi ang mga kapwa akusado sa kaso.
11: Malakas naman kasi anyang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan, na established din naman daw na personal na tumanggap si Revilla ng paunang kickback alinsunod sa sinasabing kalakaran sa flood control projects. Sa kasong inihain ng ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at anim na kapwa akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at sa graft noong 2021.
26: Acquitted siya, pero pinasoli yung pera sa kanya.
15: Okay.
26: Oh. Ano yung sabihin nun, di ba? Nasa na, ba't hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila?
15: 123?
26: Oh, 123 million.
16: Matagal na yun. Matagal na yun.
26: Kasama niya sa judgment of acquittal.
11: Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag dito ang Sandigan Bayan at si dating Senador Revilla. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
10: Sa laing abahin sa itong mga balita sa gawas, mga higala, 18 ka mga migrante na ang namatay sa border bridge sa Quetta dito sa Spain, mga higala. Ano yung dugang detalye atong paminawon?
17: Libo-libong migrante po mula sa Morocco ang lumangoy sa dagat papunta sa North African enclave ng Ceuta sa Espanya. Pursahan sanang papasok sa bansa ang mga migrante pero hirap ang mga Spanish civil guards sa pagpigil sa mga tao. 18 migrante na ang namatay dahil sa pagpipilit na makalusot sa border ng Espanya. Nagpadala na ang Spanish government ng 60 mga sundalo sa border dahil sa matinding tensyon. Nag-deploy rin ang karagdagang puwersa ang Moroccan government para mapanatili ang seguridad sa lugar. Tinawag naman totally collapse ng isang o ilang opisyal ang sitwasyon sa border dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga migranteng nagnanais na mabago ang kanilang buhay sa Espanya. Ayon sa Ceuta government, nasa mahigit 40,000 migrants na ang nakapasok sa border sa pagsisimula pa lamang ng tensyon. Makikita sa mga viral videos na may malalaking grupo ng mga migrante mula Morocco ang lumulusong sa dagat gamit ang mga inflatable device para lampasan ang Tarajal breakwater tungo sa Ceuta. May ilan ding tao na umakyat sa mga harang at bakod sa border. May mga migrante rin na illegal na pumasok sa mga lugar na hindi na kayang kontrolin ng mga security personnel. Nagdeklara agad ng absolute humanitarian and social emergency ang regional government ng Ceuta at humiling sa Madrid ng mas mabilis na pagresponde. Nanawagan din sila na reinforcements na makatutulong sa pagkontrol sa border dahil nahihirapan na ang mga pulis, maging staff ng health facilities at migrant reception centers na kontrolin ang pagdagsa ng mga migrante. Tumanggi naman ang national government ng Espanya na magdeklara ng national emergency dahil hindi umano saklaw ng batas sa migration crisis. Sa halip, nagpadala ito ng resources at karagdagang military personnel bilang suporta sa Guardia Civil. Samantalan, nauwi naman

0: nilang mobiya sa ilang nasod nga wa na sila kasabot, no? Ug mao nay mahitabo sa bang mga nasod mahigalang nga kurap ang gobyerno, no? Unya plus kagubot pang nasinati mo na nga maningkamot gyud nga makalingkawas ang mga tao, mo na nga mo sud gyud sa mga border bisan og illegal ang ilang agian mga kaigsoonan. Wa tay oras atong tulumanon tagbilaran by night. Salamat kayo sa mga kaigsoonan, mga sugin ti paminaw nga programa. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod kay higayon. Happy birthday di ay ni Fredo Gutierrez Senior, 81 anyos karong adlawa diha sa Ubuhan sa Bayan, gikan sa pinalanggang anak June Gutierrez and Lisa og mga apo. Nagasalamat sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban sa itong mga TBN reporters. Ini si Allen Duidora, ng salamat, may gabi, keep safe, God bless us all.
1: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Agod.
1: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Drink responsibly.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, espirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: DYRD, kinaham, kanunay.

0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DYRD. Kinaham. Kanunay.

Aw, lagi, nakatagaan ko dahil mo, bright. O sige, niyatay ikaduhang tig mo, ha?

0: karang atong kumbo. Ah, karon, andam na mo ha, ikatto katigmo. Ania?
1: Oh, sige!

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
5: Ang hot si Ugrani nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag

0: Zinc C plus 40 with zinc dion.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman.
11: The Generics Pharmacy.
10: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies, ugila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
11: Pagpagaling ng Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
3: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: sabay-sabay yun.
1: Umati nga lang yun bitaw sila, nga nang dili gid ako dali ka po yun. Kauban sad na ko ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimog healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot
0: ba?
1: MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe!
0: Mommy-ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kayong salamat?
1: Salamat sab kayo, Carly. Og salamat sab MX3.
0: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open na sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og bag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certification nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
5: Bohol's best quality drinking water, ultra soft.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Strong sa una,
3: strong karon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: drink responsibly.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
6: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
7: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

Aleluya, dalay gud ang Dios sa walay katapusan, mga higala may sukon diha kang Kristo. Kumusta? Og maayong buntag na usab kaning tanan. Sama ka usab pa kini ang inyong malagad sa kanginan, beninyo. Kaabo nato si Brother Jerry Malimot sa Pikas Lawak, si Engineer Roberto Lop. Magaparin kami sa paguban kaninyo nining mga programa ang Jesus Christ. Dalay gud ang Dios sa katapusan, naghatag siya kanatong panahon nga makapadayon nining mga buluhaton uban sab sa mga pag-ampo, mga suportang sila pinimbahin sa itong mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. O nga, kumusta kamo tanan atong mga sukingtig paminaw din sa siyudad sa Tagbilaran, bisan pa sa mga naakaroon sa panimbalay, nagahikay sa pamahaw, atong tagaan o panahon ang atong Diyos nga naghatag na itong lugway ng adlaw, makita makapahimulo sa iyong mga gasa. Salamat sa Ginoo. Atong mga listeners diha sa itong mga kalungsuran, itong Provinsya Bohol, atong mga silingan ng kaislan sa Kabaysayan, Mindanao, antod sa tibuok kalibutan, kumusta kamo tanan sa ngalan sa atong Jesus Kristo, bisan pa sa mga nagasunod sa atong programa diha sa DYRD ang Kasayagan Facebook Live. Salamat sa Ginoo, ug ninyo tagnawa sa ta makahimo sa pag-live sa atong tawkagalingon nga cellphone kay nabilin no nalimtan nato. Salamat gyapon sa Ginoo nga mahimo atong mapadayon ang atong mga buluhaton bisan pa nining adlaw. Kumusta kamo mga kaigsunan sa lain dapit, bisan pa di sa Santa Cruz Batuan karong pales tugot sino paibalo lamin ang manhasami diya sa atong bulaton karong palis kung itugot man sa Diyos no? O nga natpog kong ang panimbahan na ito diha mahimong mapadayunon madasigon mabungahon ban sa itong mga kabatanunan nga magapadanusab sa pagligon sa paglagad sa itong buhay nga Diyos. Salamat sa Ginoo. Atong mga kaigsoon bisan pa sa anda no, sila stali sa anda ang Diyos sa mga palangin sa itong bulaton diha sa itong mga kaigsoon Mindanao no, sila si Agian Brother D. Stremus Lam no, dan bagalay bisan pa sa magkaigisyon si Ligan no? Diya sa Mibulo no? Atong panghinaot nga ang Diyos sa magpadayon sa pagpamuhat diyan dapita uban sa itong mga magbuhat diya sa Ginoo si Brad Ondo Andy Brad David Brad Julian Maglangit uban pa itong mga kaigisyonan hinaot po ko ang Diyos magpanlangin sa itong bulaton diya uban sa itong mga kaigisyonan dito sa Colombia.